0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundi in ang mga kwalipan pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga para uma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro ang RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nga titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist nga city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa ka tunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Matibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate at Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ubit tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabay!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga nakalusugan, sino po sila?
3: Bebe Lawrence po.
2: Nagkasampo kayo?
3: Anawan Ocampo po.
2: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
3: Opo, matagal na po.
2: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
3: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
2: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
6: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
6: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
6: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
6: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
6: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
6: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
6: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
6: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa bukirin.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Why use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: DTX 500!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Eto po ang programang DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa tagtalakayan ngayong araw.
5: Maraming salamat, Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
4: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapagpatunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pag-develop ng mga sakit.
5: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
4: Yes.
5: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok,
4: naku,
5: at panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabas na nyo yan ang ating katawan.
4: Oo.
5: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
4: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo, yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan ha.
5: Ayan.
4: Naku, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng DTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
2: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Mabibili sa mga DTX 500!
5: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam
4: dapat
5: to
4: lang.
5: Noah. Na nakasaad sa Bible, Sir Ted.
4: Oo.
5: So ano bang sekreto nila? Alamin natin. Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
4: Oo.
5: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
4: Oo.
5: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiations.
4: Naku, wala pa.
5: Ayan, hindi pa polluted ang hangin. At syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
4: Yes.
5: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant ang pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
4: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, yasmano natin ha ng DTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
5: Ayan, disiplina talaga ang kailangan, Sir Ted.
4: Yes.
5: Dapat umiwas sa mga gawain nga nakapagpapataas ng free radicals sa katawan.
4: Dapat lang.
5: Gaya ng mga bisyo. Ayan. Labis sa pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
4: No, isa pa yan.
5: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
2: DTX 500!
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga bukol. DTX 500!
4: Alam niyo ba mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
5: Ayan, no? Oh. Sir Ted, ang explanation niyan is sim. Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
4: Dapat.
5: Pero kung sobra na rin ang glucose, eh hindi na rin maganda. Merong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
4: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far. Pero kapos na naman tayo sa panahon.
5: Ayan.
4: Naku po, ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak.
4: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang DTX 500 and Mighty C Health Patrollers na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin.
4: At huwag abusuhin.
2: DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
4: Sugar cane extra.
2: Na may pinakamataas ng ORAC value.
4: Na epektibo.
2: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph. Ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hining nga istasyon.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
6: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
2: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.

amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
1: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palarong doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito mo naman sa ating paladudunan. At din syempre yan sa atin ang ating mo namang ipinagpamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Boss Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatutunan. Tawag po kayo sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Ngayon na. Tawag na po mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623.

Kwento ang kalusugan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

0: Awag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Teresa Ramos po, sir. Ito, dito sa Isabela po.
0: Teresa, okay. Nanay Teresa ng Isabela. Okay po. Nanay Teresa, ilang taon na po kayo, Nanay Teresa?
1: 65 years old, sir.
0: 65?
1: Esperanza po. Esperanza.
0: Ah, Esperanza. Sorry. Esperanza. Saan ko na ko yung Teresa? Esperanza.
1: Sir, nakabili na ako ng farmland po doon sa kabagan po. Pinuntahan ko talaga.
0: Pinuntahan niyo talaga yung kabagan para makabili ng ating rice coffee. Yan po yung dapat.
1: Nakabili ako ng 5 box. Bali, 7 box, sir.
0: 7 boxes na. Bumili po kayo ng 7 boxes ng ating rice coffee para hindi na kayo pabalik-balik. Tama po.
1: Opo.
0: Very good po yan.
1: Kaya lang kuya, magastag.
0: Opo.
1: Alam mo kuya, yung isang box di pa umabot ng 2 araw.
0: Hindi ba? Ilan po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Walang kami, Mr. Siya.
0: Opo. Pero po nanay, ang kagandahan po nito, dahil matutugunan po yung mga problema po natin sa ating kalusugan. Yung pera, nakukuha lang po natin. Pero kapag po napabayaan po natin, yung ating po namang kalusugan, mas lalong magastos. Kasi kapag tayo po yung na-ospital, nagkasakit tayo dahil hindi natin natugunan yung pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman, hindi natin nabigyan po ng pansin, doon po tayo nagkakaproblema. Okay lang po yun, nanay. Importante po, ang importante ay maging maganda yung ating kalusugan. Nanay, nakakailang sachet kayo sa maghapon?
1: Bali, 3, kuya. Kasi, nakabili ako, kuya, kasi mo ko yung sumasakit ng sigmura ko noon, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko nang pupunta sa doktor, kaya pinuntahan ko yung kabagan,
0: Talagang pumunta po kayo doon. Ano pong butika doon sa kabagan kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Sa North Star Drug, kuya.
0: South Star Drug. Okay po, tama po yun. Okay. Tama po yun. At marami po yung binili po ninyo. 7, sabi po ninyo. 7 boxes.
1: Okay.
0: Very good. Okay, talagang pasiguro, no?
1: Pero magkano, kuya, magbibiliver ba kayo sa Rojas? Rojas Isabela po?
0: Rojas Isabela. Okay po. Nasabi ko na po yan sa ating po namang mga deliveries at gagawan po nila ng paraan yan, panigurado. Gagawan po nila ng paraan yan. So... nasabi ko na po yan, napaabot po na po natin na napaalam na po natin na wala pa po dyan sa Rojas Isabela ng ating po namang rice coffee. Kaya alam ko po nagagawan po nila ng paraan yan.
1: Apo, kuya. Thank you.
0: Okay po. At kapag meron na nanay, kung meron na po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli.
1: Apo, kuya. Okay.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo nanay, God bless. Ipagpatuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat. Thank you very much po, maraming salamat po sa inyo. Yan po si Nanay Esperanza ng Rojas Isabela. Umiinom na po ng ating rice coffee at pumunta pa ng Kabagan para lang po makabili ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman nanay at sana po may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At matugunan po yung lahat ng mga problema po natin sa ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga iniinda po nating mga sakit.

Eto, sabi dito, tayo po'y napapakinggan dyan po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakadudok po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat. Sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin dyan sa radyo natin, Bonpen. And sa radyo natin, Odjongan. At hello kay paring Sunny Boy na nakaantabay po naman sa atin at live tayo dyan sa Goa, Camarines Sur. Sa lahat ng mga nakaantabay po naman, inaabot po naman ang signal dyan po sa Partido area ng 94.5 FM Arkham Sur, Goa. And syempre, sabi dito, happy fiesta. Sabi ni Sunny Boy. And also, dyan po naman sa Kawayan Isabela. Dyan naman tayo po yung napapakinggan sa DWDYAM 1107 kHz. And DWNDFM 88.5 MHz. 88.5 MHz. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Sabi dito, Kuya Boy, pwede bang uminom ng rice coffee kahit umiinom ng alak? Mas maigi po kung alisin na po natin yung pag-iinom ng alak. Yung rice coffee na lang po yung itira po natin. Dahil, di ba, marami pong mga karamdaman ang nakukuha kapag tayo po ay lagi pong nainom ng alak. Hindi na po bago kasi sa pandinig ng ang pagkakaroon po ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon po yan, mga kaibigan, libo-libo yung mga namamatay sa buong mundo dahil nga po sa karamdaman po sa atay na dulot po ng sobrang alak po sa katawan. Marami yung napapabalita din na namatay dahil po sa mga aksidente na may connection pa rin sa alak. Ngunit kung ang inaakala daw po natin, sabi po sa mga nababasa po natin, na sakit sa atay lamang at aksidente lamang yung masamang na idudulot po ng sobrang alak sa katawan, nagkakamali daw po tayo doon. Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, mayroon pong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnayan po sa maabusong pag-inom ng alak. Ano-ano po yun, mga kaibigan? Una dyan yung anemia. Ang sobrang alak daw po sa katawan, mga kaibigan, ay maaaring makaapekto po sa dugo. At kung ito po ay magpapatuloy, maaaring humantong po ito sa sakit na anemia. Bumababa po kasi yung level ng oxygen sa dugo kung madalas na umiinom ng alak. At dito po nagsisimula yung sakit na anemia. Kaugnay po ng sakit na ito, ay maaaring maranasan po ang madalas na pagkahilo, hirap po sa paghinga at madaling pagkapagod. Nandyan din po, mga kaibigan, ng cancer. Ang madalas din po ng pag-inom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon po ng cancer ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa dahil po sa chemical daw po na acetaldehyde na isang carcinogen na nakukuha po kapag umiinom ng alak. Ang mga bahaging nanganganib na pagsimulan po ng cancer ay sa bibig, lalamunan, atay, bituka, suso at tumbong. Sabi pa po nila, mga kaibigan, mas tumataas din daw po yung panganib ng pagkakaroon po ng sakit sa duluyan ng dugo, yung cardiovascular, dahil po sa madalas na pag-inom ng alak. Kabilang po sa mga sakit na tinutukoy po dito ay yung stroke at atake sa puso na parehong nakamamatay. Naapektuhan kasi po ng alak ang mga platelets po sa dugo na kung magpapatuloy po ay maaaring humantong po sa pamumuo ng dugo sa isang bahagi po ng ugat na daluyan. Nanghihina rin po yung mga kalamnan ng puso kung mapapasobra po ang alak sa dugo, mga kaibigan. Ang pinakakilalang masamang epekto po ng alak, mga kaibigan, ay ang pagkasira po ng laman ng atay o yung cirrhosis.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Namagdan na lang ako sa Bogotá, ano, Ardok?
0: Nasabi ko na po, nanay, wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa rin. Ano, nalagdan na ba nila?
0: Ang alam ko po, nanay, basta po nasabihan ko na po sila, ipa-follow up po natin ngayon. Pwede rin naman nating i-follow up ngayon, nanay.
1: Ah, hindi pa rin nalagyan?
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Basta po nasabi ko na po ito sa kanila na malagyan po doon dyan sa inyo sa Bogo, Argao, Cebu. Opo. Nasabihan ko na po sila, nanay.
1: Okay, kaya po.
0: Opo. Okay po.
1: Okay, okay.
0: Okay po. Basta balitaan niyo po ako, nanay, kung sakali na ano, kung sakali na meron na, balitaan niyo po ako. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo, nanay. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Balikan natin yung ating punawang pinag-uusapan, mga kaibigan. Sabi nga natin, isa po sa pinakamalaking masamang epekto ng alak sa kalusugan, ano po, yung pagkasira po ng laman o yung cirrhosis. Kasi po, mga kaibigan, ang atay, ang sobrang alak po sa dugo na siya namang lumalason na dito at humahantong po sa pagkasira ng mga laman po nito. Ang malalang kondisyon po ng cirrhosis ay hindi na malulunasan pa ng mga gamot. Kaya nga po, mga kaibigan, pinapalitan po baga yung nasirang atay sa pamamagitan po ng transplant. Di ba? Kaya po naman, inaanyayaan po natin yung lahat na uminom po ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po nito at makakatulong po ito sa atin dahil sagana po ito sa nutrisyon. Dahil po yung taglay po ng ating rice coffee ay nutrisyon. Kaya po, mga kaibigan, nandun nga yung sinasabi po nating nakakatulong yung ating po namang rice coffee para maibsan yung lahat ng mga iniinda po natin, mga karamdaman. Tulad po ng ganitong uri ng karamdaman po. Kaya imbes na alak po, mga kaibigan, na mas damihan po natin yung iniinom na rice coffee para po naman matulungan tayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Ito po ay mapigilan at mapalakas yung ating immune system, mapalakas yung ating po namang resistensya nang di na po tayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Isa pa, mga kaibigan, ay yung demensya. Ang talas po ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit po sa taong madalas na umiinom po ng alak, doble o triple po yung bilis ng pagkasira po ng mga cells sa utak, kaya mapapaaga po yung kanilang pagiging malilimutin. Apektado din po yung ng sobrang alak po, mga kaibigan, ang mga nerves sa ilang bahagi po ng katawan. Tinatawag daw itong alcoholic neuropathy, yung kondisyon po ng pagkasirang ito dahil maaaring dumanas po ng pamamanhid sa ilang bahagi po ng katawan. Constipation o yung pagtitibi at maging pangihina po ng ari ng lalaki o yung tinatawag na erectile dysfunction. Pwede rin po magkaroon ng gout, ano po, yung sobrang pag-iinom ng alak. Ang gout po ay isang hindi komportableng karamdaman na nagdudulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Ito po ay dahil sa pamumuo ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan. Ang sakit daw pong ito, mga kaibigan, kadalasang namamana o kaya naman hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi yung kondisyon kung madalas na umiinom po ng alak. At dahil din po sa alak, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng alta presyon o yung high blood pressure. Kasi po yung kondisyon ng pagpapataas po ng presyon ng dugo. Isa po sa mga kilalang nagpapataas nito yung pag-inom po ng alak po, mga kaibigan. Dapat alalahanin na mataas ang panganib ng stroke at atake sa puso kung madalas na dumadanas po ng alta presyon. Isa rin po sa masamang epekto ng alak sa katawan ay ang pagpapahina po nito sa ating po namang resistensya. Laban po sa mga mikrobyong nagdudulot po ng mga sakit. Mas mataas yung panganib ng pagkakahawa sa mga sakit kung madalas po na umiinom ng alak. Hindi po tulad kung tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, mas pinapalakas po nito yung ating po namang katawan, yung ating po namang resistensya, yung ating po namang immune system. Para hindi po tayo mapasok ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong sumira po naman ng ating po namang kalusugan. Kaya po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, yan po yung ating po namang sinisigaw dito po naman sa ating programa para sa lahat ng ating mga kababayan, nang sa gayon ay makuha po natin yung sapat na nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po nito, araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Hindi
lamang daw po tiyan o yung at-atay ang apektado po ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng alak, maging ang lapay o yung pancreas ay nangihina rin ang pagkakaroon po ng alkohol sa katawan. Kung masisira daw po kasi yung pancreas, mga kaibigan, maaaring dumanas po ng madalas na pananakit ng tiyan at pagtatae. At napakarami ba pong iba niyan, mga kaibigan, ang mga sakit na pwede po nating makuha sa labis po ng pag-iinom ng alak, mga kaibigan. Kaya dun sa atin nagtatanong, mas maigi na bitawan na natin yung pag-iinom ng alak, mas maigi kung ito po ay papalitan natin ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Healthy coffee po ito, mga kaibigan. Ito po ay binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Ito po yung perfectong kombinasyon ng mga herbal na kung saan po ay pinagsama-sama. Hindi po ito, mga kaibigan, na sabi nga natin na biglaan lang na kinuha at pagsamasamahin. Ito po ay dumaan po sa napakaiging pag-aaral bago po nakuha itong 15 itong kombinasyon ng mga herbal na nakakatulong po para maibsan yung ating po namang problema sa ating kalusugan. Ito po yung perfectong kombinasyon ng ating po namang herbal ingredients na nakakatulong para po naman maibsan ang ating po namang mga iniindang karamdaman.

At syempre ba mga kaibigan, available din po yung adin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong lugar. May nagtanong sa akin kung kahit ba wala pang kinain na pwede na siyang uminom ng 25-in-1 pagkagising lang. Kasi sabi ko daw kasi, ako, yung ginagawa ko personally, ano po, pagkagising ko lang yung 25-in-1. Tapos sabi niya sa akin, nakasalubong ko kasi siya, tinanong niya ako kung pwede daw na ganun. At nung trinay niya daw, nagkaroon po ng parang hindi kasi daw siya sanay na umiinom ng kape na wala pang kinain. So sabi ko, tatay, pwede naman po yun. At nasanay daw siya dun sa ating 14-in-1+1 sa umaga na iniinom yon. So sabi ko, wala pong problema yun. Yun naman po ay sa akin lang naman. Yung sinasabi ko po ay sa akin lang naman. Ano po? Kung gagayahin ninyo, kung okay po sa pakiramdam po ninyo, okay din po yon. Pero kung hindi po, balik po tayo dun sa nakasanayan po natin. Kung 14-in-1+1 lang po yung iniinom po natin sa umaga, okay po yon. O kaya kung after pong kumain natin, saka kayo iinom nun, okay lang din po yun, mga kaibigan. Wala pong problema doon. Basta po, araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At meron din po nagtatanong sa atin, patungkol po naman sa matamis daw po kasi yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. At sabi ko naman, depende po yun sa timpla po ninyo. Kung halimbawa yung timpla po ninyo ay konti lang yung tubig, talagang matamis po yun. Pero huwag tayong mag-aalala dahil po naman ang nagpapatimis po naman sa atin po namang rice coffee

0: isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Betty po ng Rumblo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nangihina po ako at saka wala akong pakunggan na kumain. Sobrang payat na po ako. Parang buto balak na pinina po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawalan po ako ng pag-asa, kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang kaliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice cookie at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
0: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: FM Radio! The vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang inis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: An nga makusog nga El Nino, ginaandaman na iton mga natutuinan nga ahensyahan na sinirangan Visayas. Presyo ng LPG, otro nga maumento pag iba nito na gobyernohan excise tax, diri abatonhan publiko. Ngan barangay nga SK election na postpone sa Kapitan Tacloban, abuyon ko na nun desisyon han gobyerno. Nga na mo ito mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga na ito naman siya nga notisya yan ang oras, inaandaman na itong mga natutuinan ng ahensya ang gobyerno din niya sinirangan Visayas ang posible grabing epekto hanggang kakabarakan nga very strong El Nino. At itong report ni Jay Barion.
1: Haluyo itong mga pagkabaraka, posible nga epekto hanggang kakabarakan nga very strong El Nino. Ginbakurkusog yan na itong mga kintungdan, ipinagihan mga preparedness measures sa gudmaatuhan ang posible igdurutan makahiribang epekto ng El Nino, hasiguridad panlaban lawas pagkaon ngan hapan agrikultura nga pakabuhihan mga para umahariyon 8 nga nala o masuplayan tubig sugad man ngadto mga komunidad. Darahini magbubugos sin usang regional El Nino action plan ang mga ahensyang gobyerno agud pagandaman ang mga intervensyon nga makalikay ha epekto na sabi nga kalamidad. Sumala pa ha OCD8 nga kinahanglan gud nga pakusgon itong koordinasyon para malaksi nga mahipadangat ang mga personalis higamit yan iba pang resources han mga lugar nga nakikinang lanhin pag-responde hapan nahunhin emergency. Panuyog gihapon hinagapitad agun maging andam ang rehiyon antis pa man umabot ng ma-experensyahan ang grabing epekto ng El Nino. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Samtang presyo naman ito ng LPG, otro nga maumento. Pero ito ang pag-iban ng excise tax ang gobyerno, diri kundiri aabato ng publiko. At itong report ni Jay Barion.
1: Kataliwanhan sa gunson nga umentohan presyon petrolyo, yan na naguhul kaliwat itong otro nga pag-umentohan presyon liquefied petroleum gas sa bulan ng Oktubre. Sumalahapin ang kumpanyahan LPG nga posible 10 pesos nga na 15 pesos ang igu-umentoha presyon kada kilohan maunga produkto. Ang rason nini, mahitungudhan o sa kabulan nga kanilatarhan deliveryhan maunga produkto nga nihan nasud. Sanglit pira nga mga mulupyo, ito na babaraka din niya sinirang Bisayas, hiton hulgahan na sabi nga dakong umentohan LPG. Sanglit napugus daw ang mga imported nga pumalitin mas mahal pa, masigurado la nga mamaida supply. Posibleng patuman ang umentohan LPG sunod nga simana kasunod hanggin babanabanaliwat nga pag-iba ng excise tax ang petrolyo ng LPG. Pero sumalahapin ang kumpanya nga posible diri liwat abaton ang nasabi nga pag-iba ng excise tax mahitungudan dakong momento hanasabi nga produkto. Jay Barion, Arangkada, Balita. Arangkada.
0: Samtang 150 million pesos naman ng donasyon para itong hospital rehabilitation ng Eastern Samar igin donar ni Presidente Bongbong Marcos. At itong kadugangan ng report ni Jay Barion.
1: Kataliwanhan sa gunson ng umentohan presyon petrolyo, yan na naguhul kaliwat itong otro nga pag-umentohan presyon liquefied petroleum gas sa bulan ng Oktubre. Sumalahapin ang kumpanyahan LPG nga posibleng 10 pesos nga na 15 pesos ang igu-umentoha presyon kada kilohan maunga produkto. Ang rason nini, mahitungudhan sa kabulan nga kanilatarhan deliveryhan maong produkto nga nihan nasud. Sanglit pira nga mga mulupyo, ito na babaraka din niya sinirang Bisayas, hiton hulgahan na sabi nga dakong momentuhan LPG. Sanglit napugus daw ang mga imported nga pumalitin mas mahal pa, masigurado la nga mamaida supply. Posibleng patuman ang momentuhan LPG sunod nga simana kasunod hanggin babanabanaliwat nga pag-iba ng excise tax ang petrolyo ng LPG. Pero sumalahapin ang kumpanya nga posible diri liwat abaton ang nasabi nga pag-iba ng excise tax mahitungudan dakong momento hanasabi nga produkto. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Samtang ibalik naton 150 million pesos naman nga donasyon para itong hospital rehabilitation igin donaran presidente. At ito na report ni Jay Barion.
1: May kukonsidera nga usa nga pinakamahinungdanon nga espesyal para mga taga sinirangan Samar ang adlaw hanagin pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dida hanaklabay nga adlaw. Ang rason kung kayano, ada kay dagdonar manggudlaan Pangulo hinisinto 50 milyones ka pesos nga kantidad din sa lapi nga nakalutaga para hin rehabilitation ngan pag-upgrade han mga ospital han probinsya kalakip in kadugangan nga mga ekipahe. Butang nga duro nga ginpasalamat ni Governor Ralph Vincent Ivardone Sumalamang good ha gobernador nga an pondo indako nga bulig ha pagpakaupayhan mga medical health facility. Agudugang nga makahatag hin maupay nga serbisyo medical ha mga nagkikinhanglan nga pasyente. Sumala ha mga opisyal nga igbabatad-batad an pondo ha mga ospital han mao nga probinsya tag 25 milyon pesos para ha Taft District Hospital, Oras District Hospital, Albino Duran Memorial Hospital ngan Arteche District Hospital. 50 milyon pesos naman para ha dugang ang mga higamit ang Eastern Samar Provincial Hospital upod ang laparoscopy machine, bago ng mga hospital bed ngan iba pang mga medical equipment. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Mga Catholics ko suma, dako ito yung role apag ato itong learning crisis in sumalahating yung party list. Dari itong report ni Don Leandro Chu.
2: Formal na nga ginpailawig ang termino itong mga barangay and SK officials muman permahan ni Presidente Bongbong Marcos sa itong Biyernes ang Republic Act 12326. Ininigpapailawig ang termino itong mga BSK officials tigang tulukatuig na dalimakatuig na nangagarusin ng liwat itong suspensyon ang barangay and sanggunyang kabataan elections yan nauntang ang Nobyembre 2026 nga ni ginugso din hatuig 2028 kaparayo nga bulan. Sumala Pangulo panuyo ni madugangan ani gayon ang mga BSK officials nga makagserbiha ira mga barangay nga nagihinaot ini nga gamiton hin maupay hapag serbisyo ang nabibilin nga duha ka tuig itong mga opisyales. Ininaluyo itong mga pagtipay magkadro dilain nga grupo ngan individual halarangan itong politika nga usa daw nga talapos sa konstitusyon. Ginangadlaw gud man ang tigangan COC filing para ha mga naguong raw ha barangay nga posisyon nga October 3 magtitigang untaan election period ug saan election ha Nobyembre hapag kay na magkapuro paloyo nga petisyon ito nakapinid tungod ini pero yana ginpahurugot pa ang desisyon nga igugsod ang election ipinagi hinos nga balaod. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
3: Arangkada Police Report.
4: Dayon nga naarestohan kapulisan ang duwa nga suspect ha naging stabbing incident ha malaksi nga pagrespondehan tawag ha 911 dito ha Cool Spring Housing Barangay Arado Burawin Leyte. Ang mga naaresto nga suspect naging kilala kanda alias Leo 48 anyos nga ni alias Nick 38 anyos parehas mga laborer nga residente han mao nga bungto. Sumulaan hepe han Burawin Municipal Police Station nga nagkaada manggood hin mapasong argumento ha nga han biktima ng mga suspect ug sa matabuan insidente. Ang biktima ang gindara nga tuha Burawin District Hospital para tagaan hin medical nga atensyon nga nag-angkon hin tinigbasan halawas. Ang mga suspect naman kalakipan gin gamit hin nga hingadeban in gindara nga tuha Burawin na Municipal Police Station na parahan saktong disposisyon. Ang malaksi nga pag-aresto han mga suspect in resulta han paspas nga pagrespondehan kapulisan hatawag nga ira nakarawat han 911 emergency hotline. Dunker Krikiaz, Arangkada Balita.
3: Arangkada Weather Update.
0: ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone, ito nakakapekto yan na Visayas, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, Lanao del Sur nga nagduduro na malinurog na madampong kakalangitan nga may dapat sarang ang mga pagura na nasabi nga mga lugar. Inigihapon, ito nagduduro tinusay nga madampong kakalangitan nga may napuro-puro ng mga pagura na nabibilin nga partihan Mindanao. Samtang itong Metro Manila nga iba naman nga dapitan Luzon in magkakamiyadan usay nga madampong nga kalangitan labot nala han mga puro-puro nga mga pagura. Dara naman itong mga localized thunderstorms. Maugot naman naging babantayan itong pag-asa ang presensyang tropical cyclone na gawas itong Philippine Area of Responsibility nga may the international name nga Surigay nga uri nga nasipata na karayon nga 1,055 kilometro tika nga norte sinira nga na pinakatapusan nga parte ng Northern Luzon. May din ikakusgun itong hangin nga naabot ang 175 kilometro kada oras si Rani Centro nga pagsurusubas ko itong hangin nga naabot ang 215 kilometro kada oras. Nagiyo sa maninipas sinirangan norte sinirangan nakalaksi ng 15 kilometro kada oras. Wari naman indikasyon nga makakaigo ini anuman nga katunaan hiton ni Pilipinas. Nga na mo to ang naging kabugusan na natong mga notisya ng oras para to kadugangan nga may informasyon nga magpasong ang mga balita bisitala niyon Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na natong FMR app, App Store ng Play Store. Makikita gyapon ang Arangkada sa YouTube. I-search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe, gana-click ang notification bell para maging updated na natong mga pinakabagong mga videos. Nga nahangara naman ang bugos ka para sa PRTV News Team. Ako naman ni Noel Leogoy. Damang salamat mo pingatak na yung tanan. Nga bantay naman ito ang Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

This is your number one favorite radio station, 100.7 FM Ertakloben. Philippine Standard Time, 23 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in this wonderful Thursday afternoon, masabi ko. Monday na pala. Lunes na pala. Lunes na lunes, Papi Abicado. Mali-mali ka. It is a wonderful Monday afternoon, mga ka-vibes, for the program and sent heart and vibes. 1:23. And of course, makakasama nyo si Papi Abicado till 3:13 the afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes na kahit Monday pa lang, ay nako, alam mong pagod na sila sa buhay. Kagaya ni Papi Abicales, wah, Lunes na pala. Tagal palang Biyernes. Diyos ko, utang na loob. But anyway, palapit ng papalapit ang sweldo sa Wednesday. Kaya naman, congratulations to all of us, di ba? I know at least ngayon, medyo energetic tayo because we're living for that moment na sa sweldo at sa sahod tayo. Amen? Amen. But of course, for now, habang kayo naghihintay, kami nang bahala sa inyong feel-good music. And of course, sa aking pababalik, we'll be reading you our unsent story of the day. Kaya naman, stay with me until 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa inyong number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Ertakloben, ang lupet. Rizak Tabudo with Hindi Ko Kaya. 6 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
4: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio, good vibes.

This is your number one favorite 100.7 FM Marta Cloben, ang lupet. Philippine Standard Time, 10 minutes before 2 in the afternoon. Medyo ma... Ay, yung tuloy. Tumang-tawa ako sa pinapanood ko ngayon. Medyo kumukulog mga ka-vibes, no? So feeling ko may pagbabadya ng buhos ng ulan. So make sure to bring your umbrella with you mga ka-vibes, okay? Walang pag-at to believe, babasahin ko ng ating unsent story of the day. Kaya naman you better listen people. Dear Papi Abicado, may taong matagal ko ng kaibigan. We started as friends, nothing complicated. Pero habang tumatagal, napansin kong iba na yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko naman sinabi kasi natatakot akong masira yung friendship namin. Ang problema, parang alam na rin niyang may feelings ako. Minsan, sweet siya. Minsan parang may something din. Pero kapag nagiging seryoso na yung usapan, bigla siyang lumalayo. Tapos kapag ako naman ang nagsisimulang mag-move on, siya kasha muling lalapit.

dahil baka may chance naman talaga. Minsan kasi, hindi naman masakit na hindi ka mahal. Mas masakit yung hindi mo alam kung may hinihintay ka ba o maasa ka lang. Oh, ganda dun, no? Na parang, minsan kasi, hindi mo alam, hindi masakit na... Mas masakit yung hindi mo alam kung may hinihintay ka ba o umaasa ka lang. Ang ganda nun. Parang, is there something worth waiting for? Or I'm just hoping for nothing at all? Diba? Yung ganong tipo, nagmamahal, Ian. Oh, si Ian. So si Ian, mga ka-vibes, so my best friend. At nafe-feel niya na may finis na siya sa lalaki. And at some point, na parang, may mga panahon na mag-move on si Ian, si lalaki naman ang lalapit. So parang hindi nila alam where do we stand sa sitwasyon na to. Diba? Like, kasi hindi naman alam ni Guy din yung nararamdaman ni Ian. Kasi hindi niya sinabi. It's just that feeling ni Ian, nararamdaman ng Guy na may feeling siya for him. Diba? And ngayon, nakukuguluhan siya, he's confused kung ano yung gagawin niya. Diba? Lalayo siya? Or sasabihin niya sa best friend niya yung tunay na nararamdaman niya, yung tunay na nararamdaman niya, kasi takot din siyang sabihin, 'di ba? Kasi takot din siyang sabihin dahil ayaw niyang bigyan ng pressure yung guy na sagutin yung nararamdaman niya for the best friend. Well, anyway, napakadali. Kung sa iyo, tapos siya. Sabihin mo na talaga, sinasabi ko. Love is a gamble, ika nga. But anyway, message your advice or your opinion, mga ka-vibes, sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Arta Club. And of course, sa aking pabublik, we'll be reading that later on para sa ating unsent story sender na si Ian. But for now, let's continue our feel-good sound trippers Ace Brenzuelo with the song Minsan. 154, good afternoon.

0: ang send, heart, and vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Polycopper, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: AC

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya.
1: Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: FM Radio, good vibes
8: and the best.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. The time now on FMR. It's 2:30.

0: fat.
1: Ang fat.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: klappen. On Send, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tato ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo, ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: The time now on FMR. It's 3:02.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-132.

0: Ang shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: wine
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi from Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista eh from Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako po ay Roseli Limbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
5: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: vibes! Ang lupet!
1: Narito ng 3-digit Toto Suar Teresa Zot ngayon alas 2 ang hapon, Lunes, September 28, 144. Ulitin ko, 144.
2: Ka-vibes! Huwag kang bibitaw! Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang

0: with na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: Honey Lou ng Laguna.
8: Nakanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sathlon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Sathlon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sathlon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang problema ng pinsan ni Ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Sathlon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Doc?
6: Sir Wing, ang Sathlon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sathlon Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sathlon Plus Gold araw-araw.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sathlon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sathlon Plus Coffee Mix.
9: Sathlon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Sathlon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
6: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao, pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansehin ang hormonal imbalance ng isang tao.
5: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Sathlon Plus Coffee Mix, Doc, di ba?
6: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
6: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Sathlon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Sathlon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Ngayon, ang mga produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede nyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
6: At ako naman si Dr. Remily Tooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: FM Radio, the vibes
11: and the facts.

0: maupay ng takna sinirangan Visayas ng siyudad Hantakloban. Live kita ang nakikitaan sa Facebook pages hanarang kanabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, yan ato'y ipapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya ng nahikayan bugos ng puwersa han PRTV News Team. Yan ang takna ng ato'y mga laray. Unuhang!
1: Posibleng dako nga epekto hangin kakabarakan nga very strong El Nino. Ginaandaman na han mga concerned agencies han sinirangan Visayas. Presyo han LPG otro maumento. Pag-iban han gobyerno han excise tax diri aabaton han publiko. Barangay ng SK Elections diri na madadayon. Usa nga kapitan na Tacloban abuyon kung ano ang desisyon hiton gobyerno. 150 milyones ka pesos para ang hospital rehabilitation ha Eastern Samar. Iging dunar ni Presidente Bongbong Marcos. Mga sospekin pambunuha Burawin Leyte. Arestado!
2: Arangkada!
0: Nganya na hatong mga katukiban. Hatong siya hanatisya lokal. Posible dako nga epektuhan ginkakabarakan nga very strong El Nino. Ginaandaman na han mga concerned agencies han sinirangan Visayas. Adito detalye hining report.
2: Arangkada!
3: Haluyo hito mga pagkabaraka, posible nga epektuhan ginkakabarakan nga very strong El Nino. Ginbakurkusog yan na hito mga kintungdan, ipinagihan mga preparedness measures sa gudmaatuhan ang posible igdurutan makahiribang epektuhan El Nino ha siguridad panlawas pagkaunngan ha panagrikultura nga pakabuhihan mga paraumahari yung otso nga nala umasuplayan tubig sugad man ang ato mga komunidad. Darahini, magbubugos sinusang regional El Nino Action Plan ang mga ahensyang gobyerno agud pagandaman ang mga intervensyon na makalikay ha-epektuhan na sabi nga kalamidad.
4: Ang mga buruhato na iba't ibang ahensya based on mga sectors na involved. May da pa kita water, may da kita food, health, cross-sectoral, energy, security, and education po. So, inihira po tanan ang mga sectors involved. May da po inihira mga activities at the same time budget po na gin-allocate po solely for the El Nino response and preparedness.
3: Sumala pa ha OCD 8 nga kinahanglan good nga pakusgun itong koordinasyon para malaksi nga mahipadangat ang mga personalis higamit niyan iba pang resources han mga lugar nga nagkikinanglanhin pag-responde hapanahunhin emergency. Panuyo gihapon hin kapitad agud maging andam ang rehiyon antes pa man umabot nga maeksperyensyahan ang grabing epekto ng El Nino.
4: And by that time it was mentioned by DOSD Pagasan na atong climate outlook for El Nino talaga will persist to moderate to strong to very strong El Nino in 2026 until first quarter in 2027. So, asya po ng mga din nakabutang po hininga mga sectoral plans. May da po ni mga activities like haaton po food security, tap may da po gin allocate and Department of Agriculture nga 1.194 billion para po han mga interventions with regard po han era po preparatory activities. For example, and production of maximization and optimization pa ng mga production punera, mga non-vulnerable areas, may da po gihapon rehabilitation, ngayon mga program management po. As to water security, may da po gihapon ginihimo ang aton agencies under this, na kung din po may da po mga watersheds, ngayon po ginre-ready in case po magkamera po kailan kakulangan in water supply.
2: Jay Barion, Arangkada, Balita. Arangkada.
0: Presyo naman han liquefied petroleum gas otro maumento. Pag-ibang han gobyerno han excise tax diri aabaton han publiko ang katukiban ng report ka akong pagtuto.
3: Kataliwan han sa gunsun nga aumentuhan presyo ang petrolyo, yan na naguhul galiwat itong utro nga pag-aumentuhan presyo ang liquefied petroleum gas sa bulan ng Oktubre. Sumalahapin ang kumpanyahan LPG nga posible 10 pesos nga na 15 pesos ang igu-aumentuhan presyo ang kada kilohan maong produkto. Ang rason nini, mahitungod han usa ka bulan nga kanilatarhan delivery han maong produkto nga nihan nasud. Sang litpira nga mga mulupyo, ito na babaraka din niya sinirang Bisayas hitun hulgahan na sabi nga dako nga aumentuhan LPG.
5: Sugad sir kay mababaraka good kun ite mo budget sugad ito butay ayla di ka na makakapalit bali ka na lot pag uri kay sugad ak nga senior citizen di ko na kay pag hinuyog pag pinaypayan dapat may dahil sa solution
6: pero ina ma'am kung para nita magmahal ano ito magiging alternative ila anay at is mabat ang pagbibiyan na ningay mo arama
5: magamit gan laanay ako kahoy pero di rin na long term kailan das na kita magkakatili kita magagsakit itat itong mga kasing-kasing baga dapat may adagyapon na yun gudyan
7: mo. Oo, apektado doro labi na kay nanloloto good kami didi dako na ito na mo na kuhan bully gunta pero kay magano man kita kay kinumitado man nada para kita at may himo disaan nun natin reklamo para ilagyap kita at may himo. Kuan, 1,350. Nakakuan nila ito kasi mana, tulo. Tulo lang kasi mana, kay adlaw-adlaw na luluto. Tapos bali, duhat kabugus pa rin, tinamon yung order.
6: Tapos kumusta man itimhalin nga ni pagtindaman?
7: Sering pa, may adlaw na makusog, may adlaw lahat na maluya. Baga, sering pa, oray, good permanente. Na kuhan, halin.
6: Pero kung pananglita next week, inin talaga mag-umento, mapalit ka lang di hapon, napuporsigi ka, or may naman alternatibo, ang kahoy lalang timit susungan.
7: Bangin magkahoy lakana, yada man takkuhan, nabuhan, nasa pa, damang tam kahoy, didi, nagsaro mo. May magkahoy lakana.
3: Sanglit napugus daw ang mga imported nga pumalitin mas mahal pa, masigurado la nga mamayda supply. Posibleng patuman ang umentuhan LPG sunod nga simana kasunod han ginbabanabanaliwat nga pag-iba na nag-size sacks ang petrolyo nga LPG. Pero sumalahapin ang kumpanya nga posibleng diri liwat abaton ang nasabi nga pag-iba na nag-size sacks mahitungod han dagkong momento han nasabi nga produkto. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Hato ni bang notisya lokal, usang kapitan Hatakloban, abuyon hanagin desisyon ng gobyerno na diri igpadayon ang barangay ng SK election yan ang tuig. Adit ang report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada!
8: Normal na nga ginpailawig ang termino itong mga barangay ng SK officials muman permahan ni Presidente Bongbong Marcos sa itong Biyernes ang Republic Act 12326. Ini nagpapailawig ang termino itong mga BSK officials tigang tulo katuig nga dali makatuig. Nakanangagrosid ng liwat itong suspensyon ang barangay ang sangguniang kabataan elections yan na untang ang Nobyembre 2, tuig 2026. Nga ni ginugso din ha tuig 2028 kaparayong bulan. Sumala Pangulo, panuyo hindi madugangan ang higayon ang mga BSK officials nga makagserbiha ira mga barangay nga naghihinaot ini nga gamiton hin maupay hapag serbiso ang nabibilin nga duha katuig itong mga opisyales. Ininaluyo itong mga pagtipay magkadrodilaing nga grupo ng individual halarangan itong politika nga usa daw nga talapas sa konstitusyon. Yan ang adlaw good man ang tigangan COC filing para ha mga nag-uong karaw ha barangay nga posisyon nga October 3 magtitigang untaan election period ugsaan election ha Nobyembre. Pero kung para ha incumbent nga barangay official ang mapakinan sugad ng Kapitan Yutikyo Balunan han barangay 105 Suhita Kloban dako ini nga bintaha agud magagserbi pa ha mga mulupyo haluyo nga katapusan na niya nga termino.
9: Namada yung decision na ito na ito. Kaya ka ako, last time lot na ako niya na. O, so kala okay lang ko ito mong suwato kay sharing pa. Habang ako alilasing pa, may damang mga barangay na mga pasaway, sharing pa ni Raliwat.
8: Hapag kaya na magkapuro paloyo nga petisyon ito nakapinid at tungkol ini. Pero yan na, ginpahurugot pa ang desisyon nga igugsod ang eleksyon ipinagihin o sang balaod. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang 150 milyon ka pesos para ang hospital rehabilitation history in summer igindunar ni PBBM. Aditon report.
1: Arangkada.
3: May kukonsidera nga usa nga pinakamahinungdanon nga espesyal para mga taga sinirangan Samar an adlaw ha naging pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dida ha naklabay nga adlaw. Ang rason kung kayano, ada kay dagdunar manggudlaan pangulo hin 150 milyones ka pesos nga kantidad din sa lapi nga nakalutaga para hin rehabilitation ngan pag-upgrade han mga ospital han probinsya kalakip in kadugangan nga mga ekipahe. Butang nga duro nga igin pasalamat ni Governor Ralph Vincent Ivardone. Sumalamang good ha gobernador nga an pondo indakong abulig ha pagpakaupay han mga medical health facility. Agudugan nga makahatag hin maupay nga serbisyo medical ha mga nagkikinhanglan nga pasyente.
10: Tulong na ang binigay ni Presidente sa Eastern Samar. This year, he has already given us 25 million per district hospital. So meron pong 25 million na rehabilitation and upgrades for Taft District Hospital, for Oras District Hospital, for Albino Duran Memorial Hospital, and for, may isa pa, nasabi ko na yung Arteche District Hospital. Yes, yun pong apat, binigyan na po ni Presidente ng 25 million. Ang ESPH naman po, meron pong 50 million for hospital equipment na additional.
3: Sumala hamang opisyal nga igbabatad-batad ang pondo hamang ospital han maunga probinsya tag 25 milyon pesos para Taft District Hospital, Oras District Hospital, Albino Duran Memorial Hospital ngan Arteche District Hospital. 50 milyon pesos naman para hadugang ang mga higamit ng Eastern Samar Provincial Hospital upod ang laparoscopy machine, bago ng mga hospital bed ngan iba pang mga medical equipment.
10: Kaya natutuwa po kami kasi magkakaroon na po tayo dyan ng laparoscopy machine. Dala nito ang 50 million, pati yung mga bagong beds, bagong other equipment para po sa Eastern Samar Provincial Hospital. In terms of infrastructure naman, recently, as I said previously, meron po tayong 500 million na fund. Ang 130 million na a program of work for the initial rehabilitation and upgrade, kahapon napirmahan ko na po. So we are applying for the building permit na lang para sa pag-upgrade ng ESPH dun sa office of the mayor ng Borongan. So ang target talaga namin is maging maganda ang healthcare services talaga natin dito sa probinsya ng Eastern Samar.
4: Thank you.
3: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Hakasumpay nga sumat, walang gutom kitchen hakatbalogan City Samar ginbisita ni PBBM. Kung ano ni, ato ni Baruan report ni Don Lian Chu.
1: Arangkada.
8: Ginpanginano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dinang Biyernes an kaimtang hanbag-o nga walang gutom kitchen na katbalogan na Samar kadungan an inaugurasyon ini. Ikaw pat ini hanasod nga akos makaakomodar hin 200 nga pamahawon ngan 200 nga paniudtohon adlaw-adlaw para mga benepisaryo han programa. Sumalakan DSW 8 Regional Director Grace Subong, dakon bulig ini nga programa han gobyerno agud matuhan an malnutrisyon ngan gutom.
11: Napakahalaga po ito, kaya ito napag-isipan at nag-innovate po ang department na magkaroon nito. Kasi hindi natin mapagkailan na meron talagang mga pamilya or individual who also experiencing involuntary hunger.
8: Pero ang mga benepisaryo nito, nuray akos pagpalitin pagkaon nga nito nag-aantos yung kakorea na pandadlaw-adlaw.
11: At ito po ang target natin na maging beneficiaries natin dito or clients natin dito. Ito yung mga low-income families and individuals and even yung mga street dwellers. No? Pero kung makikita mo dito sa Katbalogan, medyo kunti lang sila at tinatarget din natin, yung lalo na po yung mga, example, ito mga tricycle drivers, ito mga tricycle drivers, and even yung mga porters kasi...
8: Gilalauman naman nga madudugangan pa ang walang gutom center sa Bugos nga nasod ug sa Moman ang termino ni Presidente Bongbong Marcos Jr. hatuig 2028. Don Lian Rutsu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Division Festival of Talents gindumaran man ha Leyte National High School. Pamatayan nato ning report kan Dalkirk Riquez.
1: Arangkada.
3: Gindumarang adahan naglabay nga Sabado ng Domingo ng adlaw ang Division Festival of Talent dito Leyte National High School. Inimanggod inusa nga paisan-isan nga kundiin ang mga eskwelahan habugos nga division inigin papakita ang ira mga kakarita ha magkadradilain nga kategorya.
12: Ngayon, nagkakaroon ng iba't ibang patunggali sa ating mga estudyante with the help and support of their teacher coaches.
3: Sa kumanggod hini nga aktibidad in may da mga magkatradilain nga klase hin paisan-isan sugad na lahan techno fusion nga kundiin na may da table construction, dish garden and electric wiring, read-a-thon, English and Filipino, lingo star, dukwento, sinimunti ngandamo pang iba. An na magdaog manggod hini nga paisan-isan in magre-representar naman para ha regional level nga dahiton ti arabot nga Disyembre.
12: Whoever who are going to win this contest tomorrow, declaring the winners, definitely will going to qualify for the Regional Festival of Talent this coming December 8 to 11 in Northern Samar. So good luck and see you all in Northern Samar, our regional qualifiers for this year, 2026-2027, the Dasyon Festival of Talent.
3: Inimanggod ang aktibidad in kinadatuig nga gindudumara han division nga kundiin nga dahan naglabay nga mga tuig in nakakuwahin awards sugadhin silver ngan bronze ngan ginlalauman ni rayan nga tuig nga makakuha na rahin gold ngan igrepresentar iton rehiyon han nasyonal nga level. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
13: Arangkada! Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
0: Mga suspek incident in Pambuno, Haburawin, Leyte, arestado. Dante Criquias, sa detalye.
13: Arangkada!
3: Dayon nga naaresto han kapulisan ang duwang suspect ha naging stabbing incident hamalaksi nga pagresponde han tawag han 911 dito ha Cool Spring Housing Barangay Arado Burawin Leyte. Ang mga naaresto nga suspect naging kilala kanda alias Leo 48 anyos nga ni alias Nick 38 anyos parehas mga laborer nga residente han maong bungto. Sumulaan hepe han Burawin Municipal Police Station nga nagkaada manggod hin mapaso nga argumento habot nga han biktima ng mga suspect ug sa matabuan incident.
14: Katapos ini pagkita niya kay iya ni baga urupod iya ni kay di man ini napasa waray magkukuan waray magbubulag in iya ni gin puno nakaduha ka bisis ngan gintigbas ini din may braso.
3: Ang biktima ang gindarang ato Haburawin District Hospital para tagaan hin medical nga atensyon nga nag-angkon hin tinigbasan halawas. Ang mga suspect naman kalakipan gingamit hin nga hinganiban in gindarang ato Haburawin na Municipal Police Station na parahan saktong disposisyon.
14: Doon ang suspitsado in yan na pagkaya na ito nakadetener di diha Haburawin Detention Facilities. Ngayon napailan na inihiyahin kasong frustrated homicide samtang ang biktima doon dayon, na-repair dayon nga ito itong kahuman din di hospital, gin-repair nga ito ay BMC niwat para maoperahan. So far, baga talwas na ini ang biktima.
3: Ang malaksi nga pag-aresto han mga suspect in resulta han paspas nga pag-responde han kapulisan hatawag nga ira nakarawat han 911 emergency hotline. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
13: Arangkada!
0: Ngan amad to naging kabugusan han aton mga notisya yan ang oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpaso ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niya may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sa lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe ngan i-click ang notification bell para mapinakabago ng update. Manhangaran ang bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barillon nga mapayong oras haaton na tanan.

0: Kailangan pala maaga po yung mga daliri ko ngayon, partner.
1: Aba, bakit?
0: Eh, dahil yung switchboard tala. Yung pindutan natin ng mga
1: switchboard.
0: Pindutan natin ng mga special effects hindi pala gumagana. Kailangan na may paghahagod
1: muna. May delay? Ganon?
0: Hindi. Kailangan meron muna akong kakalad ka rin. I-drag.
1: So hindi gumaganda.
0: Hindi siya direct ang pwedeng yes.
1: I-ready mo na nga yung mga pipindutin mo.
0: Sige. So bumati ka muna, partner, habang ako ay maglalagay ng mga effects.
1: Magandang hapon sa ating mga kapamilya na nanonood, nakikinig sa atin sa Teleradyo at sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Nandito na po ang Issue Spotted kasama ang aking nominated partner KVP Golden Dove Awards. Nominated as a finalist po ang aking partner na si Tony Velasquez as Best Male Newscaster at ang kanyang programa na Headline sa Hubo as Best Newscast Program. I'm so proud of my partners. Si partner Peter din ay nominated sa Best Public Service
0: Program host.
1: At ang aming Balitapatan din ay
0: Balitapatan
1: nominated
0: also nominated
1: din.
0: With the numero uno Jeffrey Nyes and
1: Jeffrey Balitapatan yung aming
0: ay Balitapatan pala
1: yes.
0: Not headline yan. Balitapatan with the
1: I'm
0: boss
1: so
0: Peter
1: proud of you,
0: and
1: partner.
0: Jeffrey partner Rica.
1: Yes, I'm so proud of KBP my partners. KBP Golden Dove. The Golden Dove Award.
0: Thank you po sa pag pili po sa amin bilang finalist.
1: Oh, kaya ka nakakurbata talaka ngayon.
0: Yes. Naka-ready na ako para sa Wednesday. Nakagaya. Wala nang palitan to. Pero Wednesday, ganito pa rin suot ko.
1: Yan.
0: Mag-shower ako, ito pa rin suot ko. Eh, grabe.
1: Kaka-proud, di ba?
0: Kaya po, syempre tayo po ay nakagayak pagbenta naman ng muli ng Encyclopedia at Vacuum Cleaner. Ay, itong linggong ito ay hahalili po muna tayo uli sa isa pong angkor ng TV Patrol na hindi po muna makakapasok dahil siya po ay may inaasikaso. Sa iba yung dagat, partner. Today, ang day 30.
1: Yes, napakabilis ng day 30 natin today.
0: Ang pinag-usapan, mga armas.
1: Oo.
0: Mga baril.
1: Oo. Actually, nung pinapakinggan ko nga rin yung mga argument nila. Because ako, partner, nandun din ako sa mga, well, at least before we started talking about it. Nandun ako sa, if that person wants to collect, 'di ba? Kung 'yun ang kanyang collection,
0: hobby?
1: 'Yun ang kanyang hobby, who are we to stop a person from acquiring what he likes? As long as sabi nga kanina may yung sinabi nung police, 'di ba, na mayroong mga limitasyon ang pwede mong kolektahin. Eh kung pasok ka pa naman doon, what is causing why are we making such a fuss about this? A big fuss.
0: Kaya ba kaya ba tinulugan na lang ni Kong Benny Abate?
1: Na-call out tuloy si Kong Benny.
0: Kaya ba niya tinulugan?

0: yun ay kinakailangang banggitin as a separate item.
1: Mm.
0: Although meron natang nagsabi na, I think si lead prosecutor Jervy Luistro, ang nagsabi na according to yung firearms law natin, or I think sa Salen law, kailangan naka-specific mention or separate mention kung may firearms kang kabilang pag-aari sa assets mo.
1: Yeah. Oo, eh, ang dami eh.
0: Mm-hmm. 22 ba?
1: Parang 29 sa asawa niya, tapos sa kanya, 22 ata, or something okay like that. Ganyan.
0: So, well.
1: Dami, no?
0: Meron talagang mga ganun. Parto, yeah, may mga ganun. Mahilig mawalikta ng barrel because they feel that
1: maybe security for them, I don't know.
0: Could be security or could be
1: for sports or hobbies, yes, diba? Some also do that.
0: Yes. Ngayon, ang tanong is, anong kinalaman nito sa unexplained?
1: Well, yun nga. Oh.
0: Dahil po ba ang iyong pag-iingat sa mga barrel o pag-collecta ng mga barrel, ay maikukonsider bang tagong yaman din ba yun?
1: Oo. Oh,
0: oh. O hindi maipaliwanag na yaman na nakabili ka ng worth how much daw?
1: 7 million pesos.
0: Okay, na mga armas.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero tugma daw ba yung kinikita mo para ikaw ay makabili ng halagang 7 million ng mga barrel?
1: Eh kung through acquired through the length of their existence, yeah, naman ang buhay
0: hindi
1: nila
0: naman
1: yan. Hindi
0: naman isang nung panahon ng termino niya as vice president.
1: Oo.
0: Pwedeng ganun.
1: Mm-mm.
0: At sinasabi nga naman na hindi rin naman sure kung ito ba ay biniling brand new o biniling pre-owned, second hand.
1: Sikanhan. Ay, para nila ng sikanhan ngayon. Ano sikanhan? Na pre-loved na.
0: Yeah, pre-loved. Pre-loved
1: na daw.
0: How can you pre-love a gun? Anyway, so doon po na uwi ang day 30 sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Wala pa po yung inaabangan ng siguro ng mga tao na may haharap dahil si Davao City Mayor Basle Duterte ang ipinusipina na ng impeachment court at sa halip na siya ay humarap kanina.
1: Eh, nagsabi naman siya.
0: Bukas na lang daw?
1: Bukas or
0: and
1: Wednesday.
0: Or Wednesday. Kasi so, meron pang chance na hindi siya tumuloy
1: documents
0: bukas.
1: O, kinukulate pa daw nila the documents eh. Oo. Pero yun nga, kung di siya appear bukas, sino ang susunod?
0: Ewan ko. Sino ba binanggit nila kanina?
1: Diba? Kasi parang may binanggit sila dalawang pangalan, hindi ko narinig eh. Pero yeah, parang silang tatlo sila muna for
0: Taga-Dabaw
1: the whole
0: din
1: week. Oo.
0: Taga-Dabaw.
1: From hope from Davao, eh. Attorney din ng
0: feeling ko taga Davao din
1: ko, eh.
0: Tatawagin.
1: Oo, sa basta yon from for this whole week kasi mag whole day schedule
0: Thursday,
1: na tayo
0: Friday.
1: Na Thursday and Friday.
0: At saka may Thursday Friday na mga kapamilya,
1: yes,
0: ha. Dati Lunes hanggang Miyerkules lang.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon whole week na
1: Thursday Friday starting Thursday Friday whole day na tayo niya.
0: Hanggang hindi masabi kung hanggang gabi.
1: Hanggang post dinner ang kanilang sinabi noon.
0: Post dinner. Possibly kung dinner ni Kakanenturing ang binabanggit nyo.
1: 10 o'clock ng gabi yan.
0: Alas 11 ng gabi yun.
1: Hindi
0: naman siguro.
1: Naman pala, no?
0: So don't worry mga kapamilya. Titignan natin ha, para makaagapay din naman tayo sa coverage. Kawawa naman. Sino ba yung maiiwan dito ng pasado alas 6:30 pagkatapos natin? Part.
1: Tama.
0: Sila ano ba yun? Sila Marlene Pajeros?
1: Ah, pag-uusapan pa doon ng ating mga bossing ang schedule natin.
0: Very
1: yan.
0: Good.
1: Oo.
0: Anyway, so mga kapamilya, hindi pa pala tapos yung Maleta Saga.
1: Kaya nga, at Maleta ulit.
0: Meron pa palang isa pang taga-deliver ng umunoy mali-maleta ng pera. Hindi pero, pa tapos yung dun sa mga Zaldico boys, di ba?
1: Pero hindi naman siya ex-marine.
0: Police. Dating police. Dating police partner.
1: Oo.
0: At siya ay dati raw security ni Lord Alan Velasco na minsan din nagsilbing speaker ng House of Representatives.
1: Mm-hmm. At nagbigay din daw na.
0: Anong kwento niya?
1: Nagbigay din daw siya ng maleta.
0: Ang pera?
1: Sa mga Duterte.
0: Sa mga Duterte. Hindi lang isang Duterte.
1: Oo.
0: Ha? VP Sara, who
1: kasi
0: else?
1: Kasi nakatanggap din daw si VP Sara ng halos dalawang...
0: Tapos kay tatay niya.
1: Oo.
0: Kay Congressman Pulong. Sabi daw niya.
1: May mga natanggap.
0: So may mga ganon. Okay. Humarap na, no? Doon sa NBI. Itong
1: kanina.
0: Umano'y dating security ni Speaker Lord Alan Velasco na si... Rodolfo
1: Gracioso
0: Junior. Ayan. At siya daw ay meron siyang hamon pa na magpa-lie detector.
1: Tinatanggap pa ba sa korte yung lie detector? Hindi na, di ba?
0: Outmoded na yung lie detector. Hindi naman proven na yun, reliable ang lie detector.
1: Yes, parang na
0: sa pelikula lang yun. Sa pelikula lang.
1: Oo.
0: Lie detector. Dun sa Meet the Fockers.
1: Oh, na Delikado yan.
0: So, meet the fuckers yung kabitang alalay detector. Eh. Kahit na nagsisinungaling siya, hindi gumagalaw yung needle.
1: Ah, talagang zen mode
0: ganun
1: siya.
0: Ganon ka kontrolado.

0: Ito yung emosyon niya.
1: Mahirap yun, no? Yes. Diba?
0: So, anyway.
1: Mabigat din kasi na akusasyon yan.
0: Sino ang tumutulong kay dating policeman Gracioso?
1: Ito, kilala na natin itong pangalan ni Father Flavi.
0: Father diba? Flavi.
1: Villanueva. Ilang beses na natin siya naririnig. Okay. Tinulungan niya si Gracioso kanina.
0: Siyempre, yung question is, dahil si Father Flavi, ito ay tumutulong dun sa mga pamilya, no? Ng mga naging biktima ng war on drugs. Ng pamilya Duterte, ng administrasyong Duterte. Mm. Ngayon naman, siya ang tila umaalalay dito nga kay dating policeman Rodolfo Gracioso. Mm. Sa kanya pong paglalahad nga umano ng
1: testimonya sa NBI kanina.
0: Kaya tayo po ay tama ba? Mm. Meron tayong interview?
1: O, makakausap natin si Father Flavi. Nihintay lang natin kung siya ay natawagan na partner.
0: Yeah.
1: Para gusto ko rin kasi malaman eh, saan nakilala ni Father Flavi si Rodolfo? Lumapit ba sa kanya for assistance? Uh-huh, diba? Ano mga una nilang pinag-usapan? Ano yung mga ganun ba? Kasi syempre nasa panahon ng impeachment ng Vice Presidente. Anong ito ba ay makaka-contribute pa doon sa, although separate naman ito, pero will this contribute to more doubts, seeds of doubts against the Vice President? Mga ganyan.
0: Tsaka, why come out now, no?
1: Yeah. Yung
0: medyo mag-iisip ka din na lumutang na't lahat yung mga bagmen ni Zaldico at naglabas na sila ng kanilang kwento tungkol sa paghahatid umano ng mga mali-maletang pera.
1: At binawi din ulit ng iba.
0: At nag-recut naman yung iba.
1: Oo.
0: Pero ngayon, humahabol pa itong salaysay nitong isa pa na tagahatid din umano siya ng maleta.
1: So bakit, diba? Bakit?
0: Bakit nag-udyok sa kanya na ngayon pa siya lumabas?
1: Oo.
0: At ano bang anong tawag dito? Ano ang mapapalaan niya na siya ay maglalahad ng mga ganitong bagay at idinadawit pa niya? Syempre, no, hindi lang yung si VP Sara, kundi yung mag-amang Duterte pa, si Pulong, Congressman Pulong, saka si dating Pangulong Duterte, si Lord Alan Velasco, si dating Speaker, sabi niya wala naman daw siya alam ng mga ganung gawain, di ba? Na dinistansya na niya yung sarili niya doon.
1: Tapos, ano ba ito? Meron akong, yun ang pag-reveal ng panahon, di ba, sa timing ngayon, partner, di ba? Anong mabibenefit niya from, or if, kung hindi man siya, hindi niya magbibenefit dito, so, ano pang purpose
0: nung siya ba ay nakonsyensya ba siya? Siya ba ay nilapitan?
1: At narinig na natin yung script na yan eh.
0: Correct.
1: Yung maleta, nagpadala ng maleta dun sa isang kilalang opisyal at isang former security agent, 'di ba? Hindi nga, hindi naman sila Marines pero ex-police naman ito, but it's the same. Parang same script.
0: Modus.
1: Oo,
0: same modus.
1: So paano pa natin maniniwala pa ba ang taong bayan? Narinig natin na may mga nagrecant doon sa mga dating nagsabi ng ganyang kwento.
0: Exactly.
1: Diba? So paano natin 'to sasalain o titignan na dapat natin itong bigyan ng kaseryosohan?
0: So inihintay ko nga na senyosan tayo ng Mission Control kung nandiyan pa ba si Father Flavi.
1: Oo, natawagan na ba nila si Father Flavi?
0: We have not yet heard from the Father Flavi. So mamaya, tatawagan na ating Mission Control si Father Flavi at tanungin natin ano ho ba ang naging background din itong si Rodolfo Gracioso.
2: The time now on FMR. It's 5:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: natin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Apektuan.
7: Nagsiservisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga sasakyan.
8: Welcome back, mga kapamilya. Kami po ay siyempre makakasama niyo pa rin hanggang maiwan si Partner Rica. Dahil ako may maagang lilisan at lilipat lang po ako ng kabilang studio maya-maya. No, pero patuloy po natin ang ating programa at ang ating pumakapanayam ngayon. Nasa linya na po ng ating, tama ba? Ready na ba? Nasa linya na po ng ating telepono si Father Flavi Villanueva, the coordinator po ng Justice and Peace for SVD Central Province. Father Flavi, magandang gabi po, Tony and Rica.
9: Magandang gabi po, Tony, Rica, at sa ating magiting na programa.
6: Good evening po, Father Flavi.
9: Magandang gabi po.
6: Opo, salamat. Opo.
9: Magandang hapon pa pala, sorry.
8: Yes, anyway, ilang minuto na lang, gabi na, so we will greet you. We will round off the denominator today evening. Parang impeachment threshold lang ito.
6: The higher,
8: so we will round off to the higher number, which is 6 o'clock. Anyway, so Father Flavi. Father Flavi, kilala naman po kayo as, syempre, someone who has been helping yung mga pamilya ng mga naging biktima ng EJK, no? Ng Duterte drug war. And now, you're lending, of course, your credibility to someone na ang kanya pong claim ay naghatid siya umano ng mali-maletang mga pera sa mga miyembro ng pamilyang Duterte. Paano nyo po nakilala itong si dating policeman Rodolfo Gracioso at bakit nyo po siya pinaniwalaan at tinutulungan?
9: Yes, salamat Tony sa pagkakataon po. Ano? I didn't know si Ping Gracioso or Rodolfo Gracioso since he came to my doors on March 26th. 2026, ano po, listening to his story and trying to recall the yung kanyang pong kwento ay malalim ang kanyang naging, sabihin natin, puot, tampo, galit sa kanyang mga principal, sa kanyang unang employer, ang mga Velasco, ano po. And dito po ay nag-udyok na to cut ties and to try to make it on his own, ano? Dahil according to him, namatay ang kanyang ama, nagkasakit siya, at parang sa kabila ng kanyang tapat na paglilingkod ng 7 taon sa mga Velasco ay wala siyang nakitang kabayaran o munting pagtugon sa kanyang loyalty, lalo na nung humihingi lang siya sa amount ng 150,000 or guaranteed letter para matulungan po ang kanyang tatay na may sakit, who eventually died ng September 2025. And that led him to struggle more until nakaisip siya na nabagabag ng konsensya. Siya po ay laking kumbento at humingi siya ng tulong sa kanyang ninong na dalawang pare kung paano po ako maabot.
8: Uh-huh.
9: And from there ay Marso po naitawid siya ng isang tao at nagkakilala kami for the first time ng March 26 po.
8: Uh-huh. Pag nabanggit niyo po, Father, na laking kumbento at may ninong siyang dalawang pare, ano hong ibig sabihin nun? May nagpalaki ho ba sa kanya na taga-seminaryo?
6: O, seminarista ba siya? Ano po ba?
9: Hindi po. Pagda sa probinsya po ay yung mga kapos, ngunit ay may kakayanan, may kasipagan, may talino, ay minsan ay pinapakiusap ng mga magulang na sa kumbento magtrabaho at para maging scholar din po ng mga pare o ng kumbento. Mga ang tawag dati dito sa amin po ay mga convent boys, ano? Uh-huh. Uh-huh. At kapalit po nun, pinag-aaral sila pero naglilingkod din sila sa eskwelahan at sa kumbento.
8: Saan po ba itong probinsya ni Gracioso?
9: I believe taga Samar po siya.
8: I see. Okay. So doon siya lumaki, doon siya pinag-aral po ng mga pari doon.
9: Opo. Yes po.
8: Anyway, so balik po tayo siyempre doon sa kanya pong naging testimonya, no, na umunoy, ginamit po siyang tagahatid, taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga magkakapamilyang Duterte. Nung po bang inilapit o lumapit siya sa inyo, yun ho ba kagad ang kinwento niya?
9: Merong ganun angulo po, ano, Sir Tony. And siguro this is a very timely occasion for me to say po na ang aking responsibilidad, ang aking tungkulin dito ay tungkulin na isang pare na gabayang mahilom ang sugat, maging klaro ang konsensya upang matukoy ng tao kung ano ang katotohanan. So we're talking about the person's heart or soul that is wounded, a conscience that began with unclarity or even with sabihin nating may puot o galit hanggang sa naging klaro, at yung kanyang paghahanap ng paano ilalahad ang katotohanan. So this is particularly a pastoral, I found it as a pastoral obligation, a sacred duty of the church, na yun po yung unang bumungad sa akin. Meron siyang kwento, pero nakita ko na sugatan sa pagkawala ng ama, naputol ang paa, una, ano po? Naputol ang paa dahil hindi nga walang sapat na kakayanan na matustusan ang medical needs. Tapos hanggang sa namatay po. So merong grieving kasama ng sabi niya kung siguro natulungan lang kami at hindi nagkaganito sana, hindi nawala ang aking ama. At kahit nung namatay na po ay nawala na siya, umalis na siya sa mga Velasco, ay nagpumilit din siyang tumayo sa kanyang sariling paa, kahit na may, siya mismo ay may sakit din, ay nag-negosyo siya, pero malalim din yung pagkabagabag ng konsensya na sinasabi niya sa akin. Kaya sabi ko, sige, pag-usapan natin to, pero hindi to kakayanin ng unang meeting ng isang upuan. I think naka-isa, dalawa, tatlong session po kami ng pag-uusap hanggang sa na nagsimula sa pagkilala, sa pagtanggap na may galit at may grieving, ang magpagdadalamhati. Pangalawa ay klaruhin natin bakit mo gustong gawin ito, ano? Kasi kung gagawin mo to dahil sa paghihigante, baka hindi yun ang nararapat na dahilan. Pangatlo po ay gusto ko rin makita yung katotohanan ng taglay-taglay niya. Kasi para sa akin ay, sabi nyo nga po, tataya ako sa isang kredibilidad niya.
1: Yes.
9: And on a minimum, no, nakita ko po bat sa isang mga photos, ano? Ito pong mga photos na ibinigay niya ngayon ay hindi ko lahat nakita to, ano? Meron lang ilan-ilan ako nakita na naramdaman ko at nakita ko na tunay nga na may relasyon sila ni Vela, ng mga Velasco. And when that took place, when I felt that, no, nakita ko rin po yun, sabi ko, the role of a priest is accompanying. Therefore, I leave the probing and the investigation into the hands of the expert.
1: Of course.
9: So sa NBI ko po siya ipinagkatiwala po.
6: Mm-hmm. So, Father Flavi, what you're basically, are you telling us now na you believe what he's saying, but hindi mo ito vetted as 100% truth. That's why you passed him on to the NBI para sila na ang magsala ng lahat ng mga sasabihin ni Gracioso kung ito ay verifiable nga po.
9: You could say that po, Ma'am Rica, but what I saw was a soul who was once wounded and has experienced some healing. I saw a person who first was angry but is seeking for reparation also for the wrong things that he has done, and a motivation that was born out of sabihin nating anger but would like to seek redemption, ano? So nakita ko po yon, and sabi ko nga nung na-establish ko na nung naramdaman ko, nakita ko na tunay ang na may relasyon sila based from the photos na pinakita niya sa akin kay Lloyd Velasco, ay sabi ko baka mas meron pang malalim na at mas mahusay na mga tao na makapag patunay sa kanyang mga very disturbing na mga kwento po.
6: But Father Flavi, if ang kanyang hinanakit po ay laban sa pamilya ng mga Velasco, bakit kailangan pa pong madamay ang mga Duterte? Or ito po ba ay sila po ba'y nadamay na lang because yan yung kanyang mga ginawang trabaho for the Velasco family before?
9: It's most certainly, hindi sila nadamay, but those part, as you said po, it was part of his job to deliver the money, and part of that delivery during all his deliveries ay napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa, kaya nga po meron din siyang element of reparation, no? Gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali sa pagiging sangkot o kasama sa ganong gawain po.
1: Meron ho siyempreng mga naungkat, no, na mga kaso ni Gracioso. Ano po yung palayo niya na ginamit niyo pala, Father? Ping.
9: P-H-I-N-G po.
1: Ah, Ping. Okay, Ping. So si Ping ay merong mga kaso na parang naging ugat ng pagpapatanggal ata sa kanya sa PNP, Father. Hindi ho ba masabi na kapag may ganung background, mas sumihina po yung credibility niya as a potential potential witness? So
9: yes, that's very true, ano? I think we see that everywhere, even to the point where the candidate announces his or her desire to serve the country, ay binabato talaga ng putik kaliwat kanan, hinahalungkat ang nakaraan at pangit ang ipinalalabas. But the thing about this, it even surprised him po because prior to last month, ay wala po itong kasong to, according to him, ano? As of June, July, August, ay hindi po nauungkat itong kasong ito. And secondly, itong kaso ay misconduct. I don't know if it was, it's even grave misconduct. Don't quote me on that.
8: Opo,
9: po.
8: Opo.
9: But according to him, he acknowledged that he even has served the first of the two or three counts of what he was accused of po. So, hindi niya tinakbuhan yon at kinilala niya na na-dismiss siya. But again, this, it doesn't also, it does not also remove the fact that if this took place after all the work that he has done for the Velascos. So, para sa, ay, hindi sa pagtatanggol sa kanya, but ang akin is, lumabas lang to, nito na lang, nung nilabas niya yung katotohanan. So, it doesn't change the fact that the Velascos have been providing money to Sara based from his testimony and affidavit po.
8: Oo po. Pero hindi po pa natin maituturing na fact siguro, Father Flavi, no? Dahil yun naman po ay parang say-so lang nitong si Ping, gracioso, at kailangan pa po talaga na
6: mapatunayan.
8: Yes, so magkaroon po ng mas matibay pa na evidence, no? To show na talaga ang nangyari.
9: Yes po. Yeah, there will be, hopefully, that's why po nasa NBI, and hopefully later on may angat sa DOJ at mas malalim po ang pagsusuri, pag-iimbestiga para lumitaw po yung katotohanan na siyang ating inahangad.
8: Opo. So ngayon po ba, nasa pangangalaga po ba ng inyong pong order, ng SVD, itong si Ping Gracioso?
9: Ay, wala na po. As I've mentioned, after 2-3 times that I've journeyed with him, nung nakita at nakilala ko na meron talagang relasyon, siya'y talaga naglingkod tunay sa mga Velasco, ay sa aking sabi kong palagay ay para maiusad ang kanyang nais, quote-unquote, ang kanyang mission, ay ipinasa ko po sa NBI. Walang pinagkaiba marahil sa mga naging kwento ni Matubato at ni Las Cañas na pagkaraan ng ilang kwento ng pagbabago or conversion, spiritual conversion, ay naglahad sila ng kwento nila at patuloy natin hinahangad na mapakinggan ang kanilang kwento po.
6: Hindi naman po siya detained ng NBI, Father Flavi, or is he in a safe house po ba?
9: I believe he is in a safe house po. There's no reason po for him to be detained the man.
6: Yung kanya pong, sabi niyo po, na-handover na siya sa NBI, ano na po ang sinabi nila na gagawin nila ngayon? Yung pagkuha ng testimonya niya, once they're done with that, paano po nila, how are they gonna move forward with the investigation sa kanyang mga accusations po?
9: That is something I have to ask them pa ho, ano? I believe the next steps would be as he was interviewed kanina, the NBI might be calling on either to invite or subpoena the names mentioned sa kanyang affidavit, just like the 18 Marines were asked to come and subpoena, notice to appear, yung mga tao, no? He also did mention, just as he underwent a polygraph, no? Sinabi ng NBI ay ganun din. Siguro, maganda na kung talagang nagsasabi ng totoo, pasinungalingan nila si Ping kung talaga nagsisinungaling, and then let them also go through the process of scrutiny and probe.
6: Opo, sige po. Ako po ay gustong maniwala sa inyong mga nakita, Father Flavino. But of course, I would still want na magkaroon pa ng deeper probe on this because medyo mabigat po talaga yung mga akusasyon na inilabas nitong si Gracioso. Lalo na po at ang vice-presidente at ang presidente, na dating presidente, ay parehong may kinaharap na malalaking mga kaso. Wala naman po siyang sinabi na what he is expecting from the information na kanyang isiniwalat?
9: Wala naman po. As far as that concern, sabi niya ay gusto niya lang ibahagi ang kanyang nakaraan na alam niyang may katiwalian o mali.
6: Mm-hmm.
9: At he would like to use this as his path towards redemption, and this is just me saying na baka ito yung kanyang ambag para ayusin ang malalim na sugat ng bayan.
6: Aside from the Dutertes, meron pa po ba siyang ibang mga personalidad na sinabi niyang dinalhan niya ng mga maleta mula sa mga Velasco?
9: I have still to hear that. There might be, but I would like to focus muna on the affidavit that he has executed, assisted by the NBI.
6: Mm-hmm.
8: Okay. Father Flavi, maraming salamat po muli sa oras na binigay niyo po sa amin. At kung may pagkakataon po, ano, baka mismong si Ping, Gracioso na mismo ang direkta nating makausap sa susunod na pagkakataon.
9: Ay, salamat din po, Sir Tony, Ma'am Rica, para sa inyong sa panyaya at itong issue spotted ay sana ay mas mabigyan linaw at mapatingkad ang katotohanan.
6: Opo. Salamat, Father Flavio.
8: Thank you, Father.
9: God bless. Bye-bye.
10: FM Radio, the vibes!
11: Ang lupet!
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. It's sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Minuminuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan ka man, makakatutok ka sa DZMM Radio Teleradio Digital. Ihahatid namin sa iyo ang balita.
7: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
8: FM Radio! Good vibes!
9: Ang lupet!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalinan ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
13: Isang mensahe mula sa Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, National Voluntary Blood Services Program.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
14: Ano ba? Ano ba? Lunes na Lunes, nagbabalpak siya ng mga pindutan. Grabe, oh.
15: Hangover pa sa weekend.
14: Maybe.
15: Or baka ano, excited for the upcoming
14: hindi naman,
15: long weekends.
14: Mercury retrograde.
15: Hindi naman.
14: Nasusubaybayan mo ba yung mga retrograde?
15: Hindi rin.
14: Ay, hindi rin.
15: Hindi rin.
14: Ako, sinusubaybayan ako kuminsan yun. Dahil kumina, nagkakataon talagang
15: the communication lines really down.
14: Nagkakaroon ganyan ng mga aberya pag mga yes. Mga,
15: yes,
14: when it
15: diba
14: comes to communication.
15: Oh, eh, sabi nila.
14: Anyway, Zoom partner, where are we today?
15: Andito tayo sa office, ABS-CBN.
14: Yeah, no, but
15: pero pag-uusapan
14: economically
15: natin,
14: speaking, where are we today?
15: Oh, we are, sabi nila ang Pilipinas daw ay kaka-promote pa lang natin into an upper middle income country.
14: Now, don't make me laugh.
15: At dahil tayo ano ay upper middle income country.
14: Sorry. Sorry ha, pusikat. I cannot pindut na.
15: Sige, kaya mo yan.
14: Ayan.
15: Dahil tayo ay bagong upper middle income country, tayo ay nagkaroon ng good news neto weekend.
14: What
15: para
14: is
15: sa mga minimum wage earners ng NCR? May increase na tayo
14: right
15: ng
14: 60 pesos.
15: 60 pesos. Hindi nga yung 80 pesos na dapat
14: wage
15: na pag-usapan. 60 pesos. Maganda ba ito?
14: Okay. So kasabay ng minimum wage
15: hindi
14: increase, ano ba yung mga nag-increase na iba?
15: Nag-increase ang presyo ng produkto, ang ng pamasahe.
14: Tumaas ang pamasahe. Ginrant na.
15: Oo, ginrant yung yung transport
14: provisional
15: wage
14: increase
15: hike. Oo.
14: Okay. Ano ba?
15: Well, hindi pa naman tumataas yung bababa ngayon.
14: Mm-hmm.
15: Next week, bababa ang ano, produktong petrolyo.
14: Bababa. Rollback.
15: Yes. Oo, may rollback. But it doesn't mean na instantaneous din ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin.
14: No. Okay. Diba? Ano ba?
15: Kuryente, mataas pa rin.
14: May rollback ata, sabi, mayroong konting bawas.
15: O, pero mataas pa rin. Kahit naman sabihin natin na kung mag-grant
14: yung,
15: man yung system loss, 12% VAT
14: sa
15: tinanggal system loss,
14: okay,
15: kapurit lang yan.
14: Yan.
15: Oh.
14: So, ibig sabihin nun, kahit na ano bang maibigay pa na increase sa minimum wage, sumasabay din yung pagtaas ng mga gastusin.
15: Mm-mm, nakakasabay ba sa pangangailangan?
14: Kumbaga parang nanu-neutralize lang yung pagtaas sa minimum wage. Eh, alamin nga natin dito sa susunod nating magiging panauhin, kung sa tingin nga po niya, yung pagtaas sa minimum wage ay medyo na-cancel out lang din ng sabay naman na pagtaas sa iba pang mga presyo na mga bilihin at mga serbisyo. Nasa linya po natin telepono ngayon, tagapagsalita ng... aray ko, sakit naman sa tenga nun. Feeling ko, ano ba yun? Soprano ba yun? Soprano. Sabi sa'yo, Mercury Retrograde partner. Pinindot ko lang yung linya ng telepono, biglang may kumanta na soprano. Yun daw yung mga sirena na umaakit kay, anong tawag dito?
15: Kay Captain Kakan?
14: Hindi, yung sa Odyssey.
15: Kaila Odysseus, Heracles, etc.
14: Tinatawag siya ng mga sirena, ganun ang tunog. Kaya nakatali siya sa poste at gumaganon siya. Ganun lang siya. So tatawagan po natin ulit yung ating panauhin. Kasi ang pangalan po na panauhin natin is Amihan Mabalay. Ewan, hindi pa panahon ng Amihan eh.
15: Kaya nga, baka kaya wala siya.
14: Ayan. Sige. O, nasa linya na lang ng telepono si Amihan Mabalay ng Suki Network. Magandang gabi po sa inyo. Tony and Rica po ito.
9: Magandang gabi sa Tony and Ma'am Rica. Pasensya na po. Parang ayaw pa dumating
15: ang
9: Amihan.
15: Ayun nga po, Miss Amihan.
14: Hinihintay na nga namin. Ilang linggo na lang dapat. Amihan na. Pero eto. Bakit nga ho sa tingin ninyo, no, na kung magbigyan po ng minimum wage increase ang mga tao sa Metro Manila, eh sinabayan naman ng kung ano-anong pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo?
9: Tama kay Sir Tony. Matagal nang hinihintay yung, ano, diba, yung wage increase na yan. Sinabi gagawing staggered, tapos pinigil, diba, ng court. So parang ayaw talagang ibigay, pero... lahat naman tayo nahihirapan ngayon. Itong mga nangyayaring pagtaas ng presyo, lalo ng langis, no?
14: Yes.
9: Pagpapatuloy pa rin ito nung nangyayaring oil crisis nung March. At dahil wala pa rin tayong structural policy changes in place, walang nangyari. Walang nangyaring pagbabago. So, ganun na naman yung nakikita nating solutions. Parang band-aid solutions, stop-gap measures.
14: Yeah.
9: Yung mga panawagan namin noon bilang mga consumer, no, mga commuter, na tanggalin na yung VAT at excise tax kasi doubling taxation na yan eh. Actually, bakit nga ba merong excise tax sa langis? Eh yan po ay basic necessity ng lahat ng mamamayan, no. Dapat hindi siya considered na excise kasi ang excise pang mga excessive lang yan na ano eh, na consumption na yung hindi kailangan. Tapos may VAT pa. So, pinapahirapan talaga yung mamamayan. Tapos, nakikiisa kami sa ginagawang welga o transport strike ng ating mga super, no? Kasi yung 1 peso na yan, parang pagmamaliit talaga yan sa kanilang paghihirap, sa kanilang pagsalo nung crisis. Uh-huh. Ever since nung peak po, nung crisis nung March. Kasi kitang-kita natin, halos mawalan na sila ng trabaho. Nasubaybayan po natin yan sa inyong mga pagbabalita, kasama din namin ng mga driver.
14: Opo. Parang nagiging ano lang yung vicious cycle po kasi ang nangyayari, no? Na magtaas man ng minimum wage, babawi naman ngayon yung presyo ng iba para
15: technically wala rin namang naging tulong. Ha? Kasi nga yung bumawi din sa pagtaas ng ibang
14: So para nagiging cycle lang na taasan natin yung sweldo o yung sahod, pero tataas din yung presyo ng mga ibang bilihin, mga ibang serbisyo. Paano ho ba natin sa tingin nyo, Ma'am Amihan, no? Mabe-break yung cycle na yon kung sa kinakaharap nga po, sabi nyo, walang structural changes na ginagawa?
9: Yes, sir. Actually, ang pagbabasura sa oil deregulation, no, matagal na yan pinapanawagan ng mga consumers, ng transport workers din. Kasi ito talaga yung pumipigil sa gobyerno, no, na magkaroon ng control, no, sa pagtaas,
14: control,
9: no, at sa hindi transparent na pagtaas ng presyo ng langis. Ang ating mga neighbors sa Southeast Asia, no, meron sila agad-agad na mechanism sa ganyan kapag may mga shocks ano, sa pagtataas ng oil, no. And isa pa, hindi kasi nationalized yung ating oil industry. So ang gusto sana natin, mas makakatulong sa mamamayan kung hawak ng gobyerno at nung mamamayan yung control sa presyo. Yung Petron dati, 'di ba, nasa ano yan, state owned yan. Kaso ngayon wala na tayong control. So sana man lang maibalik yung ganun, no, renationalize. Magkaroon man tayo ng isang kumpanya na talagang kapakanan po ng mamamayan.
14: Mm-hmm. Okay, so yun ang naisip nyo. Ibuwagin ang deregulation law at ibalik sa control ng pamahalaan ang pagpapatakbo ng ating oil industry. Okay, partner.
15: Pero ang tanong ko rin, Ms. Amihan, nakikita nyo ba na yung mga policy makers natin ay in touch sa realidad na nararanasan ng ating mga kababayan? Kasi sa mga nagiging usapan po nila sa Kongreso, sa kanilang mga agency meetings din, na nag-iimbita sila ng mga stakeholders, naiintindihan ba nila yung pinagdaraanan ng taong bayan?
9: Siyempre, ang sagot ko dyan, Ma'am Rica, no na no. Kasi talagang kitang-kita natin, actually yung pisong ano, yung inaprubahang pisong dagdag pasahe. Nung sinabi nga na piso lang, nung sinabi noon, no, ilang months ago, piso lang idadagdag, insulto yan sa naging paghihirap ng mga transport workers natin. At inaasahan natin sila na dalhin tayo sa ating mga eskwelahan, sa ating mga opisina, no. Pag naapektuhan sila, at wala talaga tayong efficient na mass transport in place right now. Siksikan sa LRT, no? Tayo rin yung nagsasuffer. Tapos, nararamdaman natin yung napakabigat na epekto ng regressive taxation na ito. Yung nabanggit ko po kanina na VAT and excise tax, double taxation na yan eh. Dalawang beses mong pinatawan ng tax, ang langis, no? The percent VAT sa diesel, tapos may excise tax pa. So, sa computation, for example, ng piston, no, merong 11 pesos per liter, no? Tapos sa VAT yan, tapos may 6 pesos per liter pa. Ang piston ay nakakausap namin dahil member namin ng para commuters group, no, nakikipagkonsultahan sa piston. Kaya nakikiisa rin kami sa welga ngayon, transport strike ngayon, at sa kanilang mga panawala. So imagine, sa kanilang data, may 544 million, no, per day ang kita ng gobyerno mula sa tax galing sa langit. So, napakalaki yung sinasalo natin, no? Tayo yung shoulder niyan, mamamayan. Pero, hindi man lang yata magawa ng gobyerno na sinilin ng tamang tax yung malalaking kumpanya, ng mga upper 1%, no? Nung malalaking kumpanya.
15: So, parang sinasabi niyo, Ma'am Amihan, no? Ang nangyayari is tax everything but the rich. Ganun po ba yun?
9: Opo, we are, the Filipino are, people are overtaxed and underserved. We suffer from high prices and high taxes, but still, we still have the lowest income, no, among our Southeast Asian region na neighbors. Yung halaga ng ating sahod, kahit dagdagan mo ng 80, yan pa rin ang may pinakamababang value.
15: Pero sinasabi ng sinasabi sa atin ng Dole, Ma'am Amihan, na ang Pilipino ay actually isa sa mga highest paid workers sa Southeast Asia.
9: Parang sa ground po iba yung ano niya, no, iba yung actual data.
15: Mm-hmm.
9: Kasi meron pa tayong tinatawag na family living wage. Ito talaga yung ating panawagan, no, hindi lang yung daily wage, no, minimum wage. Yung family living wage na pinapanawagan from the data of Ibon Foundation, ito yung nakabubuhay na sahod na may dignidad yung bawat pamilyang Pilipino of four, no, na pa-provide ang mga basic needs. Kaya po maliit ang value ng ating sahod dahil yung expenses natin napakataas.
15: At kaya nararamdaman natin yung
9: value.
15: Oo, nararamdaman talaga nating lahat yan na yung ating kinikita eh kulang pa doon sa kailangan natin to provide for our family. Siguro panghuli na lang po, Ms. Amihan, no, dahil nakikipag-usap naman ay nakikinig naman ang gobyerno. Ang hirap din kasi ng trabaho nila to balance everything out. Yung pangangailangan ng gobyerno rin para patakbuhin ang bansa. At tayo ding mga mamamayan, no, na kailangan din naman talaga natin ang tulong ng pamahalaan. Anong panawagan ng Suki Network sa gobyerno natin?
9: Bukod po sa mga nabanggit ko kanina na napakahalagang mga policy changes na ibasura ang oil deregulation law, tanggalin ang VAT at ang excise tax, na talagang ito yung magbibigay ng immediate relief, no, sa panahon ng krisis ng oil, no. Gusto natin na palakasin ng ating ekonomiya, palakasin ng ating agrikultura na para hindi kapag tumataas ang presyo ng langis, namumroblema tayo, hindi dumarating ang produkto, no, galing sa iba't ibang probinsya. Dapat na establish natin yung palakasan ng local agriculture para hindi tayo nangangamba sa ating food security. At dapat uunahin talaga ng gobyerno ang kapakanan ng mga mamamayan at sa mga policies, no, itiyakin natin na ang nakikinabang ay ang mga karaniwang mamamayan at hindi yung malalaking korporasyon na nagsasamantala din sa ganitong mga panahon ng
15: krisis. Mm-hmm. Napakahirap ng pinagdaraanan ng mamamayang Pilipino ngayon at tayo po ang nakakaramdam niyan araw-araw. Ms. Amihan, maraming salamat sa patuloy na pakikipag-usap sa amin at sa panawag at sa pagbibigay din ng panawagan ng ating mga taong bayan sa publiko. Maraming salamat sa panahon po. Ingat po kayo.
9: Salamat po, Ma'am Rica and Sir Tony.
15: Ayan, ang ating spokesperson ng Suki Network, si Ms. Amihan Mabalay. Tayo po ay iniwan na ng aking partner na si Sir Tony Velasquez dahil na po siya sa TV Patrol ngayon. Pero may isang minuto pa tayo para bumati ng mga happy, happy birthday!
8: FM Radio, good vibes!
16: Ang lupet!

0: This is FM Radio. FM Radio. Big Music Radio.
1: Sa mga Pinoy patungong Oktoberfest sa Germany, tumaob, dalawa patay, walo ang critical. 60 pisong dagdag sahod sa NCR, epektibo na. Mga manggagawa sa Central Visayas, may aumento na rin. Dagdag presyo sa langis, may pahinga muna. Malita tapya sa gasolina, inalmahan ng mga motorista. Bagong taas pasahe, simula na ngayon, transport groups, tuloy ang protesta. Mayor Paste Duterte humingi ng dagdag oras bago tumistigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid. At matapos sa makasaysayang Asia Double Gold, Carlos Yulo may bagong revelasyon.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa disgrasya sa kalsada, sa pool, sa video ng mabangga at magulungan ng closed van ang isang 2 taong gulang na bata na bigla umanong tumakbo sa bahagi ng Susano Road sa Caloocan City. Mabilis namang naisugod sa ospital ang bata. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Sanana Road sa Barangay 180 Caloocan nitong Biyernes ng hapon nang biglang tumakbo ang batang ito patawid sa kalsada sabay ng pagdaan ng isang closed van. Nabangga ang paslit na pahiga sa kalsada at nagulungan ng unahan at likurang gulong ng sasakyan. Agad huminto ang closed van habang nagsigawan naman ang mga nakakitang residente.
3: Tumakbo lang siya pagbaba ng ganyan sa may humps. Tamang-tama naman dumaan yung ano yun, yung sasakyan na yun. Pero padandahan lang naman ang takbo ng sasakyan. Naglalaro lang naman siya.
4: May bantay naman ho talaga. May nakabantay
3: naman. May bantay naman.
2: Ayon sa barangay, agad na isugod sa ospital ang 2 taong gulang na bata sa tulong ng kasunod na tricycle ng closed van. Sumama naman agad sa otoridad ang driver ng closed van para sa investigasyon.
5: Ayon po sa salaysay ng driver, nabigla siya kaya niya nabangga. Bigla po kasi tumawid. Hindi niya napansin. Nagulat na lang siya na tumalbog yung gulong niya. Yun pala may bata. And then, yung driver, nag-voluntary surrender na po siya sa district.
2: Nagpapagaling sa ospital ang bata na stable na ang kondisyon ayon sa kanyang kaanak.
3: Sabi niya sa akin, ano, kumusta ni nga po mo? Sabi ko, kala daw nila nawala. Sabi ko, uy, buyag naman. Sabi ko, okay naman. Naglalaro na nga siya, kumakain. Kahit tapat ng simbahan . Sabi niya siguro na ano ng Injil, sinagit ng Injil yun.
2: Ayon sa pulisya, nagkaareglo rin ang 2 panig matapos akuin ng driver ng close van ang pagkapagamot sa bata.
3: Basta tuloy-tuloy lang daw sila magtulong, ariglo na lang. Kasi driver kawawa naman din, baka mamaya. Yun din ang hinihintay ng mga anak niya.
2: Pinaigting na ang pagabantay sa Sanana Road para hindi na maulit ang insidente. Paalala rin ng barangay sa mga magulang, laging bantayan ang mga bata tuwing nasa labas ng bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Pinatawan ng Land Transportation Office ng 3 buwang suspensyon sa lisensya ang driver ng pickup na nagvideo sa naksidenteng motorista na nalubak sa EDSA Caloocan habang nagmamaneho. Pero mahigit sa maring violation sa pagmamaneho, umani ng batikos ang driver sa inasal nito. Na Paw Patrol, Jesse Cruzat.
6: Kababi, may aksidente . Sera na, patay na, patay! Patay!
7: Nabuhay naman.
6: Sayang, nako! Sayang naman, di pa namatay!
8: Kuha ang videong ito sa bahagi ng EDSA Caloocan madaling araw nung Linggo nang sumemplang ang isang rider matapos mapadaan sa malalim na lubak. Nahagip pa sa CCTV ang pagtilapo ng rider. Ang video, inupload mismo ng pickup driver na si Ferdinand sa kanyang social media account na binura rin kinalaunan. Pero kumalat na rin ang video at inalmahan ng mga netizen. Hindi anila katanggap-tanggap ang inasal ng driver at nanawagan ng ilan ng parusa. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng driver na nadala lamang siya ng emosyon ng mga oras na yon.
9: Sinabi kong sayang dahil naiinis ako . Dahil nasayang yung oras ko sa kanya.
10: Pero nung sa video, sabi mo sayang, bakit di pa namatay?
9: Nasabi ko yon dahil dala ng pagkakainis ko sa dahil naapektuhan ako, na traffic ako ng sobra.
8: Nakausap na rin ni Rojas ang sumemplang na rider at inalok ng tulong. Pero ayon sa rider ng motorsiklo, hindi pa humihingi ng paumanhin si Rojas.
11: Sabi ko sa kanya, mag-video na lang siya.
7: dapat hindi na siya nag-react ng gano'n. Kasi hindi naman alam, hindi niya naman din alam yung punot tulo kung bakit ako sumimplang. Hindi man lang siya humingi ng pasensya pero gusto niya makipag-ayos.
8: Nakarating na sa kaalaman ng Land Transportation Office ang viral video. At ngayong Lunes, pinatawan ng 3 buwang suspensyon ang lisensya ni Rojas at inalarma ang kanyang sasakyan. Ayon sa LTO, 2 ang nakikita nilang paglabag ni Rojas. Ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at improper person to operate a motor vehicle.
11: Yung ginawa niya na yun na sinabihan niyang dapat na mamatay yung tao, tapos hindi yun katanggap-tanggap, lalo na ikaw ay nagmamaneho. Simple lang naman yung pagbablog natin, maging responsable tayo. Huwag tayong gumawa ng dahilan o ng mga bagay na alam natin na magbabiolate tayo ng mga traffic violations. So maging mahinahon at magalang tayo.
8: Hihintay ng ahensya ang paliwanag ni Rojas hanggang sa 2 ng Oktubre. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
12: Epektibo na ngayong Lunes ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa kabila nito, tuloy ang protesta at tigil pasada ng ilang transport group. Samantala, sinabi ng LTFRB na patuloy na pinoproseso ang mga petisyon ng mga transport group para sa mas mataas na dagdag pasahe. Nagpapatrol, Easy Lee.
13: Nakuha na ni Marlon ngayong araw ang fare guide mula sa LTFRB na agad niyang ipinaskil sa kanyang jeep para makasingil ng dagdag pasahe. Pero aminado siya, di sasapat ang pisong dagdag pasahe.
14: Mayroon po akong pinag-aaral, 3 bata pa. Tapos sa taas po nang bilihin ngayon, saan pa pupunta yung piso? Kaya yung sabing matutuwa, dismayado lang.
13: Ngayong Lunes ang simula ng pagpapatupad ng dagdag pasahe matapos tanggalin ng DOTR ang suspensyon sa fare hike na inilabas noong Marso.
15: Okay lang siya. Malaking tulong na rin siya sa mga jeepney drivers natin, kahit papaano.
16: Medyo mabigat kasi tumaas na rin yung pamasahe tapos sabay-sabay din yung mga bilihin.
13: Sa kabila nito,

0: Nang kumprontahin ni Valbuena ang isang tauhan ng LTFRB na umano'y kumukuha ng litrato ng mga plaka ng mga jeepney na sumama sa strike para umano pagmultahin. Dumating naman si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao para kausapin ang grupo at personal na sabihing walang gigipitin o pagmumultahin. Kinausap din ni Lacanilao ang grupo para talakayin kung paano masosolusyonan ang problema ng sektor. Matapos nito, sinabi ni Valbuena na hindi na itutuloy ang dalawang araw pa sanang tigil pasada sa Martes at Miyerkules. Pero ang grupong piston, tuloy na tuloy ang dalawang araw na transport strike sa Metro Manila at mga probinsya sa Martes at Miyerkules. Ayon sa grupo, inaasahang aabot sa 70,000 ang lalahok. Muling panawagan ng piston ang pagbabasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng excise tax at VAT sa langis, at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos bawat litro.
1: Yung piso, ito ay tagumpay din ng laban ng ating mga driver, pero hindi sapat doon sa laking patong. Kung titingnan natin mula ng February hanggang sa kasalukuyan, ay umabot na ng 50 pesos yung pinatong sa diesel. At halos 1,000 per day yung nawawalang kita ng ating mga chauffeur.
2: Yung petition po ng Manibela, ang petition po ng piston, it's still pending. And isiset pa po natin yan ng hearing, pagsasumitihin pa rin po natin sila ng mga ebidensya upang ipakita po nila na hindi po sapat ang existing fare.
0: Samantala, pinaalalahanan rin ng LTFRB ang mga operator na maaaring i-download na muna ang official na fare guide mula sa website ng ahensya na ipapaskil sa mga PUV para maipatupad ang dagdag pasahe. Sinabi naman ng Malacanang na binabalanse nila ang kapakanan ng mga commuter at ng sektor ng transportasyon.
3: Never pong hinadlangan kahit kailan ng Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat nagawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas.
0: Nagsumite na rin ang LTFRB at DOTR ng rekomendasyon sa Malacanang para sa mas mataas o 20 pesos fuel subsidy para sa mga PUV. Easily, ABS-CBN News.
4: Patuloy na pinaghahanap ng DILG ang sinasabing groomer at umano'y naka-impluensya sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Samantala, muling nangako si Pangulong Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan at mahinto ang mga insidente ng karahasan. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
5: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato.
6: Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa loob lang ng tatlong buwan. Ayon sa Pangulo, itinutulak ngayon ng pamahalaan ang pagkakaroon ng ligtas at positibong learning environment para sa mga kabataan at maiwasan na ang karahasan.
5: At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas.
6: Nakikipagtulungan na anya ang gobyerno sa mga guro, magulang, barangay workers at iba pang stakeholder para maging mas secure ang mga paaralan sa bansa.
5: We are committed to providing our youth, our parents, and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
6: Samantala, patuloy namang tinutulis ng mga otoridad ang umano'y groomer na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa estudyanteng namaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa CICC, sa kontekstong ito, tumutukoy ang mga groomer sa mga nambibiktima ng kabataan para maisagawa ang marahas na layunin ng kanilang grupo.
7: Hinahanap pa rin siya. Ayun ang order of battle sa akin na ating Pangulo tungkol dito sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Dahil nagbago na yung mundo, dahil may internet na, may ganyan eh. That's number one, yung nangyayari dyan sa mga website na yan.
6: Ayon pa kay Remulia, sunod naman nilang bubuwagin ang isang grupo na nagtuturo umano sa mga kabataan para maging kriminal.
7: DBS is an old organization, it's 35 years old, galing pa sa Amerika yan. Pero dumating na dito ngayon sa Pilipinas. Now they're organizing in communities. Ang initiation nila ay nagnanakaw sila ng mga convenience stores. So sila ang next order of attention namin na bubuwagin.

0: Huwagin na namin ang mga syndicate, sa community-based syndicate.
1: Ipinag-utos na rin naman ng Pangulo ang pagkakaroon ng isang communications program sa buong bansa para tulungan ang mga magulang na maunawaan ang mga bantang kinahaharap ng mga kabataan at kung paano matutulungan ang kanilang mga anak. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
2: Iberifika pa ng NBI at DILG ang mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso ukol sa umano'y paghatid niya ng malalaking halaga ng pera kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Ayon naman sa Malacanang, kailangan munang suriin at itugma sa mga ebidensya ang lahat ng kanyang pahayag. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Nagpunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Rodolfo Gracioso kasama si Father Flavio Villanueva at naghain ng sworn affidavit, dala mga dokumento, larawan at video na sumusuportaan niya sa kanyang mga alegasyon. Dating bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Gracioso na nagbunyag na naghatid mo na siya ng milyong-milyong pera kay Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal.
4: Nakilala ko si Ma'am Sara po nung naging security ako ni Sir Alan Velasco po. Nung nag-umpisa nung 2017 ako ng security sa kanya hanggang 2024.
3: Sa affidavit ni Gracioso, sinabi nito na mahigit 10 beses umano siya nagdala ng mga pera na nasa maleta kay Vice President Sara Duterte mula 2018 hanggang 2020. Ang mga pera ay galing umano kay Velasco. Pero ayon sa NBI at Palasyo, kailangang suriin at beripikahin muna ang mga ebidensya bago mapatunayan ang mga alegasyon ni Gracioso.
5: Alam nyo, pag may pumasok sa aming mga gaya ebidensya, hindi naman kagad paniwalaan natin yan. Kaya nga National Bureau of Investigation, we have to investigate. So we'll investigate kung ano yung katotohanan ng kanyang mga nilatag na ebidensya, yung mga larawan at videong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification.
0: Titignan natin yung veracity ng kanyang sinabi, kung dinala niya talaga o kung may nadala, hindi naman pwedeng agad accepted as katotohanan kagad.
3: Kasabay nito, kinumpirma ng PNP na dating nakatalaga si Gracioso bilang security officer ni Velasco. Sinabi rin ng PNP na na-dismiss si Gracioso sa serbisyo nito lamang buwan. Matapos maresolba ang isang administrative case na nagugat sa insidente nung siya ay naka-assign sa Calabarzon.
6: Gracioso had been investigated administrative case and there is a corresponding criminal case filed against him. But that was long before. I think it's a case in year 2022 or 2021.
4: Yun nga, nagulat ako. Nang nakipag-cooperate ako kay Father, may biglang lumabas sir na dismissal. Yun lang, gulat na gulat ako nung nakipag-cooperate ako. Hindi ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi hindi naman kami nagano sir yung proper hearing.
7: So walang
4: okay. Wala po. At di po ako patrolman, corporal po ako. Yun po.
3: Ayon pa kay Matibag, dadaan sa assessment si Gracioso tulad ng ginawa sa 18 dating empleyado ni Congressman Zaldy Co. na nagbunyag din na nagdala sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno.
5: I-parallel natin to, yung sa 18 months na investigation namin, dishonorably discharge yung mga iba ron. Ibig sabihin, hindi na natin pakikinggan at iimbestigahan yung mga bagay na sinabi niya.
3: Ayon naman sa Malacanang, dapat magtugma sa ebidensya ang mga paratang ni Gracioso.
8: Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin ng isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay meron namang mga kumpleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigan to.
3: Nauna ng giniit ni Vice President Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Itinanggi naman ni Velasco ang mga alegasyon at tinawag itong designed and fabricated. Pero hamon ni Gracioso.
9: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo at hindi.
5: At mahabang proseso ng pag-lie.
10: The time now on FMR. It's 6:47.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: My body.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ang kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, bakit wala si Mayor Duterte sa paglilitis kanina?
9: Bernadette, bukas at sa Miyerkules pa sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte dahil sa mga dokumentong hinihingi sa kanya ng korte. Kaya naman kanina tinapos na lang ng korte ang testimonya ng witness mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Sumulat si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment court para humingi ng palugit dahil kailangan niya ng panahong ihanda at ipunin ang mga dokumentong hinihingi sa kanya kaugnay ng paglilitis ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Mayor Duterte na darating siya sa Senado sa Martes at Miyerkules at hindi siya nagdadahilan lang para maantala ang paglilitis.
10: The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday.
9: Samantala, may nakikitang conflict of interest ang ilang senador sa pagdeklara ni VP Duterte sa GenCorp Industries sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN habang wala ang pangalan niya sa mga records ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Matatandaan ng kontrata ang GenCorp sa mga ahensya ng gobyerno pati sa lokal na pamahalaan ng Davao City kung saan mayor ang nakababatang Duterte.
11: Allowed ba ang GenCorp na mag-participate sa public bidding sa Davao knowing na si VP Sara ay may-ari ng isa sa mga may-ari ng GenCorp and then yung Davao is baluarte niya?
12: It is my humble submission that this is the conflict of interest contemplated under Article 7, Section 13 of the Constitution.
10: The witness presented from the SEC stated that the Vice President is not a shareholder or stockholder based on the record submitted by GenCorp to the Securities and Exchange Commission. So that is one difference that still has to be reconciled at some point.
9: Sa cross-examination sa opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, lumabas sa 49 na kontrata ang napunta sa GenCorp Industries mula July 2022 hanggang 2025. 33 rito ay kontrata sa PhilHealth Region 11, isa sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11, 15 sa City Government ng Davao. Sa mga kontrata ng Davao City LGU, 11 ang hindi dumaan sa public bidding dahil hindi aabot sa 2 milyong piso kada transaksyon. Nasa 7 hanggang 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga naturang kontrata.
13: May ebidensya po ba sa PhilGEPS na ang pagkakahati ay ginagawa upang umiwas po sa competitive bidding or wala po kayong sapat na record para sabihin po yun?
14: The system po is designed so I think po hindi po ina-allow ng system pag yung may mga splitting na ganun.
9: Gait naman ang depensa, limitado lang sa mga dokumento ang nalalaman ni Sopeña.
15: So Davao City played no role in the evaluation or approving the award of these contracts to GenCorp?
14: I have no personal knowledge.
9: Sa naunang pagtatanong ng Senator Judges, sinabi ni Sopeña na hindi parte ng mandato ng PhilGEPS na pag-aralan ang mga nakaraang dokumento, kontrata o proyekto at wala sa sistema nito ang piyaking tama at tunay ang mga dokumentong isinusumite sa kanila. Samantala, sinagot ng prosekusyon ang pagtutol ng depensa sa request for admission nila sa mga bank at financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa kanilang inihaing objection, sinabi ng depensa na hindi sila pwedeng puwersahing umamin sa pagkakamali dahil trabaho ng prosekusyon na patunayan ang kanilang bintang at bawal rin sa batas na tumistigo laban sa isa't isa ang mag-asawa at magkakapamilya.
16: Hindi po criminal case ang impeachment. Ang hinihingi lang po namin ay ang pagkilala sa mga dokumentong sinabmit mismo ng mga bank. Hindi po nagiging privilege ng isang dokumento dahil lamang nabanggit dito ang asawa, magulang o anak ng respondent.
17: The court also had consistently said that an admission is actually akin to a testimony, kaya nga tawag admission. At kung ang garantiya ng constitution natin ay pinagbabawal ang compulsion sa isang respondent o akusado na mag-testify against himself, dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission.
9: Sa huli, inatasan ng korte ang magabi ng panig na maghain ng kaukulang dokumento ukol sa kanilang maargumento para mahatulan nito ng korte. Bernadette, dun sa inaasahang pagdalo ni Mayor Sebastian Duterte, hindi na naglabas ng panibagong subpoena ang Senado dahil Lunes hanggang Miyerkules naman ang petsang ipinatawag ng alkalde sa impeachment court. Bernadette, sakop ng subpoena ang mga kontrata at transaction records ng Davao City Government sa GenCorp at anumang korporasyon na may franchise sa isang fast food sa lungsod. Bernadette?
8: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Anim na taon ng kasal sina TJ Monterde at KZ Tandingan. At sa Gandang Gabi Vice, nagkwento ang dalawa tungkol sa parenthood at mga pagsubok sa relasyon. Tahasan din nilang sinagot ang madalas na tanong, kailan kaya sila magkaka-baby? Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Marami ang may hangover pa sa katatawa sa fun at kulitan episode ng Gandang Gabi Vice kasama ang mag-asawang KZ Tandingan at TJ Monterde. Ikwento ng dalawa kung bakit dalawang beses silang ikinasal. Dahil ito sa pandemya.
7: Walang flights noong time na yun. So very selfless for them na pumayag na pagkasal kami dalawa na wala sila parents namin. Tapos pares pa kami eldest. Naka-zoom lang sila pero naka-ano din sila. Naka-damit suit, din, no? Naka-damit din sila.
18: Ah, may amats yung mga pamilya nyo.
1: Tawanan at kilig pati ang audience na mag-share ang mag-asawa tungkol sa kanilang first night.
7: Nung gabing yun, hindi ako good boy. Nung gabing yun. Ah!
1: Naitanong din sa mag-asawa kung kailan sila magkakaanak.
19: May mga gusto pa akong gawing bagay sa career ko. May gusto pa akong mga i-build sa sarili ko as a person, as a woman. I want to make sure that I'm not a baby taking care of a baby.
1: Para kay KZ, hindi lang financial ang dapat paghandaan sa pagiging magulang. Mahalaga rin anya ang emosyonal at personal na kahandaan. Suportado siya ni TJ. Para sa singer-songwriter, desisyon ito na dapat pareho nilang gusto.
7: Hindi siya pwedeng desisyon ko lang. Kasi dalawa kaming parents eh. So, pag sinabi niyang hindi muna siya ready, then so be it.
1: Nagbukas din ang dalawa tungkol sa isa sa pinakamabigat na yugto ng kanilang relasyon. Ikwento ni KZ na dumating sa punto na habang dumaraan siya sa depression, naisip niyang makipaghiwalay kay TJ.
19: Sabi ko, makikipaghiwalay na ako sa iyo kasi hindi mo deserve na I'm not able to give you the love that you deserve. Hindi kita nabibigyan ng attention kasi noong time na yun ate, depressed talaga ako.
1: Pero sa halip na bumitaw, pinili ni TJ na manatili.
20: Truth or charot?
1: Extended ang kulitan pagdating ng larong truth or charot.
20: Truth!
1: Mapapanood ang unfiltered version ng Gandang Gabi Vice exclusive sa iWant. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
21: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Denise Cornejo at Cedric Lee, hindi pa agad makalalaya sa kabila ng utos ng korte. Bus na may lula mga Pinoy mula Italy, bumaliktad sa Germany. Kings of T-Pop SP19, binigyang pugay sa Senado. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: Magmahal ka ng iba. Huwag ako.
23: Bakit hindi ikaw?
22: I don't wanna be with the boy whose only life goal is to be loved by me. Makita ka, mayakap
24: at muli pang mahakan. Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya. Simula ngayong Lunes.
0: They're planning an attack. Uunahan na natin. Kill or be killed.
2: Hindi ko napapalamdam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Pinagsisisihan ko lahat ng pagkukulang ko. Babawi ang dati mo.
3: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Saka yung buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
4: Mamangina ako. Ito yung kalakasan ko sa ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
5: Dahil ang sinabi ni Gloria, nagpagupit na siya.
25: Ibig sabihin, Ander!
26: Hindi naman. Mamahala.
27: Gusto namin mapanagot ang mga Zafra sa mga kasalanan nila. Hindi lang sa bayan, kundi kay Sam.
28: Makakawin mo kagabi, bumalik!
29: Ang lalakas sa loob nyo! Alagang bumalik pa kayo dito! Ngayon, hindi na kayo makakalabas ang buhay dito!
24: Coco Martin, Singapore, 8 PM. Simula ngayong Lunes.
30: Oh, nagsulat na to, di ba?
31: Pero totoo yung nakasulat dyan.
30: Do yourself a favor and talk to Billy and tell her how much you love her.
24: Painit ng painit ang labanan.
32: Babagsak na talaga si Billy.
33: I-hack mo ang love line. Once love list is completely ruined, dun ko i-delete lahat ng pictures.
34: Or else, bye-bye lawyer, bye-bye wife, bye-bye family. Your secret's not safe with love list.
35: Walang nakapasok dito na hindi natin kilala.
24: Bawat plano nagliliyab.
36: Huwag mo na kaming guluhin. Kapag sa'yo ginawa, galit ka.
37: Ano pa talagang problema yung sabi mag-ina?
38: Dapat sa amin to. Kaya hindi kami titigil hanggang hindi namin nakukuha ang para sa amin.
24: The family war is on fire.
39: Gising? Gising.
40: Dito ko lang tao sa loob.
41: Billy!
24: Someone Someday, weeknights, 8:45 PM.
21: Matapos ang tatlong sunod-sunod na linggong puro dagdag presyo, makahihinga na mga motorista ngayon Linggo dahil sa rollback, bagamat maliit lang ang sa gasolina. Inatasan naman ang Department of Energy ang mga manufacturers na ipakita ang epekto ng pagsuspinde ng excise tax sa LPG, hiwalay pa sa inaasahang big-time increase sa Oktubre.
42: May anunsyo na ng rollback ang mga kumpanya ng langis. Ang Shell at Unioil ni round off ang computation ng Department of Energy. 7.60 sa diesel, 30 sentimo sa gasolina at 5.90 sa kerosene. Pero ang ibang kumpanya gaya ng Sea Oil at Petrogas, kinopya ng buo ang kwenta ng DOE. 7.57 sa diesel, 24 centavos sa gasolina at 5.85 sa kerosene. Dismayado ang mga gumagamit ng gasolina dahil batay sa buong linggong presyo sa world market, nasa 1.50 ang bagsak sa presyo ng gasolina, pero ang ending, wala pang 50 centavos ang rollback.
43: Laki, no? Kala ko 24 pesos. Sana 24 pesos, mabawi mo lang yung nakaraang ano.
44: Masyadong maliit. Tapos pagtataas, malaki.
45: Hindi ka kontento.
44: Hindi, sir. Hindi.
42: May paliwanag ang DOE kung bakit maliit lang ang bawas presyo sa gasolina.
46: Ang ating premium, freight, insurance, mas mataas pa rin ang average for the past 5 days versus nung last week. Though ang ating MAPS bumaba na pero maliit lang din.
42: Pero kahit ang mga diesel ang ikinakarga, hindi rin kontento sa rollback kahit mahigit 7 pesos pa ito. Kabilang dito si Teng na hinuhulugan pa ang sasakyan na ginagamit sa pagdi-deliver ng mga gulay.
47: Alam mo, kikita lang kami ng magkano lang. Talo pa kami sa diesel eh. Mas malaking nawawala eh. Eh paano naman mga maintenance namin?
48: Bitin pa.
49: Dapat bakit?
48: Dapat po bumaba pa.
49: Dapat po babaan, dagdagan
48: pa yung baba.
42: Humupa ang presyo ng petrolyo dahil ilang araw na ring walang palitan ng airstrike sa Middle East. Pero pwede pa rin muling sumiklab ang gulo kasunod ng pagbasura ni US President Donald Trump sa alok ng Iran na pansamantalang buksan ang Strait of Hormuz kapalit ng ilang kondisyon. Ang Iran naman nagbabala na handa sila sa bantang pag-atake ng US sa mga susunod na araw.
21: Bukod sa rollback sa diesel at gasolina, gusto ring makita ng DOE ang bawas presyo naman sa LPG dahil sa pansamantalang suspensyon ng excise tax na sa mahigit 3 piso kada kilo o lagpas 33 pesos kada regular na tangke ang matatapya sa presyo ng LPG dahil sa pagtatanggal ng excise tax.
42: Kaya nag-anunsyo na agad ng 3 piso kada litrong rollback ang Regasco simula Miyerkules, pero nilinaw ng kumpanya na pagkatapos ng rollback, may inaasahang dagdag presyo pagdating ng unang linggo ng Oktubre na maglalaro sa 10 pesos hanggang 15 pesos kada kilo o mahigit 100 piso kada regular na tangke.
0: Ganda po naman sa LPG ay dahil once a month lamang ang paggalaw nito, hindi po natin naranasan yung kagaya po ng bilis ng linggo-linggong paggalaw ng diesel and gasoline.
42: Pero nilinaw ng DOE na hindi pa naman siguradong aabot ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang dagdag presyo sa October 3 o 4.
1: Kumpitin namin yan over the end of this month, September 30, tapos nanghihingi kami nga ng 2 araw kasi after September 30, magsasubmit sila sa 1. Magmi-meeting kami sa 2 kasi ma'am, nandun na yung competition namin.
42: Dahil sa malakihang dagdag presyo, nitong mga nakaraang buwan, nasa lagpas 1,000 hanggang 1,500 pesos pa rin ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa Metro Manila.
2: Ipinatupad na ang 60 pisong arawang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero may kalituhan pa rin kung ano ang nangyari sa naunang wage order na hindi natuloy dahil sa temporary restraining order na inilabas ng korte. Nagpapatrol, Johnson Marabat.
3: Mag-iisang buwan pa lang sa kanyang bagong trabaho, bilang barista sa coffee shop na ito sa Quezon City, ang 24 anyos na si Mark. Isa siya sa tinatayang higit 1,000,000 minimum wage earner sa Metro Manila na makatatanggap ng 60 pisong arawang aumento sa sahod alinsunod sa wage order number 28 na naging epektibo nitong Sabado, September 26.
4: Kung estimate natin siya sa isang buwan, ang dagdag niya sir mga 1.5, mga ganun, malaking tulong din.
3: Si Althea, minimum din ang arawang sahod. Bagamat may dagdag sahod, kailangan pa rin anya ng madiskarting pagbabudget.
5: Kanina ko lang din nalaman pag commute ko. Yung bus po na sinasakyan ko araw-araw, 28, tas ang singil kanina is 33. 5 pesos din po ang taas niya. Opo.
6: Tas lipat pa ng jeep.
5: Opo, jeep pa po.
3: Sa pagtaya ng Department of Labor and Employment, nasa 1,100,000 minimum wage earner sa NCR ang makikinabang sa naturang wage hike.
7: Per month po yan ay 1,560 pesos. Pakasabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpute po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, kasama po yon. Mm. Yung mga nag-overtime pay, kasama po yon.
3: Sa ilalim din ng wage order number 28, ang mga minimum wage earner para sa non-agricultural workers sa NCR ay magiging 755 pesos na mula sa dating 695 pesos kada araw. Habang sa mga small retail at service establishments na mas mababa pa sa 15 empleyado ay magiging 718 pesos naman ang daily take-home pay mula sa dating 658.
8: Sa mga manggagawa na sumasahod ng kinsenas at katapusan, ang sabi ng Labor Department, dapat ay mararamdaman na ninyo ang 60 pisong aumento sa arawang sahod sa National Capital Region sa darating na Miyerkules o sa Atrenta. At dahil nalalapit na ang bigay ng 13-month pay, ang sabi ng DOLE, dapat magre-reflect na yan sa inyong matatanggap na biyaya pagdating ng Disyembre.
3: Pero para sa isang labor group, dapat ay ipatupad na lamang ang wage order number 27 na naudlot dahil sa temporary restraining order ng korte sa Pasig City.
9: So dapat walang sukuan doon sa naunang wage order 27 na first tranche 60 pesos dapat mula pa July 25 at may sure ball na second tranche na 25 pesos pagdating ng January 20. Tumataginting na mahigit 3,000 piso na po na back pay yung dapat nakukuha ng ating mga manggagawa.
3: Pero, sagot naman ni Tolentino, maaring magtagal pa ang pagdinig dito.
7: Napakatagal po ng prosesong yan, kaya minarapat po ng wage board ng NCR na gumawa ng paraan na nirerespeto rin ang hukuman, subalit ginagawa ng paraan sangayon din sa Labor Code of the Philippines.
3: Aminado ang isang employers group na iginagalang nila ang utos ng Regional Wage Board.
10: For the first time sa history ng wage board, ang ECOP nag-descend kami. Dahil ang gusto namin, 50 pesos plus 10 pesos, mali 60 pesos din.
3: Okay.
10: Eh, nagbutuhan, natalo kami. But even if natalo kami, kasi kinikilala namin talaga wage board na siya ang pinakamabisang paraan para nagtataas ang sweldo.
3: Samantala, ang mga manggagawa naman sa Central Visayas, may aasahan ding 42 pesos per day na taas sahod simula sa 14 ng Oktubre. Dahil dito, ang daily minimum wage sa rehiyon magiging 582 pesos na para sa Class A areas at 542 pesos para sa Class B areas.
7: Ibig sabihin po niyan, karagdagang 1,092 pesos per month sa manggagawa natin sa Region 7. Unanimous po doon sa wage order, pumirma po ang employer pati employee doon sa wage board level.
3: Pero para sa grupong partido ng manggagawa, hindi ito sapat dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
11: Para po sa ating ulat panahon, ayon sa PAGASA, makaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito inaasahan ng katamtaman hanggang malalakas na ulan, lalo na sa Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Patuloy naman ang magandang panahon sa Luzon, kasama na rito ang Metro Manila. Pero malaki pa rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa hapon. Wala namang nakikitang low pressure area ang PAGASA na posibleng maging bagyo. Walang lumikas sa Pilipino sa temporary shelters kasunod ng matinding pagbaha sa Thailand noong Sabado. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, wala pa silang natatanggap na ulat na may Pinoy na lumikas sa higit 200 shelters sa Bangkok. Dagdag ni Cruz Paredes, hinihikayat munang mag-work from home ang mga Pinoy na nagtatrabaho bilang guro roon matapos magdeklara ng 2 araw na holiday ang Thai government bunsod sa nangyaring flood disaster. Nagpaabot na rin ng tulong ang embahada sa mga kababayan na apektado pa ring sa mga apektado pa ring lugar.
12: Overall, hindi naman ganun kalala or kasama ang situation. Ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong.
2: Pinambalos ng malalakas na alon ang hilagang silangang bahagi ng Estados Unidos, partikular ang mga baybayin ng Massachusetts nitong weekend. Dulot ito ng malalakas na ulan at hanging dala ng isang hindi pangkaraniwang bagyo sa panahon ng autumn o taglagas. Nagdulot ito ng pagkakansela ng mga biyahe ng eroplano dahilan para ma-stranded ang libu-libong pasahero. Ayon sa U.S. National Weather Service, inaasahang magdudulot ito ng matitinding pagbaha sa mga coastal areas sa may mid-Atlantic coast na sinabayampan ng high tide. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Mary Jane Veloso nagbalik tanaw sa kanyang dinanas sa Piitan sa Indonesia at Pilipinas. At Alex Iyala, solid ang unang sabak sa 2026 Asian Games, wagi kontra Thailand. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Magmahal ka ng iba. Huwag ako.
14: Bakit hindi ikaw?
13: I don't wanna be with the boy whose only life goal is to be loved by me.

0: Nagsimula ngayong Lunes.
1: They're planning an attack. Uunahan na natin. Kill or be killed.
2: Hindi ko napaparamdam sa kanya na anak at tuloy ko sa kanya. Pinagsisisihan ko lahat ng pagkukulang ko. Babawi ang dati mo.
3: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Tsaka yung buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
4: Baka manghina ako. Ito yung kalakasan mo sa ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
5: Dahil ang sinabi ni Gloria, nagpagupit na siya?
6: Ibig sabihin, Ander!
7: Hindi naman. Mamahal lang.
8: Gusto namin mapanagot ang mga Zafra sa mga kasalanan nila. Hindi lang sa bayan, kundi kay Sam.
9: Makakaway mo kagabi! Bumalik!
10: Ang lalakas sa loob nyo! Alagang bumalik pa kayo dito! Ngayon! Hindi na kayo makakalabas ang buhay dito!
11: Coco Martin, Singapore, 8 PM.
12: Anna, I give you my love eternal, my loyalty.
13: Gagawin ko ang lahat, lahat, para proteksyonan na ito at ikaw.
14: Ben? Ben? Kagabi, nagising ako, wala sa tabi ko si Ben. Hinanap ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko. Saan ka galing?
12: I was here all the time, sleeping beside you.
14: But I was so sure na nangyari yun.
15: Alam mo ang mga lalaki, mabilis silang matukso. Tanggalin mo ang tukso.
16: Loyalty tester? Ano to?
14: Okay, so basically, you're gonna pay someone from the internet to flirt with Ben. Tapos titignan nila if he flirts back, if i-deny niya na may asawa siya, or if itataboy niya yung tester.
16: Kakausapin ko na lang ang asawa ko. Sa kanya ko na lang maririnig ang totoo.
14: Kailan pa nagsabi ng totoo ang isang asawa may nilalanting iba?
17: Para po sa loyalty tester.
16: How much is it again?
17: Ayan po, ma'am. Depende po yan sa ipapagawa niyo po sa akin.
16: 50K per week.
17: Huh?
16: My husband is different.
14: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
16: Ubod ka kaya na sinungaling. Tulad na lang sinabi mo, mahal mo ako.
14: At sana, safe yan. Ikaw mapahamak siya. Lagi na lang pakiramdam ko. Meron akong malalaman na magdadala sa akin sa katotohanan.
12: Iniisip akong paraan para tumigil na siya.
11: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na, 9:30 PM sa ating primetime bida.
18: Ng pagkakataon matapos ang kanyang paglaya, inilahad ni Mary Jane Veloso ang mga pinagdaanan niya sa 16 na taong pagkakakulong sa Indonesia at Pilipinas. Ikinuwento rin niya kung paano siya muling nakahanap ng pag-asa matapos makaligtas sa nakatakdang pagbitay noong 2015. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
19: Halos hindi mapaghiwalay sina Mary Jane Veloso at ang kanyang pamilya mula nang makalaya siya sa Correctional Institution for Women. Bawat haplos, bawat yakap, tila pagbawi sa mahigit 16 na taong pagkakawalay.
20: As in talaga, miracle talaga po siya. Hindi ko talaga siya inaasahan na yung mismong araw na yun.
19: Ayon kay Mary Jane, simple lang ang dahilan kung bakit siya umalis ng Pilipinas noon. Kahirapan. Kaya kahit masaklap ang kanyang unang pagsabak bilang OFW, kung saan muntik na umano siyang halayin ang katrabaho sa Dubai, tinanggap pa rin niya ang alok na trabaho bilang kasambahay sa Malaysia. Pero pagdating doon, sinabihan siyang nasa ibang bansa pa ang magiging employer. Habang naghihintay, binilhan siya ng kanyang recruiter ng mga damit at binigyan ng maleta.
20: Sinabi talaga sa kanya, "Te, parang medyo mabigat to." Ang sagot naman niya, "Ikaw naman kasi bago yan, may gulong. Ganyan talaga yan."
19: Inalok siya ng recruiter na pumunta sa Indonesia habang hinihintay umano ang Malaysian employer. Pero sa paliparan sa Yogyakarta, natuklasan ng mga otoridad ang heroin na nakatago sa bitbit niyang maleta.
20: Siyempre, tinanong sa lagot ko pa, "Hari na po ba? Ano po ba? Ba't may hari na dyan?" na sinagot sa akin, drugs. Siyempre, automatic, drugs, drugs. Doon ako hindi nakapagsalita. Nanginig na ako na, ayun, parang gumuho na yung mundo ko na wala.
19: Nahatulan si Mary Jane ng kamatayan sa Indonesia, pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay kung ilarawan niya ang unang 5 taon sa kulungan. Madaling araw ng April 29, 2015, ibinyahe si Mary Jane sa isla kung saan itinakdang ipatupad ang kanyang sentensya.
20: At 20 minutes na lang, isasalang na ako. Pero, yun nga po, sabi ko parang may bulong na kalma. Parang okay lang yan. Kasi hindi mangyayari sa'yo yan.
19: Sumuko sa mga otoridad sa Pilipinas ang 2 recruiter ni Mary Jane. Kaya umapila si dating Pangulong Benigno Aquino III sa Indonesia na huwag ituloy ang pagbitay para maging testigo si Mary Jane sa kaso. Sa kabila naman ng pagkakaligtas, hindi agad nawala ang takot ni Mary Jane.
20: Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako. Dadalhin ako, bibitayin ako, ganun. Pag nakakarinig ako ng ambulansya.
19: Isang paring aleman ang tumulong sa kanyang makabangon. Sa kulungan sa Indonesia, natuto si Mary Jane ng batik, ganchilyo, beadwork at pagpipinta. Nagsimula rin siyang sumulat ng tula.
20: Siguro no, nasa isla talaga ako. Yung Mary Jane talaga na dinala doon, parang kinuha na ni Jed eh. Tapos yung Mary Jane ito, parang Mary Jane, yung bagong Mary Jane na puno ng pag-asa, puno ng pagtitiwala sa Panginoon, na nagsasabi na lumaban ka.
19: Taong 2024, pumayag ang Indonesia na ibalik siya sa kustodiya ng Pilipinas. Sa CIW siya dinala kung saan siya naging dorm in charge.
20: Sabi ko hindi ko naalagaan yung 2 anak ko. Pero naalagaan ko 172 na tao at naging maayos naman ang lahat. Parang ini-ready ko para sa 2 kong anak.
19: Sabado ng madaling araw, tuluyang nakalaya si Mary Jane matapos siyang gawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng absolute pardon.
0: Una siyang ipinaglaban ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero nawala ang liwanag at pag-asa nang hindi tinutulan at sinang-ayunan pa ni dating Pangulong Duterte ang pagbitay kay Viloso. Ngunit hindi natutulog ang Diyos, pinayagan pang makauwi si Viloso sa Pilipinas sa hiling ito ni Pangulong Marcos Jr. At bunga ito ng masinsin at diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Indonesia.
19: Ngayong malaya na, gusto ni Mary Jane na bumawi sa panahong hindi niya nakasama ang kanyang mga anak at magulang at magkaroon ng kabuhayan para maitaguyod sila. Binisita na ng Department of Migrant Workers at DSWD ang pamilya Viloso para sa posibleng tulong ng gobyerno. Ang DSWD nagbigay na ng cash relief at pinag-aaralan ang Sustainable Livelihood Program para kay Mary Jane.
18: Dahil sa absolute pardon, burado na ang kaso laban kay Mary Jane. Pero si Mary Jane tuloy pa rin ang laban sa mga inihaing kaso. Laban sa kanyang mga recruiters, ito ay para malinis ang kanyang pangalan at maging ganap ang hustisya. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
21: Hindi pa agad nakalalaya sina Denise Cornejo at Cedric Lee sa kabila ng utos ng Court of Appeals. Bineberipika pa ng Bureau of Corrections ang record ng 2, kabilang ang isa pa nilang kasong grave coercion. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
22: Naudlot ang agarang pagpapalaya kina Denise Cornejo at Cedric Lee na inutos ng Court of Appeals noong Biyernes dahil may kailangan pa silang isilbing sentensya para sa isa pang kasong isinampa ng actor-host na si Vong Navarro ayon sa Bureau of Corrections. Sabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., hihingi sila ng kopya ng entry of judgment sa korte kaugnay ng order at ng certificate of no pending case mula sa Regional Trial Court ng Taguig.
23: Pinag-aaralan pa po ng CIW at saka New Bilibid Prison yung order na yan. Kasi kailangan po namin yung entry of judgment para makasigurado kami. Sabi 15 days pa naman po raw bago mailabas yan.
22: Matatanda ang hinatulan sila ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ng Taguig RTC Branch 153 noong 2024 dahil sa reklamo ni Navarro ng umano'y pagdetine, pambubugbog at pangingikil sa kanya ng grupo ni na Cornejo sa Taguig. Una silang nasentensyahan ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Pero ibinaba ng CA sa grave coercion ang nasabing kaso at pinatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 3 taong kulong. At dahil sa naipong good conduct time allowance, napagsilbihan na umano nila ang kanilang sentensya. Pero nasilip ng Bucor na may isa pang kasong grave coercion ang dalawa sa Taguig RTC Branch 266. Sabi ni Katapang, kailangang magkasunod na maisilbi nilang dalawang parusa na abot sa 4 na taon hanggang 7 taon ang pinagsamang sentensya.
23: Nahatulan na po siya sa dalawang kaso. Siniserve niya. Ang computation po nung sentence served niya, succession, magkasunod. Bawa, naserve niya na yung sa isang kaso, naserve niya na yung minimum, magka-count rate sa susunod, yung pagkakulong niya.
22: Batay sa kasalukuyang pagkukwenta, sa December 23 pa ngayon taon, makukumpleto ni Cornejo ang kanyang minimum sentence, habang sa February 2027 naman si Lee. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig na kanilang mga abogado. Samantala, iginiit ng kampo ni Navarro na gagawin nila ang lahat ng nararapat na hakbang ayon sa batas. Sabi ng kanyang abogado ni si Attorney Alma Malyonga, naniniwala ang aktor na maipapataw ang karampatang parusa sa mga nagkasala. Nilinaw din niya na hindi totoo na mula pa noong 2014 nakakulong si Cornejo. Usapin na anila ng batas kung sapat na ang panahon ng kanilang pagkakabilanggo, lalo't pinagtibay ng korte ang kanilang conviction. Handa rin anya si Navarro na tanggapin ang magiging resulta oras na matapos ang proseso. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na may mali at irregularidad sa isang proyekto ng mga diskaya sa Taguig City. Samantala, nagpunta si Secretary Dizon sa Davao City para inspeksyonin ang ginagawang flood mitigation project sa Bangkal District sa Barangay Talomo na binaha noong Hulyo. Nagpapatrol, Ernel Tokmo.
2: Binalikan ni DPWH Secretary Vince Dizon Lunes ng umaga ang San Juan Village sa Bangkal, Davao City para suriin ang ipinangakong flood mitigation project. Matapos maranasan ang matinding baha sa lugar noong July 24 ng gabi. Bagamat walang ulan sa Bangkal noong panahong yun, lagpas tao pa rin ang taas ng baha dahil sa malakas na ulan sa upland areas kaya umapaw ang Talomo River. Ngayon, mas tinaasan ang gabion at natapos na ang unang segment. Pero tuloy-tuloy pa ang paglagay ng gabion sa ilang bahagi na ayon kay Dizon, pinondohan ang naturang flood mitigation project na aabot sa 100 milyon pesos. Dagdag ng kalihim, naisagawa na rin ang dredging sa ilog at inaasahang iaasfalto ang daanan sa tabi ng ilog doon.
3: Ang importante sa akin, sa susunod na malaking ulan, may feeling naman ng safety yung mga kababayan natin dito. Na hindi sila pagka umulan na naman, ayan naman, manginginig na naman sila sa takot. Dahil papasukin na naman yung bahay nila. So pinamadali natin.
2: Ikinatuwa naman ng mga residente ang pagtugon sa problema roon at umaasa pa rin hindi na mauulit ang dilubyo sa kanilang lugar.
4: Yun yung number one namin na pasalamat na hindi kami madidemolish. Pangalawa, malaking tulong sa amin yan dahil magbibigay ng protection sa amin. Kasi kung mangyayari yung susunod na sakuna, anuman, hindi pa natin alam kung lulusot talaga yung tubig o anuman mangyayari, at least malaking bagay na yung ginawa ngayon sa naaksyonan agad.
2: Samantala, sinabi naman ni Dizon na may mali at irregularidad sa isang construction project sa Taguig City pero iniimbestigahan pa nila ito. Nauna nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may proyekto sa lungsod noong 2022 kung saan ang coordinates ng geotagged photos nito ay wala sa Taguig kundi nasa 600 kilometro ang layo sa Leyte Province. Nagbabala si Lacson kay Dizon at sa mga taga-DPWH na maaaring maharap sa criminal liability kung may tangkang pag-cover up sa nasabing anomalya sa infrastructure projects.
3: Ang follow-up question doon, merong bang Taguig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Sinabi ko din na ang investigation sa Taguig kakaumpisa pa lang at ongoing pa yan. Nag-submit ng initial report sa akin, no? At yan ipinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
2: Ayon naman sa Malacanang, wala ring cover-up sa mangyayaring investigasyon sa mga umano'y maanomalyang proyekto sa Taguig City.
0: Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig.
2: Nanindigan si Dizon na walang pinipili ang ahensya at iniimbestigahan ang lahat ng mga natatanggap na ulat ng anomalya. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
5: Umaranggada na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sumabak ang world number 18 sa kanyang unang laban sa women's singles matapos ay ilang oras na paghihintay dahil sa ulan. Nagpapatrol, Paige Javier.
6: Sa umaga ng unang laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Asian Games, bumuhos ang ulan sa Nagoya, Japan. Basang-basa ang mga court sa Higashiyama Koen Tennis Center, kabilang ang center court kung saan dapat lalaban si Ayala. Habang naghihintay sa final schedule, nag-ensayo pa si Ayala bago lumaban sa women's singles event na inilipat sa indoor courts kinalaunan. Kinahapunan, hindi na napigilan ng ulan ang pagdomina ni Ayala. Tinalo niya ang pambato ng Thailand sa second round, 6-1 at 6-love.
7: I think I'm doing pretty good. Hopefully, you know, I'll see how I go throughout the week. I think, you know, health is always the first priority. So I think, you know, circumstances have changed a lot in the past years, and I'm, you know, I'm older, a bit more experienced. I like to think that my mindset now is, you know, to take it step by step, you know, give it everything I have and to compete to the best of my ability. Everyone wants the gold. And I want it, you know, I worked hard. I'm here to compete. Like every tournament, I want to win.
6: Umabante naman sa round of 16 ng women's doubles ang teammates ni Alex na sila Tenny Madis at Steffi Aludo. Tinalo ni Madis at Aludo ang koponan mula Indonesia sa dalawang set, 6-3, 7-6 nitong hapon. Bago ang kanyang laban sa women's singles, todo suporta si Ayala sa kanyang mga teammate.
8: Iba po talaga yung feeling pag panalo at sobrang grateful po namin kasi ibang level na to. Para sa amin, iba po talaga yung pag nandun, support pag nandyan si Ate Alex at lahat ng mga team namin. Yung iniisip na lang po namin is like, hit it all out na lang po talaga. Kasi wala na po kaming magagawa. Kasi yun na talaga yun. So kailangan na po namin ipalo lahat yung pinag-practisan namin.
6: Umusa din sa mixed doubles sina Asian Games bronze medalist Nino Alcantara at Shaira Rivera. Pinataob ng dalawa ang mga pambato mula Iran sa laban na umabot sa tiebreak 6-4, 1-6, 10-8.
24: We're moving really well and we're like playing, we're like talking, we're having fun. But overall, I was so happy with our performance today.
25: Good thing we warm up sa indoor po. So parang na-feel na din namin anong feeling sa indoor.
6: Samantala, may siguradong silver ang Pilipinas sa Sepak Takraw matapos makapasok sa finals ang women's doubles team. Winalist ng Pilipinas ang Laos sa semifinals para umabante sa gold medal match. Sa athletics, nasungkit ni Olympian John Cabang Tolentino ang kanyang unang medalya sa Asian Games matapos bigong makapodium noong 2022. Nagtapos na pangatlo si Tolentino sa men's 110-meter hurdles sa season best na 13.48 seconds para sa bronze.
26: I was always like dreaming about I have to become better and better, but after Olympics was everything uphills.
6: Tig isang bronze naman ang iuwi ng Cebol o Philippine Esports Team sa Honor of Kings at sa Pokemon Unite. Solid ang unang sabak ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa 2026 Asian Games matapos talunin ang pambato ng Thailand sa second round ng women's singles event. Si Ayala ang top seed ng torneo kaya siya nagkaroon ng first round bye. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
21: Susunod, Chinese research vessel na mataan sa karagatang sakop ng Batanes. At matapos ang makasaysayang Asia double gold, Carlos Yulo may bagong revelasyon. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magmahal ka ng iba. Huwag ako.
10: Bakit hindi ikaw?
9: I don't wanna be with the boy whose only life goal is to be loved by me. Makita ka, mayakap
13: at muli pang mahakan. Simula ngayong Lunes.
14: They're planning an attack. Uunahan na natin. Kill or be killed.
15: Hindi ko napaprandam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Pinagsisisihan ko lahat ng pagkukulang ko. Babawi ang dati mo.
16: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Tsaka yung buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
17: Baka manghina ako. Ito yung kalakasan ko sa ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
27: Dahil ang sinabi ni Gloria, nagpagupit na siya?
28: Ibig sabihin, Amber!
29: Hindi naman. Mamahal lang.
30: Gusto namin mapanagot ang mga Zafra sa mga kasalanan nila. Hindi lang sa bayan, kundi kay Sam.
31: Makakaway mo kagamit! Bumalik!
32: Ang lalakas sa loob nyo! Alagang bumalik pa kayo dito! Ngayon! Hindi na kayo makakalabas ang buhay dito!
33: Coco Martin, Singapore, 8 PM.
34: Simula ngayong Lunes.
35: Oh, nagsulat na to, di ba?
36: Pero totoo yung nakasulat dyan.
37: Do yourself a favor and talk to Billy and tell her how much you love her.
34: Painit ng painit ang labanan.
38: Babagsak na talaga si Billy.
39: Ihak mo ang love line. Once love list is completely ruined, dun ko i-delete lahat ng pictures.
40: Or else, bye-bye lawyer, bye-bye wife, bye-bye family.
41: Your secret's not safe with love list.
42: Walang nakapasok dito na hindi natin kilala.
34: Bawat plano nagliliyab.
43: Huwag mo na kaming guluhin. Kapag sa'yo ginawa, galit ka.
44: Ano pa talagang problema yung sabi mag-ina?
45: Dapat sa amin to. Kaya hindi kami titigil hanggang hindi namin nakukuha ang para sa amin.
34: The family war is on fire.
46: Gising? Gising, gising.
47: Hindi ko palang tao sa loob.
48: Billy!
34: Someone Someday, weeknights, 8:45 PM.
49: Kuya, may nahuhuli kayo dyan.
50: Basta may pain ka, may mahuhuli at mahuhuli ka eh.
49: Megan, binubog ka ng amo mo!
51: Kakapalan ko na ho yung mukha ko. Kailangan ho talaga namin ng koneksyon.
52: Pinansin ka ng asawa ko. Hinayaan pa niyang mahawakan mo siya. I think type niya ho ako.
53: Dapat mabait. Yung laging handang tumulong. Yung inuuna yung iba.
34: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na, 9:30 PM sa ating prime time bida.
5: Namataan sa karagatang sakop ng Batanes ang isang Chinese research vessel na may kakayahang mag-survey sa mga subsea cable. Sa gitna ng insidente ito, nababahal ang lokal na pamahalaan sa paglapit ng mga dayuhang barko sa kanilang lugar. Nagpapatrol, Bianca Daba.
22: Sa layong 38 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat sa Batanes, namataan ang Chinese research vessel na ito sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard kasama ang ilang opisyal ng National Security Council at lokal na pamahalaan ng Batanes ngayong Lunes ng umaga. Kinilala ang barko bilang Jia Haike 7. Tatlong beses na nag-issue ng radio challenge ang Philippine aircraft sa Chinese vessel, pero hindi ito sumagot.
54: This is Philippine Coast Guard Aircraft, PCG 2081. You are advised that you are currently sailing within the Philippines' exclusive economic zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
22: Batay sa Automatic Identification System o AIS data, umalis ang Chinese research vessel ng Fujian, China noong September 21. At pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas nito lang umaga. Pero sa halip na Batanes, nakita umano sa Papua New Guinea ang lokasyon ng signal nito.
55: Ibig sabihin,
0: the Chinese government is once again using AIS spoofing to confuse the authorities kung nasan ang mga Chinese research vessel nila. In short, niloloko nila ang mga iba't ibang gobyerno ng mundo, no?
22: Iuulat ng PCG ang insidente sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa Department of Foreign Affairs. Irerekomenda rin umano ni Rear Admiral Jay Tariela ang pagtatalaga ng Coast Guard vessel para hamunin at itaboy ang Chinese research vessel. Sa mga nakaraang buwan, madalas makita sa Batanes ang mga Chinese research vessel, kaya madalas din ang pagpapatrolya ng PCG sa lugar. Pero ito anila ang unang pag-

0: ano natin, sa liit ng isla natin at saka mga facilities natin dito, medyo nakakabahala din.
1: Galit din umano ang mga Ivatan sa mga pahayag ng mga Chinese scholar na pag-aari umano ng China ang Batanes.
0: Ay, galit kami. Kami po'y galit. Dahil ang foundation day namin is 1744 and never na lumitaw na pag-aari ng China ito.
1: Bahagi ng Pilipinas ang Batanes. At para sa mga Ivatan, hindi ito dapat pagdudahan. Sa kabila ng mga pahayag na umaangkin sa probinsya, ikiniit ng lokal na pamahalaan at ng mga residente ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at pagiging bahagi ng bayang ito. Bianca Dava, ABS-CBN News, Batanes.
2: Noong gabi ng Setyembre 9, niyanig na malagim na trahedya ang isla ng Coron sa Palawan. Natupok habang naglalayag ang pampasaherong barkong MV June Aster na kumitil sa buhay ng mahigit 70 individual. Inalam ni Johnson Manabat sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News ang kwento sa likod ng sakuna at kung ano ang mga reformang isinusulong para matiyak ang mas ligtas na biyahe sa dagat.
3: Higit 2 buwan na hinintay ni June Stibay ang princess ng kanyang buhay na si Eden. Para sa renewal ng kanilang kasal sa Coron, ito na sana 34 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa.
4: Natuloy din ang aking biyahe awa ng Diyos.
5: Miyerkules ng umaga, alas 6, na kwentuhan, tawanan, hanggang sa sabi ko, huwag mong ikat ha, kasi mag-pray lang kami. Pag mulat to, kasi nawala na yung tawag niya, kinabahan na ako bigla. Hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng ganung kaba. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Pinaparing ko pa rin ang pinaparing yung ang kanyang cellphone. Hindi talaga ako nakakunik.
2: Mapapanood ang pinakamahabang paghihintay sa pantalan ngayong gabi sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
6: Sa 30th araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, naging mainit na paksa ang mga baril na pag-aari niya at ng asawang si Manassas Carpio. Bagay na kinwestiyon ng ilang senador judge kung may kinalaman nga ba sa paglilitis. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, paano nga ba pinaliwanag ng prosekusyon kung anong kaugnayan o kahalagahan ng mga baril ng vice-presidente sa umano'y unexplained wealth niya?
7: Tony, pumalo umano sa 7.22 million pesos ang kabuuang halaga ng mga baril na pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manassas Carpio. Bagamat aminado ang prosekusyon na mas maliit iyang halagang yan kumpara doon sa kabuuang halaga ng net worth na idineklara ng pangalawang pangulo, iginiit nila na lumabag pa rin umano siya sa mga polisiya dahil hindi niya umano idineklara sa kanyang salen ang milyong-milyong pisong halaga ng kanyang mga baril.
8: Papalo sa 51 ang bilang ng mga baril at armas ng mag-asawang Manassas Carpio at Vice President Sara Duterte. Base yan sa dokumento na inilatag ng PNP Firearms and Explosives Office sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa naturang koleksyon ng mag-asawa, 22 ang nakapangalan sa Vice Presidente. Kabilang na dyan ang 14 na pistol, 5 rifle, 2 revolver at 1 shotgun. Habang may 29 naman na baril ang pagmamay-ari ni Carpio, 16 dito ay pistol, 10 ang rifle, 2 revolver at 1 shotgun. Ayon kay Police Major Jorickson Sanggalang, ang buong koleksyon ay may estimated current value na 7.22 million pesos. Bagay na pinalagaan ng mga abogado ng Vice Presidente at maging ng ilang senator judge.
9: The total here is irrelevant because the witness already admitted that these are just market surveys and it is not the acquisition cost. And that this certification is also misleading.
10: That wouldn't be fair because sa SALN, you can put acquisition cost.
11: Imposible naman pong bibili ni Attorney Manassas to tsaka ni Vice President sa isang bugso. So over the years, binili niya ito. Dapat i-declare sa SALN o dapat ang SALN

0: yung mas murang presyo.
1: Your Honor,
0: depreciated na siya. Kasi yung pinresent natin dito, brand new price eh.
2: Ang ilang senador naman sinabing hindi nila nakikita ang kaugnayan ng pagmamay-ari ng vice-presidente ng maraming baril sa alegasyon ng umano'y di maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte Carpio.
3: Sorry, this is a waste of time. Mas marami pa sana tayong pwedeng gawin. Mag-plenary na lang tayo. Marami tayong mga mapapasambit. Para sa akin, irrelevant po itong witness natin dito. Ano po ang relevance? Marami naman po mga Pilipino. Marami din mga firearms. Marami din po mga collector na mga baril. I don't see the relevance here.
2: Sa kabila ng mga komento ng mga senador, nanindigan ng prosekusyon na pasok pa rin ito sa usapin ng unexplained wealth na isa sa mga articles of impeachment laban kay Duterte.
4: The point po natin ay firearms are assets. At assets ay dapat nga nakalagay sa SALN. Guidelines naman din po naman noon na nakalagay kailangan itemized.
2: Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Rido na binigyan lamang siya ng stern warning ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga pahayag niya na maaaring lumabag sa sub judice rule o ang patakaran na nagbabawal sa mga partido na talakayin ang merits o sustansya ng kaso sa labas ng paglilitis.
5: It is not an admonishment. It is not a fine. We are committed to exercise great restraint on particular details of the impeachment proceedings.
2: Hindi pa inihahayag ni prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. kung ano ang naging hatol ng impeachment court sa mga umano'y paglabag niya sa sub judice. Ngunit nanawagan siya sa patas na pagsusuri ng mga pahayag sa labas ng korte.
6: If this rule will be applied very strictly against us, we will expect that the same strictness be applied with respect to the statements of the Vice President and her spokesperson, which to our mind, even more damaging, no? Because these are attacks against the integrity of the court.
2: Pero babala ni impeachment court spokesperson Reginald Tongkol,
7: if they feel that they are really aggrieved by those statements, then they have the right and the prerogative to raise it up in open court, not raise it up in public, because yun po yung binabawalan ng sub judice rule.
2: Samantala, ipinaliwanag din kanina ni Manila Representative Benny Abante kung bakit siya nakatulog sa loob ng Senate Impeachment Court sa kasagsagan ng impeachment trial.
8: Nakakaantok yung mga tanong ng defense lawyers. Medyo nakatulog ako eh. Masarap makinig, pero pag malamya na yung mga tanong ng defense lawyers, nakakaantok siya.
9: Tony, bukas Martes inaasahan na haharap na dito sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang testigo para sa prosekusyon. Kung hindi naman siya dadalo sa pagdinig bukas o sa paglilitis bukas, mayroon siyang hanggang Miyerkules, September 30 para pumunta dito dahil ito yung palugit na hiningi niya sa korte para makumpleto yung mga dokumento na ipinasasabpina rin ng mga senator judges at ng prosekusyon. Samantala, Tony, bukas aabangan din natin yung magiging hatol ng Senate Impeachment Court doon sa posibleng sub judice violation ng prosekusyon. Tony.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo. Abay mga kapamilya, tinawanan lang ni Pangulong Marcos Jr. ang sinabi ni Vice Presidente Duterte na plano o manong pigilan ang halalan 2028 dulot ng pagiging desperado umano ng administrasyon Marcos Jr. Ito lang ang reaksyon ng Pangulo sa pahayag ng bise nitong Sabado. Nag-itanggi niyang kilala niya ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. at pinabulaan ang may natanggap siyang pera mula rito.
11: Si?
12: The administration is trying to stop the 2028 elections now.
10: Ayon naman sa Malacanang, tinawag ng Pangulo ang komento ng Bisen na kalokohan at kasinungalingan. Giit pa ng palasyo, walang basihan ang sinabi ng pangalawang Pangulo.
13: Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
11: Matapos mag-uwi ng dobleng gintong medalya mula sa Asian Games sa Nagoya, Japan, may good news naman tungkol sa estado ng puso ni Golden Boy Carlos Yulo.
14: Will you marry me?
15: Yes, Mama. Of course, I'll marry
11: you. Masayang kinumpirma ni Kaloy at kanyang nobyang si Chloe San Jose na engaged na sila noon pang Disyembre. Sabi po ni Chloe, siyam na buwan na nilang itinago ang tinawag nilang beautiful secret nilang dalawa para namnamin ang kanilang engagement bago tuluyang ibunyag sa mundo. Sabi naman ni Kaloy, malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon na naging gabay nilang dalawa sa lahat ng nangyayari sa kanila. Pagsubok man o saya, pati sa bawat biyayang dumarating sa kanila. Bukod sa sorpresang marriage proposal, may isa pang pakulo si Kaloy dahil hindi lang isa, kundi dalawang engagement ring ang ibinigay niya kay Chloe.
14: Si Chloe talaga yung nagtumulong sa akin. Magkaroon ko ng 2 gold medals sa Olympics. And para sa akin, siya yung gold medal ng puso ko. So, dalawang engagement ring yung binigay ko sa akin.
16: FM Radio! The Vibes!
17: Ang lupet!

0: sa huling Lunes, dapat na.
1: I need you to leak yung identities namin ni Alex sa mga Italiano.
0: Nang nararamdaman.
2: Pareho kami nagmahal ng taong may mahal ng iba.
3: Kailangan mong bumalik kay Alex.
4: Bakit na naman?
5: Okay na kami.
6: Her life is in danger.
0: Nang mga ipinaglalaban. Hanggang sa huling hantungan.
7: Huwag kang mamamatay. Hintayin mo ako.
8: Huwag palampasin
9: ang huling linggo ng
10: Secret in Prague.
9: 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
11: Dalawang patay at mahigit 20 sugatan matapos bumaliktad ang sinasakyang bus sa Germany. Lahat na mahigit 30 sakay ng bus, maliban sa chauffeur nito, ay mga Pinoy na galing sa Milan, Italy. Papunta sana silang Munich para dumalo sa Oktoberfest nang mangyari ang insidente. 8 ang nasa critical na kondisyon habang nakauwi na ang ilan sa managtamo ng minor injuries. Ayon sa isa sa mga sakay ng bus, karamihan sa kanila ay natutulog at ikinagulat na nangyari. Nagpaabot naman ng pakikipagdalamhati ang Philippine Consulate sa Frankfurt.
12: I would like to take this opportunity to ask the Filipino community here to offer to include our brothers and sisters who were affected by that accident in their prayers today.
13: Hindi namin alam dahil lahat naman kami natutulog eh. Bigla na lang naman. Accident. Hindi, walang nakakaalam.
14: Binati ni Pangulong Marcos Jr. ang mga mag-aaral, guro at mga katuwang sa edukasyon dahil sa mahusay na ipinapakitang performance ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA mula nang sumali ito noong taong 2018. Nakapagtala ng pag-angat sa mga marka sa science, mathematics at reading kung saan nalagpasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 na bansa sa mathematics at 18 sa reading. Kinilala rin ang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa kakayahan sa pagbabasa sa buong mundo. Bagamat malaki ang naging pag-unlad, ang markan ng bansa ay nananatiling mas mababa sa average na markan ng mga bansa na kasapi sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. May kabuuang halos 9,000 mag-aaral mula sa higit 200 paaralan sa buong bansa ang lumahok sa PISA 2025.
15: Patuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Habulin natin yung pagka number one. At kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipag ng ating mga magulang at lahat-lahat.
16: Kinilala po ng Senado ang pagwagayway ng Kings of Pop SB19 sa musika at talentong Pinoy sa global stage. Dumating sa Senado sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin ngayong Lunes ng hapon para tanggapin ang ipinasang resolusyon ng mga mambabatas bilang pagkilala sa kanilang makasaysayang performance sa Lollapalooza Music Festival sa Amerika at iba pang tanyag na music festivals. Isa-isang pinuri ng mga senador ang mahalima sa pagmamalaki sa lahing Pilipino saan man sila magtanghal sa mundo at ang epekto ng kanilang musika sa mga nakaririnig nito. Kilalang award-winning group sa kanilang hits na Gento, Dam, Dungka at Mapa. Congratulations, SB19!
17: With pride and deep admiration, we celebrate what these young Filipinos have achieved on the world stage. World-class artistry, discipline, music, craftsmanship, and a distinctly Filipino voice.
18: SB19 became the first homegrown Filipino act to perform at the festival. Ibang klaseng saya po ang marinig ang musikang Pilipino sa entabladong iyon.
19: Taon ng tiyaga, sakripisyo, at paniniwala sa sariling tunog ang nagdala sa kanila tungo sa pagiging isa sa mga mukha ng P-pop sa international stage.
20: To SB19,
3: Your music gave her comfort sa mahihirap na araw. Wala na po si Lieutenant Quero, but her loved one's wish is that her story reaches SB19. You, who became part of her life and her happiness.
11: O, hindi makikikongratulate din tayo, di ba?
14: Marami tayo i-congratulate ngayong araw nito.
11: Congratulations. Eh, bakit ka mo?
14: Oo, dahil ito muna.
11: SB19.
14: Tapos, Carlos. Yung si Kaloy and Chloe.
11: Ah, si, oh yes.
14: Dahil, nagkaano na sila, di ba?
11: Nagka?
14: Ano tawag doon?
16: Engaged.
14: Ano, engaged? Sorry, ah. Iba pala
11: yun. Nagkaano.
14: Hindi nagkatuloy. At syempre, wala nang ibang pinabantayan pa ako, hindi yung siya...
11: Alex Iala.
14: Yes, ang nagkuya. Alex Iala, pinataob niya yung kanyang nakalaro. Na galing Thailand. Feeling ko baka napagod yun dahil lumusong pa sa baha.
11: Paano bigas ng bansa niya?
8: Thailand.
11: dapat diba, may lambing. Oh.
14: Kasi ganun sila, malapit sila.
11: Oo, ganun sila. Paano ulit?
8: Sawarika.
11: Paano ulit yung bansa?
8: Thailand.
14: Iniwan, Ate B. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang dokumentaryong Pinakamahabang Paghihintay sa Pantalan. Ako po, si Tony Velasquez.
16: 88 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sambrano.
11: Tony, may kulang ka.
14: Ano pa?
11: Paano ulit ang bansa? Natin ka ganun ka. Oo, oh, diba? Ganun yung tay.
8: Kapkong ka.
11: Yeah. Napapanood po ang TV Patrol. Ano pa pang mga paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes?
9: It's DTX 500 mo na yan!
8: DTX 500.
9: Ito ay may antimicrobial property
8: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
9: DTX 500.
8: Highly recommended
9: ng mga eksperto.
8: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
1: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
15: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng TRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
2: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
10: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
2: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
4: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
19: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
2: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
20: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kababskada.
3: DJ Faye Lemon. DJ Cherry Lou.
4: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibeskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napagandang Monday evening po, evening na po mga ka-vibes sa Bulol. Medyo sinisip po mga good yan ay itiniyod ka-vibes ka. Ano balita ko? Today is September 28, 2026. Monday na Monday po. At makasama niyo po kami ngayong gabi yung mga vibes ka na DJ Nico Chico.
1: And DJ Cherry Lou.
0: Absent po yung isa.
1: Hindi nakahabol.
0: Oo, mukhang napasarap yata ang tulog. Yun pa. For sure, bumiyahin yun na hindi pa naliligo.
1: Badaw! Faylemon, totoo ba?
0: Ay, nako, Faylemon, maawa ka sa mga katabi mo.
1: Badaw!
0: Ang magandang gabi sa ating lahat ng mga ka-vibes. Nako, Monday na Monday, napakaganda po ating pag-uusapan. Ito po ay patungkol sa ating tanong na...
1: Ayan, eto na ka-vibes. About kasalan na naman tayo.
0: Ay, hindi pa hindi nakaka-move
1: matapos,
0: on.
1: Hindi matapos-tapos. Oo, kung napanood nila yung... Mm-hmm. Yung news kanina or napakinggan nila,
0: yes.
1: 'Di ba? May nag-propose.
0: Oh, yes. Oh,
1: yung isa sa mga ano natin, ang tawag ito, nagbigay ng karangalan ng Pilipinas.
0: Oh, yes. So,
1: si
0: Carlos Yulo.
1: Carlos Yulo.
0: Si Caloy.
1: Ilang engagement ring?
0: Hindi lang isa.
1: Wow!
0: Bongga, dalawa.
1: Pwede din baligya.
0: Ay, oo. Okay, di ka, sumili ka nga ng engagement. Oh, ito, diba? Basta-basta.
1: Bunga.
0: Oo, makaraw.
1: So, ano, duha nga tulot yung butangan, right and left.
0: Oh, siguro. Duha. Yes.
1: Wow.
0: Iba. Bunga.
1: Iba talaga siya magmahal.
0: Iba nga, ginduro-duro pa talaga. Oh, dapat mabawi ko talaga yun ni Carlos Yulo.
1: Tapos may kasal pa.
0: May dagol ini maga sa hindi oras.
1: Ayan. Ka-vibes, yung question natin is about engagement ring.
0: Yes.
1: Eto na. Dapat bang isauli ang engagement ring kung di natuloy ang kasal?
0: Hello?
1: Dapat nga bang isauli ang engagement ring?
0: Ay, nga pala, no? Di natin
1: diba? Kasi kapag hindi natutuloy yung kasal, saan napupunta yung engagement ring?
0: Correct. Oo. Or dapat ba talagang...
1: Isauli.
0: Isauli ba? Or you hold on to it?
1: Okay. Kung ikaw ba ka-vibes? Eh, bangin
0: pwede maprenda.
1: Diba? Bangin lang iprenda.
0: Oy, diba?
1: Kung kayo ba ka-vibes, para sa inyo ba, kailangan nyo bang isoli or dapat bang isoli?
0: Oo.
1: Ang engagement ring kapag
0: correct.
1: Hindi natuloy yung kasal nyo.
0: Kasi parang wala namang sense na, di ba?
1: Oo, tapos...
0: Kung iisipin natin, hindi naman natuloy yung kasal, eh ano pang gamit ng engagement ring? As supposed to be yun talaga yung pinakasimbol na kayo talagang
1: nagmamahalan.
0: Nagmamahalan. Tapos,
1: lalo na, no, kapag yung breakup is hindi maganda.
0: O yun, oo. Yan, pag-usapan natin yan, mamaya.
1: Ayan. So, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong makisali sa ating usapan ngayong gabi, huwag po kayong mag-alin langan, hanapin po sa Facebook ang aming Facebook page 100.7 FM Arta Coloba. Nag-isa lang po yan. Pa-like po, pa-share, and pa-follow na rin.
0: Oh, tulungan niyo po kaming maliwanagan ng ating mga isipan. Dapat
1: yes.
0: ba o hindi dapat?
1: Oo.
0: Diba? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya wag na wag kayong aalis, manatiling nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Coloba, ang Lupet.

0: Ay, ang hirap naman nun.
1: Nakalimutan ka ang kalimutan. Ano yun?
0: mahirap talagang kalimutan ang...
1: Kalimutan ka.
0: Ayaw talagang kalimutan. Mm-hmm. Parang ganun yung story. Anyway, mga ka-vibes ako, ang ating oras, it's 8:27. Alas 8:27 na po at kasama niyo pa rin po kami dito sa paboritin yung programa gabi-gabi. Ang...
1: Ganda
0: ang
1: gabi vibes!
0: Ngayon, pag-usapan na natin ang ating topic. Ang ating tanong kanina is...
1: Dapat bang isauli ang engagement ring kapag hindi natuloy ang kasal?
0: Oo nga naman! Napapatanong tuloy tayo. Dapat diba? Nga ba?
1: Kailangan bang isauli? Isasauli ko ba ang engagement ring?
0: Ewan ko lang kung narinig mo kasi yung story about kay Ryan Bang at saka yung sa ex-fiancé niya na si Paula
1: hindi
0: Huyong.
1: Hindi natuloy yung kasal niya. Isinauli ba ni ate girl?
0: Hindi pa. Nag-post nga si Vice Ganda nun eh.
1: Na?
0: Eh, dapat isauli daw. Kaya yun.
1: Ah, okay.
0: That is our question.
1: Yun pala yun. So, may pinanghugutan pala yung question natin.
0: May pinanghugutan yung question natin.
1: Oo nga, no? Pero napapaisip din tayo. Kailangan ba talagang isuoli ang...
0: Oo nga.
1: Ang engagement ring.
0: Oo, pero bago yun kasi lately lang, September 7 yata, nag-post itong si girl.
1: Yes.
0: September 7 ba yun? Parang cryptic message lang. All about yung mga lalaki na physically, emotionally,
1: nang-abuse
0: ng mga women. Na kung sino para yung pinaka-nicest people, behind closed doors yung pala eh.
1: Hindi. May parang tinatagong lihim.
0: Siyempre, lahat naman tayo, may mga, kung meron tayong mga angels,
1: so,
0: meron naman tayong mga
1: siya,
0: demons din.
1: Emotional and physical abusive.
0: Baka yun kasi yung pinagmula ng pag
1: separate
0: ways
1: nila. Kung bakit hindi natuloy yung kasal nila.
0: Hindi naman inamin ni Ryan Bang dun sa interview ni Vice Ganda.
1: Kung totoo yung cryptic kasi, post na yun.
0: Kasi yung una kasing lumabas na issue is parang infidelity yung rason. Third party ba? Kaya hindi natuloy
1: kasal. Sino
0: yung
1: may third party?
0: Yun ang hindi tayo klaro.
1: Kasi hindi sinabi doon kung
0: although
1: sino.
0: Although sa post ni Vice Ganda, parang si girl yata.
1: Korean din ba?
0: Hindi lang natin alam kung Korean or Pinoy.
1: Yung jowa niya? Yung ex-jowa? Korean adagihapon.
0: Parang Korean din Huyong.
1: May lahi gihapon din.
0: May lahi, Paula Huyong.
1: Oh, yes.
0: Tsaka si Ryan Bang. Pero yun, doon po kasi, yun po talaga ang pinagmula ng ating question ngayong
1: question.
0: Gabi.
1: Oo, kailan ba?
0: Kasi mahirap naman talaga, Wala naman silang inamin na may third party.
1: Oo, tapos pero, hindi rin sinabi kung bakit sila nagkahiwalay.
0: Meron naman sinabi si Ryan Bang kung anong naging rason ng kanilang breakup. It's all about cultural differences daw.
1: Okay.
0: O magkaibang beliefs regarding marriage.
1: Parang hindi sila maka-adjust pareho.
0: Parang magkaiba kasi. Yung
1: magkaiba
0: mga
1: ng paniniwala.
0: Pagpapakasal or parang ganun. Hindi lang natin talaga alam kasi sa kanila lang naman yun Di ba? Alangan naman makichismis pa
1: tsaka
0: tayo.
1: Hindi naman natin pwedeng i-judge kasi hindi naman natin kung ano alam kung ano talaga yung
0: punot dulo.
1: Reason nila. Yes, na both. Pero para sa akin, hindi kailangan talagang isoli.
0: Pero klaro lang, hindi raw cheating, sabi ni Ryan ba?
1: Hindi cheating.
0: Sa naging vlog ni Vice Ganda. Naging viral nga yun interview ni Vice Ganda kay Ryan Bang. Pero yun nga, mga ka-Vice.
1: Pero dapat daw isauli ni ni ate girl.
0: Sabi ni Vice Ganda, kasi sa totoo lang, alam naman natin, medyo may kamahalan din yung engagement ring. Sa hindi naman.
1: Diba?
0: Dugot pawis yun ni Ryan Bang, yung binili. Diba?
1: Kasi kung ikaw, diba, nagmamahal ng isang tao, yung ibibigay mo talaga yung best.
0: Alam naman, pipitsugin diba? Lang yung kumain ka lang ng candy, tapos yung pinaka...
1: Yung parang inano lang, tapos gagawin lang sing-sing. Huwag naman ganon. Pero kung hindi talaga kayang bumili ng ganon, di ba?
0: Huwag naman masyado maging ambisyoso kung hindi naman talaga kaya. Importante
1: may
0: is
1: ano
0: yung thought, yung effort.
1: Yung
0: diba?
1: Parang may sabi nga na kaya mo daw bang tanggapin ang tag 250 ata yun? Or to,
0: oh, diba,
1: di ba may na ano yun? Yung parang nag-viral na 200... 50 ata na na wedding ring.
0: No wedding ring.
1: Wedding pero, ring, 'di ba? Parang ganoon.
0: Oo. Hindi na siya nag-open.
1: Tapos sinabi naman, tinanggap naman ni girl kasi nga hindi naman daw talaga yung sing-sing na yon yung nagpapa yung magja-justify ng pagmamahalan nila.
0: It's
1: just effort. A ring, parang symbol lang naman, 'di ba?
0: It's just a it's just a metal around your finger.
1: Yes, na nakakadunot usahay kumbaga na iihan na. 'Di ba kon 'di ba kon naiihan na tas baga, diri mo na yan natatanggal. Oh, 'di ba?
0: Na-off talaga yun.
1: Ay. So, may technical issues.
0: Oo. Babasahin ko na untaan ko ang mga reasons.
1: And reasons.
0: Pero, number one kasi, tapon baga natigam na kanina while I was just proofreading, you know, number one, if it's a conditional gift, you may not return.
1: Pwede, oo. Pwede.
0: Oh, kung conditional gift, you have to return.
1: Conditional.
0: May condition nga eh, di ba?
1: Kasi nga, ito ibibigay ko to kasi... Kung papakasalan mo ako, parang ganun, di ba?
0: Kung matuloy yung ating kasal, it will be yours forever.
1: Yes.
0: May condition kasi.
1: Kasi nga, di ba, tinatanong siya.
0: Oo.
1: Parang ito yung bagay na sasabihin na, kaya mo ba akong pakasalan?
0: Correct.
1: Di ba? Tapos ibibigay niya.
0: Oo.
1: So kung hindi na tuloy, so parang... Ikaw na mismo, bisan ikaw mag-iisip ka, ibabalik ko kay di man talaga.
0: Makarawod.
1: Yes, di ba? Parang nasugad.
0: Oh, pero may mga, sometimes kasi may mga tao nga din luwat na awod.
1: Oo. Kiginhatag mo na, kaya ano ko ibabalik?
0: Oo.
1: Di ba?
0: Di ba? Pero makarawod, di ba? Kung ikaw, pipirit mo talaga itong imo gusto.
1: Oo.
0: Especially na if you think nga di man talaga worth it. Di ba? And of course, bago makarawod, especially na... Kung one of the reasons kung kayo na call off it or na wala na kadayo nitong kasal, it's because of your infidelity.
1: Oo, diba?
0: Ikaw mismo, itong reason kung kayo na natabo itong breakup.
1: So, kailangan mo talaga ibalik.
0: Ay, natural.
1: Ibabalik mo talaga.
0: Saan pa? Saan mo pa kukunin ang kakapalan
1: diba
0: ng iyong
1: sa mga
0: mukha?
1: Pelikula, kapag pag nagbe-break, tas may mga bagay na ano, is ibabalik nila agad. parang ganun ba? Wala na tayo. We're done. Tapos, biglang tanggal sa kamay tapos ibabato sa iyo.
0: Ibabato sa iyo. Ay ganun. Sana all. Ako diba? Na pasalo. Tapos, yeah, wala mo prenda.
1: Correct, 'di ba?
0: Ay nako. 'Di ba? Yun. Isa sa mga dapat natin i-consider is if it's a conditional gift.
1: Kailangan ibalik.
0: Although gift po siya,
1: ng
0: regalo.
1: Pusa,
0: oo. Pero kung conditional siya, marapat lamang na ibalik mo.
1: Siguro, kung hindi...
0: Especially kung ikaw yung reason.
1: Siguro kung hindi engagement ring ang ibibigay, kung pag-uusapan, pwedeng hindi ibalik.
0: Kung simpleng regalo
1: kung
0: lang.
1: Kung mga regalo-regalo lang, di ba?
0: Alam nga
1: kasi
0: naman.
1: Kasi hindi na mo naman talaga, ano yun
0: ibabalik
1: kusa talaga. Talagang ibinigay sa'yo, di ba? Mm. Pero kung yan, kasi parang conditional kasi yan diba? Ibinigay ko to sa'yo kasi
0: it's a sign na
1: tinatanong ko kung papakasalan mo ba ako.
0: It's a sign so pag na sinabi mo level up na kayo sa inyong
1: yes.
0: relationship.
1: Pag sinabi mong na yes, 'di ba? Oo. Ganon.
0: Right. So there you go. That is one of the reasons na dapat ibalik mo. Especially na kung ikaw pa yung punot dulo kung bakit hindi natuloy ang kasal
1: niyo, 'di ba? Nakakahiya naman kung hindi mo ibabalik tapos ikaw yung reason.
0: And the counterpart naman nun is kung unconditional. Ibig sabihin, matuloy man o hindi.
1: Sa'yo na yan. Kasi hindi ko naman yung binili ng mahal.
0: Kasi yung primary reason naman kasi niyan is may mga ilang taon, like for example, 5 years kayo nagkasama. Mm-hmm. So mga ilang taon kayong naghintay o hinintay mo na makasal kayo pero hindi nga lang natuloy. Parang negosyo din na, parang nag-invest ka rin ng time mo, effort sa inyong relationship pero hindi natuloy. Pero pinaka-compensation mo na lang yun.
1: So parang ano tawag dito? Yung
0: parang suhol.
1: Pampalubag loob.
0: Pampalubag loob kasi hindi natuloy.
1: Sige mo na lang ito. Kaya wala yung kita na dayon. Tapos baga may haman gihaponan aton ano tawag
0: may mga shared
1: mga
0: moments
1: pinagsamahan din natin oh. Oo may mga pinagsamahan din
0: well good for that person kung amo ito tiyagon gusto
1: pero tas may mga kung naupayit iyo sabot oh. Nga duha diba yes, nga nagbreak so, ka mo kay kun an ka break lang nga
0: abrupt tigda yes, tapos ito nakahurt ka talaga
1: may mga
0: feelings
1: panunugod na nangyari
0: ay nako
1: bongga.
0: Oo, may mga nagka-reveal ka, mga dear, dapat nare-reveal.
1: Correct!
0: Ano, masakit talaga ito. Pero, kung sa ganito, mga unconditional, ano, may mga tao kasi, may mga tao naman kasi naman na willing talaga nilang ibigay ang lahat.
1: Mm-mm.
0: So, sometimes, holding on to something will give them more, you know, hurt, haira, mga, kuha, naira, mga kasing-kasing.
1: Mm.
0: So, to lessen that burden, to lessen that hurting feeling,
1: mm-hmm.
0: They let go na lang. Bahala diba? Ka na lang, diba?
1: Kasi may mga lalaki na ayaw na nila nung ibabalik yung sing-sing kasi oo. Parang mas lalo siyang nasasaktan kasi mas naaalala niya pa. Parang everyday pag nakikita niya yun na nandyan sa kanya, diba? Nasasaktan siya sa mga nangyari. Kaya minsan hindi na nila parang hinihingi na ibalik yung sing-sing.
0: Oh, let go na lang para mabawas-bawasan yung mga
1: sakit na nararamdaman diba? Sa buhay-buhay.
0: Well, good for you kung ganun.
1: Oo.
0: Advantage for you.
1: Yes, pwede mo ikuan. Ito mga pwede mo iya-isangla.
0: Diba, kasi ng mga mukhang pera.
1: Diba, pwede mo
0: nakaganan siya.
1: At least nakakaganan siya ka. Oo. Pwede mo iya-isang. Basta di rin ikaw lahat rason, ha?
0: Oo, basta hindi ikaw yung reason kung bakit. O
1: ganon.
0: Diba? Diba? O di kaya, it's because of

0: kadtuon lyot alang madito
1: diri
0: niya, family to girl
1: diri niya gusto ko madto na hiya lang usa oh. Wari hiya nga do bagat
0: may mga situation kasi nga dir mo talaga mahihimo nga kumadto na sa nga lugar kay you know
1: it labi na kun harayot im family ano
0: oo tapos waray means ka talagang kumadto
1: tas may maiisip mo ikaw lang adto nga usa
0: oh ay alang
1: ka man makadto.
0: Oh, tas diba? Alangan naman ano paggastosan ka pa hiton family, hiton yes, girl so, para kalamangin nga to, di ba? Tapos pag nga tunin mo, ah, ting ka, susulan nga trabaho, kaya trabaho, di man ni Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Tapos, sa problema pa ko dito, kaya waranera chance nga bumalik pa nga di Pilipinas.
1: So, bagan ato na talaga mag-stay bagan for na, good.
0: Oo, oh, stay for good na talaga dito. Kay mga kuan na, mga citizen na itong country.
1: So,
0: ikaw, adi, wala kayong magagawa. Forgo na lang.
1: So parang pinag-ano sila, pinaghiwalay ng panahon.
0: Because of certain circumstances. So unavoidable circumstances. Wala na talagang magagawa.
1: So binalik niya yung ring.
0: Balik talaga. Walang magagawa eh.
1: Parang engaged na sila. Before umalis yung girl.
0: Engaged na sila. Pero wala silang magagawa eh. Tapos, and besides kasi, isa sa mga reason din eh, parang hindi boto yung family.
1: Kay boy.
0: Kay boy.
1: May mga sugod talaga yun.
0: Oo. You and me against the world, and sometimes the world wins.
1: Yun.
0: Most of the time.
1: Oo.
0: Ah, mutot masaklap. Diba? Yun lang problema doon. Pero anyway, ang ating oras sa buong Pilipinas. It's 8:41. Hindi kasi nag-open uli. We'll be talking more about this mamaya, mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo, ay naku, wag na wag kayong bibitaw. Continue sending nga pala yung mga messages sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
1: Ayan. Sa mga ka-vibes natin na hindi makapanood ng Facebook Live natin, mag-download lang po kayo ng FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta, mapapakinggan nyo kami.
0: Yun. Alright. Sige, mga ka-vibes. Ulit-ulit po ang ating tugstuga. Dito lamang sa nag-iisa niyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.

0: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Oh wow, this love is ours. Ay, oh, ang sweet.
1: Pero hindi natuloy.
0: Hindi natuloy.
1: Yun so, lang. Hindi na sa kanila.
0: Yun lang. Anyway, eto na nga pala ang 3-digit Lotto Swerte result. Kanina yung alas 5 ng hapon, September 28, Monday. Eto po mga ka-vibes, makinig po ng mabuti. In exact combination, 664. Ulitin po natin, 664.
1: Oy.
0: Dalas lumabas ng 6 at saka 4.
1: Sige, 6 pa rin.
0: 6 pa rin. 4. Isa pang number.
1: 0.
0: 0. 0640466406604. Try natin mamaya mga ka-vibes kung makakakuha kami kahit isang number man lamang.
1: Mm-hmm.
0: Tumutok lamang dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban, ang lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: padilikado na ito. Hindi na ba namamaya pa? Ah, tara, tara pa nga diin na ito, mga ka-vibes.
1: Minumulto.
0: Minumulto na ako ng damdamin ko.
1: Ay!
0: Oh, ganun talaga.
1: May mga, sugod ngayon. Ano?
0: Ganun talaga mga feeling pag ikaw yung reason kung bakit kayo nagka-break up.
1: Oh, so parang diba? Hindi ka patutulugin
0: ng... Hindi ka talaga patutulugin ng konsensya.
1: Konsensya mo. Oh.
0: Diba? Ganun talaga yun. If you are the reason na nagka-break up ka mo, well, hindi ka talaga makakatulog ng basta-basta.
1: Yes. Tapos kung nagkakasugat mo ya, diri ka makakasiplat.
0: Oh!
1: Hala, matamod ka.
0: Matamod ka na lang.
1: Adun na.
0: And sometimes pa nga, eh, naghahanap ka ng mga places na hindi niya dadaanan.
1: Correct. Pero,
0: para ka lang makaiwas.
1: The more ka na nga na-escape pa iya,
0: the more
1: may kakasugat hiya. Diba?
0: Ganun talaga yun.
1: Kung ano talaga timo gini-skipan, asya timo ikakasugat, ikakatapo.
0: Oo, lalapit at lalapit yes, talaga si dakilang diba? Karma.
1: Magpanuksong tadhana.
0: Okay, so yung mga ka-vibes, nako, pag-usapan na naman natin yung ating tanong kanina, which is...
1: Oo, dapat bang isoli ang engagement ring kung di natuloy ang kasal?
0: Kanina sinabi natin, dapat mong isaoli kapag conditional gift.
1: Oo. Pero may sabi dito, yung general manager natin, hi, Ma'am Erda, good evening.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, yes, it does not serve the purpose.
0: Oo nga, kasi... May condition nga eh.
1: Uh-oh.
0: Ibinigay sa'yo kasi may condition.
1: Mm-hmm.
0: Anong condition? Dapat ikasal kayo.
1: Yes.
0: Diba? Magpakasal kayong dalawa.
1: May nag-comment pa dito. Good evening ka vibes from Cherry Andre Mamonte Badia.
0: Uy, familia.
1: Good evening. Mamingaw man ko no. Kaya nagparehas lang kita pag sinil ko.
0: Sino mo nakaturog nga ni?
1: And shoutout ka na Ate Shirley Gitigan is watching.
0: Wow.
1: Hi, Ate Shirley.
0: Okay, Ate Shirley, thank you so much for always watching our live stream.
1: Live, oo. Bagawari yan nag-comment siguro, baga di rin ni makapwesto.
0: Hindi siguro binigyan ng engagement ring ni...
1: Special friend. Kay special friend lang.
0: Ano ba yan?
1: Oo.
0: Hindi nag-level up?
1: Wala yung nag-level up. Ano
0: aray, aray, aray, aray. Okay, sige. Yan. Ito pa yung mga natitirang dapat nating isipin, ano, especially
1: kung
0: when it comes to engagement.
1: Kung bakit kailangan ni Sholly.
0: Yes. So, kanina sinabi natin, kapag conditional gift, dapat isaoli mo.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang kung ang conditional talaga yung pagregalo sa'yo. Walang problema doon.
1: Oo.
0: Pero ito pa. No fault versus fault state. Anong ibig sabihin nito? Gaya nga ng sinabi natin kanina, pag ikaw yung dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal, alangan naman you hold on to that engagement
1: baga,
0: ring.
1: Flex mo pa.
0: Oo. Tapos sabi pa, manifesting.
1: Wow! Marrying soon.
0: Manifesting ka.
1: Manifesting ka.
0: Ay, nako. Saan ka kumukuha ng kapal ng iyong mukha? Charot, di ba? Parang ganoon ang mga drama. Kung ikaw yung reason kung bakit yung nagka-break at kung bakit hindi na natuloy yung kasal, ay,
1: ibalik mo na.
0: Ibalik mo na.
1: Parang awa mo na. Huwag mo nang pakapalan pa ang mukha.
0: Oo. Ganun ba masyado? Nako.
1: Huwag masyadong papahalata.
0: Masakit ba ya si Aling Karma pag... Diba? Pag
1: nananampal. Ang karma ngayon is... Oo. Sabi daw, ang karma ngayon is digital na.
0: Ayun nga.
1: Kaya, huwag kayong mag hihintay na umabot.
0: Oo. Pero pag hindi ikaw yung reason kung bakit hindi natuloy yung kasal, by all means, hold on to it.
1: Diba? Bakit ko naman ibibigay?
0: Bakit ibibigay? Ikaw
1: bakit
0: naman yung nag-cheat.
1: Oo. Diba? Pero kung aroon...
0: Ha?
1: Pero aroon
0: ka dyan. This is my compensation.
1: Ay, for the cost?
0: For the damages. Oh, di ba? Payment for the damage,
1: for the damages
0: you've done. Diba?
1: Emotional.
0: Ay, una-una, diba? Ano lang. Kung nag-prep, during itong preparation itong kasal, dali pa nga ni, nagtutunga-tunga kami ito at mga gastos.
1: Uy, diri harumama ya. Ipagunin kasal.
0: Badaw, di ba? Tapos, mahito ulit itong pag-cheat niya.
1: Correct. Dir
0: na, warimada yun. Purna, dadaw ito yung diba? Gastos, di ba?
1: diri ka la physically exhausted pati na
0: financially kwan
1: financially
0: ka pa,
1: and diba? Emotionally exhausted gat ngat ngatanan tanan
0: mga gosh ito diba? You have the right to hold on to that ring diba? Iprinda
1: para nahibalik.
0: Okay, balik yung mga gastos. Diba?
1: Ah, ano diba? Naman ito pag sinurusulot? Eh, prenda or ibaligya. Diba? Bangin may ada, magpapakasal nga imo sangkay.
0: Oo, ibaligya.
1: Ngayon ibaligya. Gini mo nga negosyo.
0: Diba, yan yung mga gastos. Diba? Diba? Dapat lang. Kasi diba? Hindi ka yung dahilan kung bakit hindi natuloy yung kasal.
1: Oo.
0: And nowadays, nako, kahit piso man siya, dapat mong bigyan ng value kasi sa hirap ng panahon ngayon, di ba?
1: Yes. Diba?
0: Tapos parang sasabihin nyo, mag-a-accept kayo lang ng pera mo kasi na-cancel yung kasal niyo dahil sa kasalanan niya, di ba?
1: Diba?
0: No, rapat lang.
1: Pero kung nagkasala siya at natuloy naman, go lang.
0: Ipagpapatuloy mo ba?
1: Ikaw na ang bahala mag-decide noon, di ba?
0: Nasa sa'yo yan.
1: Oo, di ba? Kung gusto mo pang masaktan.
0: Proceed at your own risk.
1: Correct. Pero hindi naman, nasa ano yan.
0: Nasa matindi pag-uusap
1: correct.
0: Yan. Pero,
1: at ito yung mga
0: sabot. Aminin mo naman, what's pero, nagkasala? Na ako, hindi mo na talaga makakalimutan yan.
1: Ba?
0: No matter how much effort na gagawin niya para mag-clear out uli yung pangalan niya, nandun at nandun pa rin yung lamat.
1: Oh, yes. Bangin lalugod after ito yung kasal. Di na lang mag-start na liwat. Ayun. Every time nga magkukuhang kamo. So, bagat mo rin na klaro. Ano?
0: O ito, itiba nga ni, tagpiraan ni Katoy nga naglilibit. Tapos pagpakasal lugod niya. Nagkasal. Nagbulag lugod. Ah, di ba?
1: Mm-hmm. Pero malay natin, hindi naman lahat ng tao ganon.
0: Pero ito pa, isa pa sa mga reason na dapat mong isauli.
1: Mm-hmm.
0: If that particular ring is a family heirloom.
1: Wow, Rikuy, kuya!
0: Dahil, pang reels ng mga istorya.
1: Ito ang mga ipapasa.
0: Pasapasa from the kanununuan.
1: Generation, oo.
0: Could you imagine ito ng historical value na ito?
1: Na-existed
0: family ito heirloom!
1: Ano ka, anak ni Dante Morete?
0: Social etiquette talaga magdi-dictate ito. Iuli.
1: Oo.
0: Kaya dito, kanang iyo pamilya.
1: Di ba? Kay sugadira ka high class, bangin lugod, mahimo ka nga, oh my God.
0: Oo, baka raw dito.
1: Yes.
0: Well, sometimes kasi, ginuulit talaga ito because
1: respect
0: of the,
1: itong
0: kwan, pag-respeto lahat, tapos besides ito, generational value kihapon
1: diba?
0: Ito.
1: Kay
0: it, sing-sing.
1: Pag simirin kita nga heirloom, bagat kailangan dirit mawarahain mo.
0: Oo.
1: Kay, until the next generation pa ito.
0: Una-una, no, abisa nga ni itong wedding dress diba? From the lola to the nanay
1: grabe
0: to the
1: liwata
0: daughter.
1: To.
0: O di, kaya kung timeless luwat itong design.
1: Grabe liwata. Umay na ba timeless?
0: Di, may mga sugo dito.
1: As in, very nakakuan talaga nga.
0: Depende ha yung theme luwat kasi may mga iba nga itong theme and mga kanangkadaan pa. Diba?
1: Or, di ba, it's sunod-sunod nga mga generation. Bagat, ganun pa rin na mga theme ang gagawin.
0: Or bagang tradisyon na itong inyong pamilya nga ipapasa-pasa-pasa-pasa.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Hindi man sa mga anak, sa mga ano tawag ito? Mga manugang. Na
0: yes.
1: Basta maipasa yung mga generation
0: sunod
1: to
0: yung
1: generation.
0: Mga generation, di ba? Yes. May mga sagot kasi ito. Sanglit, you have to value that gihapon. Okay. And makaraod man kasi.
1: Yes. Diba? Di rito na rumamay na, di ba? Mm-hmm. Bakit sagot nito, ipapasahin mo't heirloom? Wow!
0: Pero kung sumagot yun nga, igahatag ni Rayton Ira heirloom haimo, regardless of what happens, well, good for you.
1: Yes, kung ikaw na bagat last nga generation
0: pero igipasa eh, mo kayo mga sumpa ito.
1: Niri ka na ngayon makakalakal. it's a curse, di ba?
0: Hirap pa kayo nag-presenter nga, ikaw na nalain.
1: Oo, tapos ikaw na diri, hala, kaya nung
0: kaya nung hindi na taga-tagal may niyo, wala mo ka na itong kasal.
1: Oo.
0: Ngayon pala kayo may sumpa.
1: Hindi ka ngayon maaaram magbibinalik-balik ka iya.
0: Ay, nako. Naipasa na yung na-break na era pamilya.
1: Yes.
0: Aray. Alright, there you go mga ka-vibes. Those are but some of the things. So, mga reasons kung kaya ano, kung bakit dapat natin isauli yung engagement ring. Especially na kung hindi natutuloy talaga yung kasal.
1: Kasal.
0: Diba? Again, i-consider nyo yung mga reasons na yan kasi importante din naman natin bigyan ng halaga Oo nga, sasabihin natin, metal lang naman yan na nasa daliri mo. No. Sometimes kasi, like for example, in the case of the heirlooms, may mga memories na dyan eh.
1: Diba? Parang may sentimental din.
0: May sentimental din, value ganun, na rin. Value. So, kawawa naman, di ba?
1: Sentimental values.
0: Regardless of the reasons or kung sino man ang dahilan kung bakit kayo nagka-break or whatever, hindi natuloy yung kasal, sometimes, di ba, dapat isinasaulit din.
1: Correct.
0: And ikaw naman, di ba, would you be holding on to that particular thing na magbibigay sa'yo o magsasariwa sa
1: mga
0: alaala? Alaalang
1: yes,
0: napakasakit naman talagang i-recall. Di ba? Unless, of course, ikaw, naagrabyado.
1: Ng taong yun. Pero kung ako, maratot kahit lang. Ako naagrabyado o hindi man hingin sa akin, parang gagawa ko ng paraan na hindi ko na siya talaga isuot.
0: No.
1: Kasi parang kung hindi
0: it reminds
1: maganda,
0: you of something diba? Bad, diba?
1: Parang lagi kang inire-remind nung bagay na yun.
0: Pang bad luck yata 'yun.
1: Masakit na mga nangyari nung mga past years, 'di ba?
0: Para so, baka move on ka na lang.
1: Correct. Diba? Maghanap ko na lang ng magbibigay ulit sa 'yo ng engagement.
0: Besides, bakit ka magde-dwell sa isang taong pasakit lang
1: correct.
0: Naman talaga yung binigay sa'yo.
1: Mas
0: diba?
1: Mabuti nga, yun hindi natuloy. Diba? Mas mabuti yun hindi natuloy kasi you, nalaman mo,
0: yes.
1: Maaga pa, hindi pa kayo kasal.
0: At the end of the day, you have to know your worth.
1: Correct.
0: Diba? You deserve someone better, in other words. Okay?
1: Know your worth.
0: Correct. Ang ating oras sa buong Pilipinas is 9:34. Sana naman nadagdagan natin ng konting impormasyon mga friends natin dyan. Yung mga ka-vibes natin na medyo conflicted sa mga ganitong sitwasyon. Mm-hmm. Ibabalik ba o hindi? Yan. O at least, now you know kung anong dapat gawin. Diba? Okay.
1: So baka...
0: May messages pa ba tayo?
1: Wala na so far.
0: Salamat.
1: Ang inaantay na lang natin.
0: Yung result!
1: Yung result! Makalimutan natin.
0: Ito, para sa mga, ay, nako, sabi na nga ba.
1: Ano?
0: Number natin kanina?
1: 640 or 604-046.
0: Okay, ito po. Makinig po kayo ng mabuti, mga ka-vibes. Mukhang sa'yo lang yata napunta yung mga swerte ngayon. 9 p.m. Lotto Swerte result in exact order. 5, 0, 4.
1: Sa'yo yung 4.
0: Oh, sa akin ba yung 4?
1: Yes, sa akin yung 0 at 6.
0: Okay, so there you go. 5, 0. Oh, tama na. At least na-divide. Isa na lang, sayang.
1: Diba?
0: 5, 0, 4. Anyway, mga ka-vibes, congratulations para sa mga nakakuha ng winning number combination. And of course, magpapatuloy po ang ating tugstugan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa sound trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban, ang Lupet.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas. Nako, we only have 5 more minutes ago before we end this program. Susunod na po ang programa.
1: Late Night Vibes!
0: Makakasama niyo po ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Ron to Ron.
0: Yan. Up next po yan after sa ating program. And of course, pasalamatan muna natin ang mga dapat pasalamatan.
1: Ayan. Thank you very much po sa mga ka-vibes natin dyan sa relay stations at sa mga technicians natin. Thank you very much. And also our technicians here in Tacloban.
0: Yeah.
1: And sa mga, ano tawag dito, mga silent listeners natin,
0: mm-mm,
1: yung mga night shifters, tsaka yung mga solid listeners natin sa mga bahay-bahay nila. Yan.
0: Mm-mm.
1: Thank you very much po.
0: Yan, tama nga naman. Alright, sige mga ka-vibes. Kami nga palagi yung mga ka-vibes kada, DJ Nika Chico.
1: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang, a failed courtship
1: adoy
0: is better than a failed marriage. Tama nga naman. Nag-grocery naman kita ng mga kuan. Kapakyasan. O, oh, diba? Alright. Sige mga ka-vibes, good night everyone. At ingat-ingat po sa pagbiyahe ngayong gabi. Bye-bye.
1: Night ka-vibes!

0: Kasi lang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sa mamapating artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na, ha?

0: Night vibes na.
1: Kayo nakikinig dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo si DJ Rontaron, ang nag-iisang papaball ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, kumusta, kumusta mga ka-vibes? Ayan, sa mga nakikinig dyan. Ayan, like tayo napapanood sa ating official Facebook page. Ayan, 1007 FMR Tacloban. At batiin din natin yung mga nakikinig sa ating mga radio station dito sa Stern Visayas. Yan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katerman, and FMR Borongay. Ayan, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga shoutout. Ayan mga kapabes, huwag lang mahihiya mag-kuminto sa ating Facebook Live sa kanilang mga greetings. Ayan, syempre, at sa mga song request mga ka-vibes, ayan, feel free lang. At syempre, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At mayroon na naman tayong babasahing confession letter mga ka-vibes. Anyways mga ka-vibes, batiin ko muna yung mga sugi nating tagapakinig dyan, lalo na kay Dot Subalion ng Barangay Emelda, Tulus Salute, at sa ating mga ka-vibes ano, na dito sa Metro Tacloban, lalo na yung mga nagbabantay ngayon ng mga tindahan. Ayan, 24/7 na naka-tune in sa atin, at sa ating mga security guards na laging naka-tune in. Ayan, at sa ating mga katulad na night shifter. Ayan, sa mga ka-vibes, diyan lang kayo, back muna tayo sa ating pangmalupitang mga tugtog. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.
2: FM Radio, ka-vibes
3: ang lupet.

Alright mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Dear DJ Rontoron, pahid na lang po ng aking tunay na identity. Tawagin niyo na lang po akong Adeline, isang second year college student

0: Gusto ko lang po sanang humingi ng payo sa sitwasyong kinabibilangan ko ngayon. Hindi po madali ang buhay ko bilang estudyante, isang kahig, isang tuka ang pamilya ko sa probinsya sa Samar. Kaya nakikitira lang ako sa tita ko rito sa Leyte para makapag-aral. May mga araw kahit pambili ng tanghalian o baon sa eskwelahan ay wala ako. Sapat na pasahi lang talaga ang hawak ko papasok at pauwi. Sa kabila ng gutom at pagod, tinitiis ko ang lahat dahil matindi ang pangarap ko makatapos para matulungan ko ang aking mga magulang hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking sa campus. Isa siyang 45 years old, professor sa aming universidad. Hiwalay na siya sa kanyang asawa at hindi ko naman siya naging guro sa alinmang subject. Nagsimula ang lahat sa simpleng kumustahan sa hallway hanggang sa naging tahasan na ang kanyang panliligaw sa akin. Nang malaman niya ang matinding kagipitan ko sa buhay, nagsimula siyang mag-abot ng tulong pampinansyal. Noong una ay nahihiya pa akong tumanggap. Pero dahil sa matinding pangangailangan para sa mga proyekto, bayarin sa school at pangkain, napilitan akong tanggapin ang pirang inaalok niya. Tulong lang ito, Adeline, para makatapos ka. Ayan ang palagi niyang sinasabi sa tuwing may aabot siyang pera. Sa ngayon, DJ Ronteron, wala kaming relasyon. Hindi ko siya sinagot at wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kabila nito, panay pa rin ang bigay niya ng pera at suporta sa akin. Dahil dito natatakot na ako na baka dumating ang araw na singilin niya ako at ang katawan ko ang hingin niyang kapalit. Hindi ko kayang ibinta ang aking sarili, pero hindi ko rin makakaila na kailangan ko ang tulong niya para makatawid sa araw-araw kong pag-aaral. Sinubukan ko pong makipag-usap ng tapat sa kanya tungkol sa mga kinakatakutan ko, pero mas lalo lang akong nagulat sa naging tugon niya. Napakabait ng profesor na ito. Sinabi niyang huwag daw akong mag-alala dahil wala siyang masamang balak at handa raw siyang maghintay hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Wala siyang ipinaparamdam na anumang pressure o pilitan sa ngayon. Ngunit imbis na mapalagay ang loob ko, mas lalo lamang pinapait ng konsensya ang aking dibdib. Araw-araw akong nababagabag sa isipang paano kapag dumating ang araw na hawak ko na ang aking diploma. Pero wala pa rin siyang aasahan mula sa akin. Ang totoo kasi, DJ Ronteron, hindi ko talaga siya gusto at kung mag-aasawa man ako sa hinaharap, ang pangarap ko ay ang makasama ang isang taong kaedad ko rin. Natatakot akong nagbibigay ako ng maling pag-asa sa taong habang tinatanggap ko ang kanyang suporta. Kaya gustuin ko man siyang layuan at tanggihan, bumabalik ako sa realidad. Na kapag tumanggi ako, baka hindi ako makakain at hindi makatapos ng kolehiyo. DJ Ronteron, masama po ba ako ang ginagawa ko na pagtanggap ng pera mula sa kanya kahit alam kong wala akong maibabalik na pagmamahal? Nagtitik advantage ba ako sa kabaitan niya o makatawiran lang natanggapin ito para lang maipatawid ang aking pag-aaral? Sana po ay mabigyan niyo ako ng linaw at payo. Lubos na gumagalang, Adeline. Ayan mga ka-vibes ang kwento ni Adeline. Sa mga gusto mo bigyan ng kanilang mga advice or comment opinion para sa ating letter sender, ayan, huwag lang mahihiya mga ka-vibes mag-comment at mamaya ay babasahin natin yan, pag-usapan natin to, ang kanyang kwento at bigyan natin siya ng advice. Anyways mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang late night vibes, kaya dyan lang kayo, dito lang yan sa 107.7 FMR ang ka-vibes mo sa music sound trip. Ang lupet.
1: FM Radio. Good vibes.

0: sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: Late Night Vibes na!

Kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban. Kasama pa rin ang DJ Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Taron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, kanina mayroon tayong binasang confession letter ng isang babae na tinawag na lang natin sa pangalang Adeline. Isang second year college student na si Adeline na nahirap sa buhay. Galing siya sa probinsya at nakatira sa kanyang tita sa Leyte para makapag-aral, at minsan wala siyang pambili ng pagkain, baon at pang school expenses. May nakilala siyang 45 years old na profesor sa universidad. Hindi niya ito naging profesor sa kahit anong subject, pero nagsimulang manligaw ang lalaki sa kanya. Nang malaman ng profesor ang kalagayan ni Adeline, nagsimula na itong magbigay ng pera para sa kanyang pagkain, project at iba pang gastusin sa pag-aaral. Palagi nitong sinasabi na tulong lang yon at walang kapalit. Ang problema, hindi naman gusto ni Adeline ang profesor. Hindi niya ito sinasagot at wala siyang romantic feelings dito. Kaya habang patuloy niyang tinatanggap ang tulong, nagsimula siyang matakot. Paano kung dumating ang araw na singilin niya ako? Paano kung hingin niya ang katawan o pagmamahal ko bilang kapalit? Nakausap naman niya ang profesor at sinabi nitong wala siyang masamang balak at handa siyang maghintay hanggang makatapos siya. Pero nanatili ang konsensya ni Adeline. Pakiramdam niya baka nagbibigay siya ng maling pag-asa dahil tinatanggap niya ang pera ng isang taong may gusto sa kanya. Kaya ang tanong niya mga ka-vibes, nagtitik advantage ba siya o tama lang tanggapin niya ang tulong dahil kailangan niya ito para makapag-aral? Kono, mga ka-vibes, pag-usapan natin to. Ano, para sa akin, hindi natin pwedeng husgahan agad si Adeline na ginagamit niya ang profesor. Bakit ? Kasi malinaw sa kwento na hindi naman siya ipinangako ang sarili niya. Hindi niya sinabi na sige, tutulungan mo ako at mamahalin kita. At hindi rin naman masama humingi o tumanggap ng tulong kapag talagang nangangailangan ka. Pero ito lang Adeline, may isang bagay na kailangan gawin na maging malinaw ka. Kung hindi mo siya gusto, sabihin mo ng maayos, huwag kang magbibigay ng mixed signals para lang hindi mawala ang financial assistance. Kasi kung alam mong gusto ka niya pero pinapaniwala mo siyang baka magkaroon kayo ng relationship. Someday kahit alam mong wala talaga doon na nagiging unfair. Pero kung sinabi mo ng malinaw, sir, nagpapasalamat ako sa tulong ninyo pero ayokong isipin ninyo, takapalit nito ay magkakaroon tayo ng relasyon. Hindi ko po kayang ipangako yun. At pagkatapos nun ay pinili pa rin niyang tumulong ng walang kondisyon. Hindi mo responsibilidad ang feelings niya. Ayan, pero ito naman advice na lang natin para kay Adeline. Ayan, Adeline, naiintindihan ko kung bakit mahirap tumanggi. Gutom, tuition, projects, pamasahe, hindi madaling sabihin na hindi lang. Pero habang kaya pa, huwag mo hayaang maging iisang source ng pangangailangan mo ang isang taong may romantic interest sa'yo. Dahil kapag nasanay kang umasa sa kanya, darating kasi yung panahon na baka matakot ka nang masabi ng hindi, di ba? At tandaan mo ito na ang tulong ay tulong lamang kung malaya kang makakatanggi kapag may hinihingi ng kapalit. Kaya kung dumating ang araw na sasabihin niya ang dami kong ginawa para sa'yo, ito lang naman ang hinihingi ko. Hindi mo kasi kailangang bayaran ang tulong niya gamit ang pagmamahal o katawan mo.
Walang halaga ang perang na ibigay sa iyo ng nagbibigay sa isang tao ng karapatan sa katawan mo. At dahil professor siya sa university at estudyante ka, mas kailangan mong panatilihing malinaw ang boundaries ninyo kung sakaling magkaroon ng pressure, pananakot o pamimilit o anumang harassment, huwag mong sarilinin. Lumapit sa taong pinagkakatiwalaan mo at sa tamang student support office ng school. Kaya ka-fives, ano, minsan kapag nangangailangan tayo, kumakapit tayo minsan, ano, kung sino talaga ang may kayang mag-abot ng kamay at walang masama doon. Pero habang tinatanggap natin ang tulong, huwag nating kalimutang protektahan ang sarili natin. At para naman sa mga taong tumutulong, ano, kung tunay man na natulong ang na ibinibigay nyo, huwag mong gawing utang na loob ang kabutihan mo. Dahil ang tunay na tulong ay hindi nasasabing tinutulungan kita, kaya may karapatan ako sa iyo. Para kay Adeline, tapusin mo na ang pag-aaral mo pero huwag mong ipagpalit ang sarili mo para lang makarating sa graduation. Maghahanap ka rin ng ibang paraan, para sa ano, suporta, scholarship, school assistance, trusted na mga kapamilya mo, relatives o ibang legal at ligtas na pagkakakitaan para unti-unti kang maging independent sa tulong ng professor. At ang diploma na pinaghirapan mo ay dapat maging simbolo ng pangarap mo. Hindi paalala ng isang utang na hindi mo naman kailangan ipangako. Ayan, mga ka-vibes. Alright, ano, sana ay may napulot ka, Adeline.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: Hey mga ka-vibes, kayo nakikinig pa rin dito sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. Hey mga ka-vibes, dito muna tayo, panandali ang magtatapos sa ating programang Late Night Vibes. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, nakinig at nanood sa ating Facebook Live. Sa mga tahimik lang na nakikinig dyan dito sa Metro Tacloban, sa ating mga rail station dito sa Eastern Visayas dyan, at sa ating mga technician, sa ating mga rail station. Maraming salamat dyan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Borongan. Especially dito sa ating main station, FMR Tacloban, at sa lahat ng mga kabibs natin na nag-download ng ating FMR Philippines application. Maraming salamat mga ka-vibes, at sa mga papauwi pa lang galing sa mga trabaho, ingat-ingat po sa pagmamaniho. Takbong pogi lang po katulad ni DJ Rontron. At syempre, mga ka-vibes, ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang papabol ng bayan na DJ Rontron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. And I love you, goodbye mga ka-vibes.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: FM radio, favorite music radio.
4: FM radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Ginagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Ignatio Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayo bet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Maibigan, welcome po sa programang Kalusugan. Iwas karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama po ulit sa programang ito para makasama na naman natin yung ating mga alternative medicine doctor at talakayin po kung paano ba maiwasan at lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin walang iba ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
7: Partner, at po sa lahat na ating mga tagapakinig sa ating pong programa, sana po ay makapagbigay kami ng kapakipakinabang na kalaman.
6: Yan ha. Sa may mga katanungan po at gustong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan, ano? Tsaka edad na rin po at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, puntahan lang po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, saka yung iba pa po mga leading drug stores. Saka sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ating pong text line, ulitin ko lang sa may mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan yan ni Dr. Algie yung inyong pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Carlos de la Cruz.
15: Taga saan po?
14: Taga San Pedro.
15: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
14: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
15: Ibig sabihin sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
14: Ay, dami kong nararamdaman, yung nahihina ako. Mataas ang blood pressure ko. Ngayon, yung marinig ko din sa radio, yun, nagpunta ako dyan para bumili ng mga...
15: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
14: Okay na rin, oo. Hindi na ako ganong nararamdaman ng mga sakit niya.
15: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
14: Wala na rin. Kasi sir, plus yung coffee na binibili dyan sa drugstore.
15: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na ininom?
14: Maganda ang epekto ng mga gamot.
16: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
6: Yahoo! Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganun din ha, ating pong Santon Plus Coffee Mix, ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Watson's Pharmacy, Mercury Drug, The Genetics Pharmacy at iba pa mga leading drug stores. Available po yan sa mga local drug stores. Mga local pharmacy, available din po yan ha. Sa Shopee at sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health, pwede nyo pong i-order din yan. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto magpakonsulta sa ating pong programa at na mabigyan ng free consultation on air ni Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito doc, bigyan na po natin ng pansin yung mga nagpadala na kanila pong katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold? Sa asawa ko, 68 years old po. Tim po, pangalan niya. Nang lalaki po ang tiyan niya at maga ang paa, tapos di po siya makatulog sa gabi. Findings po, liver cirrhosis. Ngayon, masakit po. Tagiliran, doc.
7: Liver cirrhosis, no, kaya talaga nagkakaroon siya ng pamamaga ng kanyang mga paa sa paglaki ng tiyan. So pwede po kayong mag-take ng Santon Gold kasi ito po ay napakagandang suporta, nutritional support po sa inyo. Kasi lalo na kung medyo mahina yung liver dahil tinamaan nga po siya ng ganong karamdaman, kailangan natin ng highly functional o yung madaling i-absorb at madaling pakinabangan po na ating katawan. Kasi pag mga regular food, minsan hindi na natin nakukuha yung enough na nutrients sa mga regular food kasi may problema nga po tayo. Lalo doon sa isa sa importanteng organ ng metabolism, yung atay. Kaya I suggest po, mag-take po tayo. Kahit mga 2 capsules po, 3 times a day, plus vitamin C ay inyo pong i-take po araw-araw. So ito po, walang limitation. You can take it as long as you can. Mas mahabang panahon, mas maganda para po makasuporta po sa inyong pangangailangan sa inyong nutrisyon.
6: Ayan. Doc, may bukol po ako sa spine. Ayan, matagal na po. Lari po ng binangunan.
7: Since bukol po yan, so yung ating formula kasi meron tayong mangustin sa ating pong Santon Gold. Meron din tayong spirulina at moringa na napakaganda po sa mga ganyan na suporta ho. Pwede po kayo mag-take ng Santon Gold. So i-take po ninyo yan araw-araw, kahit 1 capsule, 3 times a day plus yung vitamin C. Tapos sikapin po ninyong umiwas doon sa mga high process na mga pagkain. Sa mga pagkain inihaw, especially kung kumakain po kayo ng karne, iwasan nyo talaga yung mga barbecue o yung anything na mayroong nasusunog na mantika. Kasi yung mga yan ang nagtitrigger ng mas lalong paglaki ng mga bukol. Kahit hindi sa spine, kahit anywhere in the body, if may bukol kayo, talagang hindi maganda yung mga inihaw. According to study, yung mantika kasi from meat, pag napunta doon sa apoy na ginigrilled natin, bumabalik yung usok. Ano? Di ba pag na pumapatak yung mantika, yung usok, talaga matindi. Ano? So meron siyang chemical na diethylstilbestrol na pwede na titrigger ng growth, and worse is carcinogenic po kasi yun. So take more fruits and vegetables every day, and hydrate well. Inom ng tubig na sapat. At mag-take ng supplement, lalo na itong Santum Plus Gold, para po sa inyong prevention na rin na hindi lalaki lalo. At, kasi pag sa spine yan, at lumaki po, makukompress po yung spine, pwede po nating ikalumpo yun. Yan po yung pwedeng consequences pag lumalaki yung bukol sa may spine.
6: Maraming salamat, Doc. Doc, itanong ko lang po kung pwede po ako mag-take ng Santum Plus Gold at ilan. Meron po akong UTI ngayon, Doc. Thanks po.
7: Kung may UTI ka ngayon, 2 capsules 3 times a day ang pag-take. Okay? With the lukewarm water dapat. Tapos, kung kayo po ay may access sa buko, yan, mas maganda po mag-buko juice po kayo. Kasi ang buko ay magandang natural isotonic solution. Ano? Maganda po siya sa mga may UTI. Meron siyang mga phytochemicals na nagpapalakas din ang immune system. Pero don't forget din yung vitamin C. Ha? Isa ba yung vitamin C? Kung meron kayong UTI, 5 capsules sa loob po ng isang araw. So yun po yung dapat nyong i-take. And uminom din ng sambong. Maglaga ng sambong para po makatulong sa UTI. Kung wala namang sambong, yung ano na lang, buhok ng mais ang inyong lagain. Kung wala ding buhok ng mais at may access kayo sa grocery store, pwede kayong bumili ng cranberry juice, ha? Para makatulong po dyan sa inyong ano. Kung may pipino, i-juice yung pipino, samahan nyo ng ano, singkamas. O kung pipino lang, pwede na rin yun. Yung juice noon, inumin po ninyo para makatulong po sa inyong pag-ihi. Ha? At malaking bagay po kasi kapag naagapan ng UTI. Ha? Kasi pag laging pabalik-balik, pwedeng ito humantong sa mas malalang infection.
6: Doc, diabetic po ako. Sa araw po, mga 10 beses ako umihi. Sa gabi naman po, mga 7 times po. Umiihi po ako. Ano po ba dapat kong i-take, Doc? Salamat po, Warren ng Tarlac.
7: Oh, yun nga yung isa sa sign ng being a diabetic, ano, yung parang frequent urination. Sa kalalakihan, lalaki si Warren, di ba? Minsan maiisip mo, baka mayroong prostate enlargement. Pero alam nyo, isa rin yan sa symptom ng pagiging diabetiko o mataas ang sugar. O sa mga kababaihan, most of the time, yan ang nararamdaman nila. Kasi parang may urge ka lagi na gusto mong umihi. So you can take supplement kasi nga, yung Santon Gold, meron po siyang Ampalaya Extract. Ha? Yung Ampalaya Extract po is well known yan to help balance our glucose level in the body. So may mga gamot na pong ginawa na ang extract po na ampalay ang ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kilala na po yan. Meron pa siyang moringa at meron pa siyang garlic, which are also known to help the body metabolize better. Kaya nga yung mga diabetic patient, ang suggestion natin is madalas kayong kumain ng bawang, kung kaya nyo, madalas kayong magmalunggay, kumain ng ampalaya, lalo na yung salad ng ampalaya, maganda po yan. Tapos, i-regulate ninyo ang inyong carbohydrates intake and hydrate. Uminom ng tubig na yung walang kulay, ha? Ha? Iwasan yung mga may soda at anything that have sugar, ay iwasan po ninyo. Pero kung kayo po yung makakabisita, if ma-launch na yung ating clinic, much better for you to detoxify, mag-cleansing o detoxification.
6: Ayan. Miss Aurea po, 63 years old ng Pasay City, namamaga po ka ng tuhod ko. Makirot po yung gilid ng tuhod facing left knee, kaya maga din po ang ng konti ang hita ko. Ano po dapat gawin, Doc? Maraming salamat po.
7: Mataas po ba ang inyong uric acid? Kasi alam niyo, nagkakos ng tuhod knee pain. Yan. Kung ang edad natin ay medyo bata pa tayo, di pa naman tayo siguro 50 o 60, no? Malamang uric acid ang tumataas. Oh, kasi yun yung common inflammation. Kapag tumataas ang uric acid, nagsisimula yun dun sa ating mga toe. Dun sa ating mga bukong-bukong sa paa. Pero kung kayo nasa edad na 50s pataas, maaaring nagde-develop kayo ng osteoarthritis. Ibig sabihin ng osteoarthritis, nanipis na ho yung mga protective cartilage ng ating joints, kulang na rin minsan sa fluid, yung synovial fluid, na kinakailangan itong ma-replace o ma-restore. So ang mga usual na ginagawa dyan, kapag mga ganyan, namamaga, first aid po is maglagay kayo ng warm compress. Yung mainit na tuwalya o mainit na bag, ilagay niyo po yan dyan para ma-relax, ma-relieve. Then mag-take po tayo ng mga supplements that can increase yung pagtaas po ng calcium and collagen, katulad po ng collagen supplement. Pwede kayo mag-take ng B-complex, fish oil, maganda rin dyan, or flaxseed kung vegetarian kayo. And gumamit po kayo ng mga supplements na nakatutulong sa buto. Yan, marami pong klase ng supplement yan. Pero kung kayo'y medyo nalilito sa mga supplement, eh alam niyo itong Santon Gold, kaya nga ginawa na ho itong limang sangkap, ano, in-improve na ho ito. Meron na po ito para sa pag-increase ng ating joint health. Nandiyan na po yan. At marami na ho nagpapatunay na once na nagtitake sila regularly ng Santon Gold, nag-i-improve yung condition po ng kanilang mga tuhod. At igalaw-galaw nyo rin po, exercise po ninyo if in case na medyo sumasakit. Kasi alam nyo, yung mga tuhod natin, once na hindi nagagalaw yan, nag-stiff yan. Okay? Kaya sa mga medyo maedad na, konting galaw-galaw ha, ng inyong mga tuhod, exercise, para po makatulong sa pagpapanumbalik ng lubrication. Pero kung kayo po ay medyo overweight, maaring yun ang isa sa dahilan ang titrigger po ng pain. So, hindi naman kasi niya nasabi kung ano yung status, edad at ano niya. Kaya, ito lang po yung mga possibility na sinasabi natin. So, mag-take kayo yun, Santon Gold, one capsule 3 times a day, assured nutritional maintenance plus vitamin C. At mag-take din kayo, pwede kayong mag-kumain ho, uminom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kung nagko-coffee ho kayo, i-replace nyo po yun or Nature Soya Coffee. Kasi alam nyo, mataas po yung kanyang protein with amino acid na pwedeng makapagpapaganda ng daloy ng fluid sa ating po mga joints. Makakapagpakapal ng nawawalang suporta sa ating joints.
6: Ayan, maraming salamat Doc. Ate pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Doc, ano po gamot sa laging may kabag at lagi po bloated ang tiyan ko? Noli po ng Novaliches, 65 years old na po ako, Doc.
7: Magpa-check po kayo, magpa-lab kayo, ano, baka tumataas yung inyong... Kasi usually yan, kapag laging bloated, kung hindi ka nagkakaroon ng indigestion, ay yung ano kasi fatty liver disease, ang isa sa pinakang, ano yan eh, kadalasang nakikita ko na nagkukos ng ganyan. Kasi pag may fatty liver kayo, parang bloated ang pakiramdam, tapos hindi kayo natutunawan na maayos. Kasi very important nga yung liver sa digestion, at kapag bumagal yung liver because siya po ay na-accumulate na ng fats, so yun yung common symptom, yung bloated, parang hindi ka natutunawan. So una, bawasan yung fat intake natin, at huwag po masyadong kumain ng sobrang ano, sobrang karne. Bawasan po yan. Itaas yun po yung mga gulay sa inyong diet, katulad po ng mga gulay na dahon. At ang suggestion ko, kung sa bawat kain mo, eh, makakakain ka ng pinya. Ano? Kasi yung pinya, ang ganda sa digestion yan. Maganda rin sa liver yan. So, dun sa mga may indigestion at bloated lagi, ang suggestion ko sa kanila, sa aking mga protocol sa clinic, every meal, meron kayong pinya, kahit isang slice lang, sa loob po ng 7 days or up to 15 days. Mai-improve po yung digestion nyo. Kasi alam nyo yung pinya, meron siyang natural na digestive enzyme, yung tinatawag na bromelain, that usually help yung digestion ng fats and protein sa ating pong kinakain. So, try nyo po yun. Makatutulong yun. Tapos, sa gabi, wag muna kayong kumain ng hard, gaya ng mga maraming kanin or karne. Mag-ano kayo, root crops or fruits or gulay na, yung sinasabawan na gulay, parang soup. Ha? Katulad ng pumpkin soup, yung mga talbos ng kamote na yan. Basta mataas yung fiber, gawin nyo po yan sa loob ng 7 days to 15 days. Mag-i-improve po yung liver function natin at saka yung digestion po natin. Ha? At tandaan po natin na ang tiyan, kapag nagbo-bloated na, parang lagi nang ginatutunaw. Ibig sabihin yan, bumagal na ho yung process of metabolism or digestion. Ha? At ito po ay maitatama lang kung aayusin din natin kung anong kinakain natin na hindi na mag-i-stress na ating panunaw.
6: Mm-hmm. Ayan. Ati pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, ano po pwede sa dialysis patient? Taas ang creatinine. Ano po pwedeng i-take? May pag-asa pa po ba? Anak ko po yung may sakit. Taga Nasugbo po, Doc.
7: Alam nyo, yung mga nagda-dialysis ngayon, yung iba nawawala ng pag-asa kasi just imagine yung iba dyan, 3 times a week ang dialysis ay magka-dialysis. Sa naturopathy kasi, hindi natin masasagot in general na kung may pag-asa, no? Or kung wala ng pag-asa. Kasi marami din ako nakitang patient na 3 times a week yung dialysis before, naging twice, naging once, hanggang sa mawala na yung dialysis. Bakit? Eh kasi una, yung kidney naman, sa totoo lang, kung nakakaihi, nakaka-ano ka pa, ha? Hindi ka pa naman totally na failed yung kidney mo, okay? O kumbaga eh, hindi pa naman totally shut down ng kidney mo, alam nyo, nakakatulong yung mga sustansya para mapaganda yung ating kidney function. Napatunayan na po yan na sa napakaraming mga treatment using natural remedies, ha? Napatunayan na po yan. Ha? Katulad sa mga paggamit ho ng mga sapat ho ng mga sustansya. Ano yung mga sapat na sustansya na kailangan ng kidneys natin? So all nutrients, especially minerals, na nakapagpapalakas ng muscles, ng circulation, can help the kidneys. Okay? Kaya depende lang kasi yan. Kung pasyente ay sobrang namamanas, medyo limitado na yung pwede nating ipainom. Pero kung tumataas lang yung creatinine, nagda-dialysis, at hindi pa naman talaga sobrang bagsak ang katawan, you can do something para po dyan. So, you can take supplement. Kasi supplement is like food. Wala akong problema dahil wala namang supplement siguro na nakakasama sa katawan. Maliban kung may chemical o may nakalalasong sangkap yan. So, kaya nga kami, pag may mga pasyenteng gaya po ninyo, we always suggest, because ang kilala namin, yung brand namin, ano, yung Santon Gold, pwede kayo mag-take up to 2 capsules 3 times a day. So, hindi naman kaya ba too much yun? Hindi po, kasi alam nyo, ang mga nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure, nakukuha nila yan dahil sa paghina ng kanilang kidney function, yung sobra din yung load nila ng mga particles sa pagkain at inumin natin na hindi na-handle na tama ng kidneys natin. So, pinagsasamang nutritional therapy and detoxification ang pinakamagandang gawin sa mga katulad po ninyo. So, kung nagdadialis kayo, tuloy nyo lang. Then you can take the supplement, especially vitamin C. You can take also vitamin C, kahit 1 capsule 3 times a day. At tuloy nyo lang yung dialysis ninyo kasi time will come, mapapansin nyo, nag-i-improve yung mga ano mo, yung quality of life mo. Yung iba dyan, pagka-dialysis, nanghihina sila, umiitim sila na masyado, nag-iiba yung kanilang vitality. Pero once you're taking supplements, especially those supplements that are standardized ang extract na madaling i-absorb, alam nyo nangyayari, kahit dinadialis kayo, napapansin nyo, lumalakas kayo, tuloy-tuloy. So time will come, doctor will tell you, twice a week na lang, kaya na. Diba? So yun po yun. Pwede kayo mag-take ng ating supplement. Then, iwas talaga sa pagkain na nakakadamage sa ating kidneys.
6: Ayan. Thank you, Doc. Sa mga kababayan po natin, ha, na naghahanap din ng ating pong kape na makatulong po sa ating kalusugan, pampalakas ng ating resistensya, pampasigla na rin po ng ating pangatawan, at makatulong din para mapanormal ang balanse na hormones sa ating pong pangatawan, sa mga kalalakihan at saka sa mga kababaihan, para healthy tayo palagi, hanapin nyo po Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yun po yung available dyan po sa inyong lugar. At yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Pwede po ba, Doc, Santong Gold, pag nawawala po ang pang-amoy? Di naman po siguro COVID kasi matagal na, mga 4 months na po, Sir Lito po, ng kamiling.
7: Pwede po, pwedeng-pwede. At saka ano, yung nawawala ng pang-amoy na wala namang, hindi naman lahat COVID yan eh. Mm-hmm. Diba? So, pwede nyo rin gawin yung tinatawag na steam inhalation. Okay, steam inhalation ay magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng luya ang magandang ilagay, tapos kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, ipatak nyo. Kasi meron siyang peppermint na content eh. So, yung steam i-inhale nyo yun. Most of the time kasi na kung meron kayong rhinitis before or sinusitis, pwede po yung makapag, may resulta po yun sa pang-amoy natin minsan. Kasi ibig sabihin, hindi na nasesense ng ilong nyo ng mga mahalagang ugat dyan sa inyong ilong, yung amoy. O maaaring siya'y barado or marumi, kaya yung sensory natin apektado. So pwede pong mag-ano kayo, suob or steam inhalation, I mean, with the Santon Plus Herbal Oil. Tapos, ito, kasunod, i-discuss ko ito yung tinatawag na nasal flushing, partner. Mm-hmm. Yung nasal flushing, kung pumunta ka ng Lazada o Shopee, hanapin mo yung sinus flush. Yun yung parang parang bauna ng tubig yun na meron sa dulo na kinakabit. Tapos nagtitimpla ka ng maligam-gam na tubig na may salt, konting salt lang. Pina-flush yung ilong. Tapos lalabas yung mga plema, mga dumi sa ilong natin. Na after noon ang ginhawa ng pakiramdam. Yung pang-amoy na tutulungan na ma-restore na ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Kasabay ng pag-take po ng ating mga supplements, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
6: Maraming salamat to. Ate pong text line, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng sabon na makatulong po sa skin po natin para hindi mabilis mag-dry, hindi po mabilis kumulubot, at para malis din po yung mga bacteria, para anti-virus at anti-bacteria na rin po, mga kaibigan, hanapin nyo po Santon Plus Herbal Soap. May mga herbs kasi yan siya, katulad ng guava na noon pa ginagamit po ng mga elderly persons natin para panglanggas sa mga sugat, para hindi ma-infection. At meron kasi siya mga natural antibacterial at antiviral properties. Kaya makatulong po yan siya para maiwasan yung mga tigyawat na yan, mga pamamaho po ng ating pangatawan. Tsaka yung mga kababayan po natin na sobra-sobrang magpawis, at saka yung mga mabilis kumulubot ang kanila pong skin. Yan ha, Santon Plus Herbal Soap. Available yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores. May whitening formula din siya. Kaya matutulungan po para maging fair naman yung ating pong skin. Yan ha, Santon Plus Herbal Soap. Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Sa mga naghahanap naman po ha, ng pang-tanggal ng pananakit sa ating po mga muscles, sa mga joints po natin, lalong-lalo yung mga elderly persons natin na laging kumikirot yung mga buto, yung mga kasukasuan, likod, at sa iba pang parte ng ating po pangatawan, haplasan nyo lang po yan ha, ng Santon Plus Herbal Oil. Yung mga parte po ng mga masasakit, or yung mga heavy workers natin, ano po, na physical, ika nga, kung magtrabaho, kaya pag-uwi sa tahanan, masakit po yung mga pangatawan. No, pag minsan nga, wala nang time sa pamilya dahil sa mga body pains, nagpapahinga na kagad, hindi na nakapag-banding, ano po. Mas maganda, i-massage nyo po, ano, Santon Plus Herbal Oil, makatulong po yan para ma-relax. At kinabukasan, para ma-relieve po yung pain. At may gana ulit na makapagtrabaho. Yan ha, Santon Plus Herbal Oil, makatulong din po yan siya para maiwasan po na kagatan ng lamok, matusukan ng lamok, ano, para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Santon Plus Herbal Oil, kung saan may bili mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din yung Turbo Herbal Supplements for Men natin ha. Huwag pong kakalimutan, take po tayo sa mga kalakihan araw-araw, para lalakas po yung ating katawan, yung resistensya din natin, pangalagaan po yung mga ugat natin, ano, na hindi po mabarhan, at mapaganda yung blood circulation, lalong-lalo na sa male organ natin, para ganado si Mr. pagdating sa pakikipag-loving kay Mrs. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may paalala pa po kayo dyan para sa mga masugid po nating tagapakinig.
7: Ayan, pasalamatan lang natin yung mga every night nakikinig, tsaka yung mga nagpapatronize talaga ng ating mga produkto. At alam nyo, nakakatuwa yung inyong mga text message na dati ganito yung nararamdaman ko, tama pala kayo, nung mag-take ako ng supplement, talagang naramdaman ko yung kaginhawahan. Kasi alam nyo kung bakit, ang basic lang naman yung ating strategy, dahil ang katawan natin ay nabubuhay sa sustansya, sustansya po yung dapat nating pahalagahan at unahin, kasi dun po talaga ang buhay natin, pagkain na pinanggagalingan ng sustansya. At pagdating po dyan, syempre kailangan natin yung subok, na talagang marami na ho ang natulungan. Yan po ang mga produkto natin, lalo na po ang Santon Plus Gold. At maraming salamat po, at tayo magkarinigan muli bukas sa ganito ring oras at himpila. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito.
6: Maraming salamat, Doc. Yan po ha, ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan ha. Palagi pong antabayanan at pakinggan, ano po, abangan yung ating pong programa dahil patuloy pong magbibigay ng payo at paalala, mga tips, health information, at para sagutin na rin po yung inyong pong mga katanungan kasama po ang ating mga alternative medicine doctor. At syempre, para mabigyan po kayo ng payo, ano po, sa pag-take ng ating pong mga napakabisa, napaka-epektibo, at subok na ng napakarami po natin mga kabayan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Unang-una po dyan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Coffee Mix, ang ating Nature Soya Coffee, Santon Plus Herbal Soap, at Santon Plus Herbal Oil. Hanggang sa susunod po, ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay, pakikinig, at pagtangkilik ng ating pong programa at mga produkto. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Yes to Health, Doc Samaritan, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
19: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
20: Favorite Music Radio.
19: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
20: Favorite Music Radio.
19: FM Radio. Favorite
20: Music
19: Radio.
20: Radio.
19: Favorite
20: Music
19: Radio.
20: Radio.
19: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Napakiana la!
5: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
6: Napakiana la!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
4: Napakiana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
7: Napakiana dadla!
5: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: horas a las 5 o no. Mapeng aga rin, Junaid, kumusta? Martes ng adlaw, adlaw itong pag-uminto at presyo at lana. Pero yan na pag-ubos. Nakabulos itong diesel. Ngan sugad man itong petrolyo, pero at gasolina, nakabulos. Question mark man ko, no? Kay 24 sentimos, sorry, pagod pa abutahin 25 naman lang. It ginubos it presyo at gasolina. While itong diesel or itong crudo, 7.57. Kula ay 5 pesos ngano 85 sentimos naman itong na kerosene. Baga makakabulos-bulos yan na itong na petrolyo, kerosene, kay pati itong excise tax ginkuha ay ira ngan itong LPG. Nasiring itong diesel ngan itong gasolina sana all. Dapat ko no isunod na gihapon ko no itong kuan presyo ito na lana. Uy, amo baya itong demand yan na itong transport strike dito Metro Manila, kansilado itong piranga mga klase, pizza 29 hapag kaya na. So yan na itong tikang ngan buwas ngan law. Katapusan ini nga Martes itong bulan. Ansyahan nga demand ini nga piston ngan itong manibila. Kinahanglan kuno umintuhan itong presyo't pamasahin. But before hini gintagan na herahin fuel subsidy, kay lagi may tungod itong waray wantas nga pag inin na ano kini, waray wantas nga pag inuminto it presyo't lana. Umabot ang mati pag ireleksyon. Suspend ang ira 12 pesos nga fuel subsidy. Bah, kay nag-aklas. Amo na nga nila kunot na bubuligid gobyerno gin-suspend pagod ko, no? Kay lagi, ma-eleksyon ban, han barangay ng sanggo ng kabataan. Nasa rin gobyerno. Sige, balik ito, balik! Exempted, balik. Adi, marali. Ano tayo ginraralian? Gusto namon nga mag-uminto at presyo itong pamasahe. Sering nalawat ang LTFRB, ang gobyerno. Sige, adi, oh. Sige. Kuan na, effective ni kakulop pa, ang effectivity ni. Kada na, anira, demand na, tag na. Magrarally po, Drew. Kaya rin tingin rarally, gusto na mo mag-ubos it presyo itong lana. Gindodoro man niyo pagbibihay ni. Kaya ano, hiragudlat na piktado. Kami nga gunting ang mga magpakarabuhi, diri kami piktado. Ano tingin bubulig luat gobyerno para mo? Kay magig unfair ni kay you know makasangkain kung kay ano kay gutin nila ko na tira take home gutin nila tira halin kuhida or what ada na kita pero kung bagasya naman lamang sahira daw ini Mr. President nga iyo pag hatagin mga hinabang diri kay usa lang nga grupo ano man kami kung magrally kami angay tagan lot kami niyuhin baro ginahatag niyuhin nga transport group. Diri kina sering kita yao. Kaya lang, kumbaga sering paman, bagay nadidisbalansi man ini. di may dagat baga ginhatag kunuhay nga inin uminto hiton na ano kay ni? Uminto hiton na inin swildo hadton mga aada ha pribado. Pero ano iton 40? Tingi pagod. Kalilisang mga kasangkayan. So, padayon, kaya itong ira demanda pagkaya na, nga dat gobyerno, nga kondensyering ko pa man, siguro, amo ganito na aton hangyo, hingyap nga tanan nga mag-ubos kay para umubos itong mga presyo itong papliton. Pero diri kaya inisuntok sa buwan. So, kaya, you know, itong immediate ni para mag-ubos itong presyo, duduha, parubahan kuan, parubahan inin systems loss. Ngawari pa man nga anit naton pagpulsiya paggayana. Pati ang VAT and systems loss kukuhaon. Amo itong immediate mga kasangkaan supposed to be. Now ini, inin itong immediate go din din pagkuha itong i-VAT. Amin ito immediate, itong presyo itong lana. Kaya 12 pesos ito. Amin, 12% ito mga kasangkayan. Diba? Likewise, kung nahimo pag-suspend itong excise tax, itong LPG, nga itong, ano kayo, itong kerosene, kaya nga diriig upod na lagi hapon. Kaya yun, know, kumbaga, it aton la pagpapatamak ang permanente kumpirat, presyo nga ginahatag haaton. Tikang halang yaw, amog yapit papatuman din hi. Waray. Antos kita nga tanan. So amo ini supposed to be itong na ano kay ni itong na immediate nga mabubo, pero kung masiri nga dire kay wari kita kalugaringon nga source din hi, pero may dahin ni pamaagi. Kaya lang kumbaga hakawad-an dako liwat nga kawad-an nga gobyerno it ginirestoryahan dire nala milyon hindi trilyon na pesos mga kasangkayan, billion to trilyon na pesos nga buhis. At ikang hininga mga inin na lana. So, damo nga inin proyekto, programa itong gobyerno, masasakripisyo. Amin, dapat natin intindihon. Kaya lang, hindi lang natin naintindihan. Kaya di rila ininga mga drivers, operators, ito napiktado niya pag uminto itong presyot lana. Ha? Maybe hira kay direct, kahira ito na, napalit hira. Pero di rin naman ito. It epekto din ni direct ngan indirect apektado ka mo kita itong pag-umintot presyot lana. Diri kay dapat itatagan la niyo, papaurahon la niyo, taadi nga mga nagrarally, ano man magrarally gihapon kami. Di ba? Abot ikaw nga guti nga magpakarabuhi, nagdadrive hin motor. Ha? Oo, kaya ano di ka napalit gasolina, kamo nga mga parag-isda. Nabiyahe di diha kadagatan. Di ka mo napaliting gasolina, nga transport strike man la, transport group man la gintatagan. How about ka mo nga good thing ang mga magpakarabuhi na gamitin mga delivery truck? Di ba? May da ba ka mo subsidiya? Ano man tiyo? Kaya di man ka mo di pasahero, ano man? Di rin kinag-aaghat kita. Kay, you know, direct pa man. Aray tamat may himo. May dagad, kung magkakaurosa lang kita. Sige na, buhat na. Katapusanin nga Martes itong bulan. Bulan itong na September. Oy, by the way, pag Thursday, inin na October na. October na mga kasangkayan. October, November, December, di na may ha. Ma-eleksyon na. Ma-eleksyon ba? Kumusta na balito yung utaran? Ado at kito turatong taramdan. Iyo taramdan! Inihika vibes, Danny Morbus Rikias. Opre ako niyo, kutub lang kita sa isa. Ini nga itong Martes edisyon. Kumusta mga taga Samar? Uy, by the way, happy fiesta nga daha inin ba sa Isabar? Kadakan na inin na Mayor Luz Pumpirada. Masawa inin, ex-Mayor Junji. Inin na nasiring hinuwil kanina. Hinuwil kanonigo, sir. Matron, nangong bida kayo. Nagdiin. Ngayon, taa mo na basay. Nga nakbagago di taklubang palula. Ito yung pangumbidahak. Pera Santos. Ito nira patron dito San Miguel. Ang madaling istorya, patron gihapon niya na di San Miguel Leyte. Di ba? So, happy fiesta para nga dagan na inin na attorney Mayor Norman Sabdao nga nasan angan didiha pa basay San Miguel gihapon itong ira kwan it ira ano kay ni patron ngan likewise ha double celebration ko ni sir ngan kay ano may kasal diri birthday ko kuno. Noel balita engineer Noel kanonigo happy birthday. Happy birthday nila. And of course, parang nga itong pamilya inin na Kanonigo. Happy birthday, Kanuel, Kanonigo. And likewise, happy fiesta. Nga da basay. And of course, di da San Miguel Leyte. Naotong tamagin mali ng puso ito na kapatronan niyo di da. It's a 29, siring ko pa. Martes nga law. So, inin, baga makababaraka gan ano, kumbaga makikita lang kita mga social media, kay damo itong mga, kumbaga sing paman mga forecast. With regards ini nga, tirabot magkasangkayan nga inin super il ninyo. So, itpakiana kung andam na ba kuno kita. Kay kung kikit on nimo, kumbaga magamit kita itong mga satellite, iton kadagatan itong Pilipinas, in nagpupurula. Amot si ring iton na inenokeni, iton na kamag-araman. Ha? Nga kundiin amihan season naman unta. Iton tiarabot, pero diri kuno hagot kay winwising amihan katuran, mahagot ito mga kasangkayan. Basta tiarabot na, di ba, December amang ko dito. That's why dito ay mga nasod. Kumbaga, nagigilo na pagkaya na. Iging kagawas na ni Retira magdakmol ng mga jacket. So, din niya aton pinanhihimos talot ito. Kaya waray ito gamit. So, di rin daw kung ito naton na may eksperyensyahan tugnaw, kundi sobrang kamapaso. May tungod itong Il Nino instead nga amihan. May bagyo pa kung ito, gawas itong Philippines. Pero, it darahin ni imposible min in paso ngan posible magkurukusog pa ini may tungod hiton kapasok hiton kadagatan sa base la initon observation nga kundiin magtikang na nga niton pag switch siton panahon anytime magdi-declare na kunot pag-asahin super Il Nino an pakiana andam na ba kita andam ka na ba amit dako nga pakiana. So, ayaw ko nun naton igasa nala nga doon mag-agarahom. Oldo na siring nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amot dakong pakiana na. Na siring, kinahanglan maging prepared kita. Na siring ito na committee on agriculture. Senator Kiko Pangilinan. Kinahanglan maging andam kita. Kinahanglan mga tagsa-tagsa ng mga LGU. Maghimo na kamuhin mga inin timeline para hin pagpreparar. Ayaw kuno kita hulat nga mamara ito naton mga sapa, magmamara ito naton kahagnaan. Yan na pala, mangandaman na kita. Itpakiana, ano nga klaseng pangandaman? Kini man imparo-paro itong pagkaon nga, for example, masing magmamahal itong mga papliton sunod nga simana, yan na pwede kita mag-imbak. Gamit kita yung refrigerator, freezer, gamit kita yung budiga, di ba? Itubig. Ha? Itubig. Di pa ano naman natin ini? Okay, didahin mo. Makag-imbak ka siguro ng tubig, pero masusupply ang banay mo yung tubig itong mga uma? Masusupply ang banay mo yung tubig itong mga sapa? Di ba? Di pa ano naman lagi? Amunid ako nga pakiana. May tungo din ni actually itong tinatawag na climate change. Kumbaga, naramahan itong Yolanda na siring. Pero itong, naabot nga itong Marso, may dahil itong mga team, itong Bureau of Fire Protection na siring. Ang apoy ay, itong nabagayin, maupay nga sangkay itong kalayo, pero makuri kunong kakuntra. Mahirap na kalaban bagan something sugod ito. Paro ba Anyolanda nga long itubig kuno di ka mabubuhi kuno ra itubig pero ay pag-abusari itubig nga hatagay mo't makagarahom kay delikado kung nabulos itong tubig namo nini sumaka ang tubig manggun nga hiaton during Anyolanda. So paro-paro hini na siring ada kay bulos na inihiton kalikasan kalibungan hiton gimbubuhat pag abusari haya di ba surit paluyo-luyo labog paluyo-luyo hiton ano nga mga nakaka-contribute makasangkayan hin pollution amo na ini hapag kaya na sukot na ini haton. Do dirilan din haton kay sing pamandir la ini nationwide worldwide ini mga kasangkayan. Pero din niya aton, bagan na daw sugan na ura-ura kita. Oh, okay, taka landslide, aada, baha, aada aton. Ano man itong mga contributory factor? Hindi nito kapagtaga landslide mga kasangkaya. But, usahin ito nila, ining quarrying warewanta sa pagpinanguto din mga kahoy, despite nga nasiring ada pa kita total lagban. Kada nagpapadayon man lagi hapon nito. Inin usahin nga paaging pag-abusar nato nito na aton kalibungan. Nasiring, di ba may ahinsya kita precisely at Department of Environment and Natural Resources. DNR. Kwarta daw ko nito, DNR. Taas, pagod value ko nito. Ha? Oh, di man kita nasiring nga nagpapabaya. May pagkukulang la. Bisan di ditaton, di makikita ni mo, siring ko pang, bisan di dihamon la, tinuod la. Had to karayon baybayon. Harayo ang dagat, harayo ang aluag ang baras, harayo ang dagat. Pa, pero yan, adant ligid. Kay kunwara embankment, bangin na din ha, highway. Itong tubig, tinood la. Didi hamon ha, public beach, didi ha, ano kito, may MacArthur, ha, baras. Had to rayon labnasan, ginbabaktas pa namon itong para ka lang mabut ng to dagat, babaktas ka pang baras. Tikang din na ito, may embankment, mga kasangkayan. Pero yan, aros adan at sidsid, adan na gudit iya, lapnos itong balod, adan na itong embankment. In fact, didiha may, kuhan, didiha may in between itong San Joaquin ngan itong, I mean, Kugon ngan itong palo, didiha may San Joaquin nga side. Ang tinatawag nga, it, commonly known ito didiha nga DYBL dati, nga estasyon. Didiha mo, at tumakita mo na sandbar. May da namang isla. Naghihimo ng isla. Anakit sunod dito, tatag-iyahon lo dito yung kunhino. May tungod inihiton, sharing ko pa man, climate change sa tinuod lang. Pero amo ito, kinanglan, di ba kita tumagya, kami natin kasi kung mga senior citizen, amo man permanente sharing department of health, ayaw lang kamo tagya, ayaw lang kita tagya, tinatawag ng heat stroke, ngan you know, di rin labaya naman na inin mga senior iton entitled. Title ba limang kun. Ha? No, what I mean nga it duduktan itong heat stroke. Kundi pati itong, di ba? May maram ka mo ako nag walking ako, nagba-bike ako. May magiging kakasugat kita nga mga kuan na ba mga stroke, nag-stroke ba? Kabataan pa man ini. Mga bata pa. Kasi rin ng mga bata pa, sigurado ako mas marumanghod pa akon. Kaya huna-huna, tinood la. Ikparot iba nga nagtitinagot ira edad. Tinago ka tim edad, tim naong di ka makatago, tim lawas. Sa isintay, sa isanyos na ako din hebobot kalibutan, salamat din mo. Nagintagan mo kinihinsugad nga palidad. Nga, kundihin si rin ko pa man, di rin lang ayan para itong mga senior citizen. Iton high blood, heat stroke, heart stroke, di ba? Heart stroke. Heart attack. Kundi para ngayonin iton nga tanan. Anyway, mga kasangkayan, Martes nga adlaw, sering ko pa iyo, pizza 29, ang katapusan ini nga inin Martes iton bulan, buwas katapusan ng adlaw, iton na September. Pizza 30 dias man lang yan. So may dapat kita impeachment, yan ang buwas. May impeachment trial, kakulop, hatinood lang ang istorya, bagay waray kuan, baga sing pa man, baga waray trail. Waray trail ang impeachment kakulop. Ambot liwat ko na no pagsangalan ni Rat nga. Kumbaga, sing pa man ni, ininano kayo ito ni Tulfo. Ano kunot relevance ito nga mga pusil? Ano kunot balakon? Ano kunot nga mga pusil? Bulawan ito, mga balakon ito, diamond. Kaya, it ginirestoryahan ko na ito nini. Mga salapir kwarta. With regards ito, mga tinago nga mga yaman. Ano kunot kunot mga balakon ito, diamond ito, bala ito? Sir Will Monteisa, maabot na kunot itong super El Nino. Sir Will, mapingaga.
1: Mao pay nga agama, ano Dani? Ngayon, sugat man na natin mga kabibes nga nakikita natin Facebook Live. Ngayon na mamatihan ni ilang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Martes. Ikaw, 20 do'y bigad lawhan na September, 20-26. At natin minayoyungan minahal nga Provincial Leyte. Padayon kita liwat makakaabat, inusahay madampog kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa lang pagtalitingan pagdalugdog, may tungodan sinisiling nga ITCC lagi hapon. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray tangahaw. Nakikita nga may rimunga LPA o sino bagyo sa kugnang gawas sa Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala, indudominar niyan Palawan, Visayas, ngan Mindanao lagi hapon, an ITCC or the Tropical Convergence Zone. Waray, gale warning, nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw, din niya ito repeat. Salita natin mga ka-vibes, nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talawas kumantuhan agad pagpakabuhi. Basta magikmatlayan mo pa para liwatin ang makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at o kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagihadaga at talawas gihang pagbiyahi kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, piniatropit nga habugos nga sinilangan han Visayas. At atong real-time yan ang temperatura, dakita 24 sentigrado, tapos pwede mabutihin 32 sentigrado, iyan ang adlaw. At atong adlaw, masidlit nero niyan, alas 5.29, matutunod niyan nga kulog, alas 5.32. At atong daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 3 minutos. Tikang didi happy day remo late inin Heroel Montesa ani weather presenter mau pay nga agaha tunang tenan ngan damo salamat.
0: Amo gyud salamat Heroel Montesa mga kasangkayan ano tinuod kay sering ko paman kanina mahawan it nakikita la pag kay na itong satellite. Iton pag-asa, iton na mapula kuno nga kadagatan. May tungod iton paso. Anyway, sige. Sering ko pa kakanina nga inin bagahin waray trail iton kuan. Waray trail mga kasangkayan ang gindumara nga. Inin impeachment ka kulup. Kumbaga waray action ba? Kay siguro bangin, kumbaga alternate lanira itong kuan, taga EOD. An taga explosive ordinance ano tawag iton division basta ha kuan ini with regard sini iton mga explosion explosive. Siguro kay an actual yan baga na highlight hadto kakulup an era witness si Mayor Basi Duterte and Mayor Hadabaw. Pero kumbaga naghangyo nangaro yung plaso nga kunhay mo postpone anay kay maybe waray papakakompletohan mga documents nga ginupod pagpasugpi na ginpapadarahaya. Pero maatinder ya, di nga ni kunuya na buwas nga adlaw. So amugod ang baga highlights. Actually, baga duha itong hirangan hikuan ngan hi Trillanes. Hi former Senator Antonio Trillanes. Pero kakulob siguro, may tungod kay waray nirag anticipate nga di rin maatinder. Bagahin, alang man kita na siring nga pirit, iginsalang nira. At itong inin na polis pag inin confirm la nga may da mga armas but license actually nga mga armas sobra 50 nga mga armas ang mag-asawa si Mans nga sugad man si BP Sara na kumbaga asing puman baga kumun man ini di man nga ni kumun as in nga tanan Pero may mga tao nga bagahin nagbagahin collection, nagko-collect na kasangkain collection. As long siguro nga ito mo pa ka-require dito in legal man la, pare man ito question. Di ba? So siring pa man ni Inintulfo, ano gudit balahi? Ano gud kunot nga pusil, mga pusil, mga bulawan iton? Anit mga balahi itong nga diamond? Nakatawa ko kay tinot kay ani apunto. Ano gud kuno? Et gini restoryahan din hi. Karikuhan ng mga tinago. Ito kuno diri consider kay mga personal ko ang kuniton. Mga personal consider ko nito nga person kay waray ko ni butang nito na anira asit kay diri na ko tibubutang. Di na ko na tibubutang dito. Ta waray ko nagbubutang dito nga may nira mga armas regardless ko dinhi in labi na ko dinhi mga illegal. Kay bagayan koleksyon dito mga personal ko dito. Waray aksyon. Di man nga ninasing kita nga sumablay amo pa ang prosecution kakulog. Bantayin, wey. Sige lang, bantayin natin. Kaya sobra pa kung 20 ni nga kung itong prosecution. Itong ira inintistigos. Pero ako naguhulat ako. Iyan na. Urbuas. Kaya hibas. Makanto. Iwari sumiri nga diri makanto. Makanto ka good. Kaya may da kong team power itong kuhan. Itong administrasyon. Itong administrasyon. Itong impeachment trial. Impeachment court. Kung diri, papadakop ka. Paparisto ka. Ha? So, ang taga Phil Gips gintapos ang iya statement last week. Gintapos sa kakulop. Na likewise, ini nga taga EOD. Pero kay maganda ko laay ko, no? Kay inin milyonis gihapon itong kantidad. Hindi, ang punto nila nga may karikuhan nga. Kay ang ginirestoryan, mga unexplained man, unexplained wealth. Siguro, ang prosecution na sining tadi, consider as wealth ini. Kay milyon itong kantidad hini. Pero how come, nga warit nila i-declare nila ito ni Rasal in or statement asset liabilities and net worth, diba? So, consider as hidden wealth. Consider as unexplained wealth, pwede gihapon na, no? Kaya lang, diri sugad na appreciation ng pira ng mga senador. Nangatawa ko. Ano ganit, mga bulawan nga po siya? Ay, natig-presentar din. Hey, unless nga ito, mga bulawan ito nga po siya, likewise it, mga balah ito, diamond. Impadayon lagi hapon kay siguro waray ni iba nga waray iba ni nga witness waray ni iba nga kuan kay anira gin ka anticipate gud ni rahi bastik iba kadamot ni ray iparakya na mamay ka piran na darang kontrata ha hiton catering services hiton city government tikang hiton in-engine corporation nga gintatagiya ni BP Sara 7.8 million pesos. Ha? Pero nasing ibasti, dikit maram kanan ako nito na anghod. Aman, yeah. Mga doro-doro na lulot ngayon baga sing pamanak pa. Sing pamanak yung batay magpakalis ang man. Ito kumun bang kumun bang ako babatian sugar ito ba kinakalasan magpakatuyaw. Pakatuyaw man. Anay, standby. Kasangkayan, oras. Alas 5.30, mabalik an. Pahinom dumanay.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong ka-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
8: Ipinakikilala.
3: Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
6: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
6: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
9: Hapon Hits!
6: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
6: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Your favorite music radio.
2: Oras makasangkayan, 5:36, buhat na, may daklasi, may trabaho. Lapit sa 29, tapusan nini nga Martis, itong bulan. Unod nga simana, or yan nga simana, itong Huibis. Sa uno na kita, itong na Oktubre. Hiib, Pen, morning kuya, greet ak mga relatives sa Antoninyo. Sugad man tulusahay hulita live tikang habalorina burawin salamat kuya waray sa payan likewise si inin na Buy Beach Asunil good morning Danny good morning gihapon likewise para nga dakan Dr. Esther di Pas sa Buyabor iba pa nakatutok kina aton programa anyway magkasangkayan pista mga taga Basay likewise nga da inin San Miguel Leyte fiesta pag ayana anyway sige nga di kita ito naton na paghirimang rawan mga kasangkayan i-update talaga mo with regards sini kan kuan kan inin na ano kay ni kan atong ang kay ini ang literal nga na, nga darohon nga nasiring money talks if money talks kuno madali sur kun it kwarta na kunot magyakan kay balita siring ko pa man makakuro ang god ini nga pagtaga sa lapian sa bagay kay hinung ani din ang ginahanglan niya ng kwarta kay siring pa singbahan kuno may inin bata nga nagtok kay nahulog na kadeloy waray gud may lumingi pero may nahulog kuno nga sinsilyo lingi nga tanan ha kay may tungod din mga kasangkayan hiton na inin kaso ni kuan kaso ni inin atong ang and with regards sinan missing sa Bungiros maram kamo naging mainit baya naman dito na di kay ito lang nga daan nga may pinanhitadan nga inin na din na nga lake lanaw dik or din ba ito nga lake nga pinanhitadan nga mga bukog hintaw nga siringan testigos nga ito nga mga nagkakawara nga mga missing sa Bungiros mga paragbulang actually pirado sobra 30 nga nagkakawara nga mga inin paragbulang nga kundin gintatahapan gitutuhan nga mastermind din hi atong ang makasangkayan ipinanlabog dito ito nga Danau Lake out diri ga Danau din nga ito atong Danau an bantu nga lake dito ipinlabog so nagkadahin na inin pinan an Philippine Coast Guard makasangkayan nag search sira dito ito nga lugar damo an mga sinakusa ko nga mga bukog hintaw pinanhitadan mga kasangkayan kaya lang may tungodan ka maihan na waray ka identify ni kung kan kanay ini mga patay o kung kanay ini nga mga bukog hintaw hinubay ni hiren o inhira so may nakaso nagfile pero maaram ka mo ito na itatabo hapag kayo na out of pira mga kasangkayan usa na lahat na bibilin ang mga complainant ang mga complainant din yan mga kaparyentihan asawa kag anak bugto han mga nagkakawara or pinamatay ng mga paragbulang amon mga complainant din yan before pa mga kasangkayan da na may da nag-expose din yan pipira pa ito na kundik nagsasayo 5 pa ito na bibilin mga kasangkayan 5 pa nga na bibilin nga nagsiringira mawawaray na gamit na among kaso kay pinanbayaran na itong tanan may daw sa nga abogado aside ni atong ang kumbaga gintatag sa hera pa man bayari yun o mga kasangkayan dir ito atong atong ang milyonaryo bilyonaryo itong ang madaling istorya kaya niya manuhol nga bangin amo na initon na hitabo pagkaya na kay siring paigin buyagyag ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion itong Department of Justice nga diri na haira nakikipag sumpayan nakikistorya nakikikirita itong Department of Justice ang kaudgan nga pamilya han mga missing sa Bungiros. So napansin niya nga hinahinay nga nagkakawagraan mga komplainant, hakaso. Nga hasa mabut ang punto nga di rin nagud ko na niya nakukontak. Waray na cooperation, ginkakanto, di na na-cooperate. Di rin na nakag-restore haira. Sering kang Prosecutor General Padulyon, ang kaso nga gin-file ha kurti, ha Santa Cruz, Laguna, tulong nga complainants ang naipresinta, pero duha hinahira in nautod ang communication nga o kundi rin na nakukontak. Samtang ang mga kaso naman ha kurti, Halipa City, Batangas, San Pablo, Laguna, in waray na good, kakontak bisan usa. Han pamilyahan mga biktima or di rin na nakukontak. Haloyo nga kundiin gin purbaran pagkontak ang mga ini. Pero bisan ang ira mga private lawyers, mga kasangkayan, han mga complainants, hindi rin na nakooperate tayo. Ano mat karuksingon nini? Ha? Maray na. Kay iton ko ang maleto. Iton alang man kita nagsisiguro, pero condition nito amo ini. For example, ikaw complainant. Dodo ay itong condition nito, masering nga. May dito ko an, affidavit of bagan something retraction or nga bagan di rin ka na interesado. Pero kung ako't complainant, mga kasangkayan, masya ako, di rin ako. Di rin, ma-executing affidavit of desistance, bagan something sugo dito. Siguro, para di rin mahalata, nga di rin damo itong masinahira, kahit nahipop sa publiko, gunin, or else, masin magpakisalapi ka mo. Once magkuhang ka na affidavit of desistance, sigurado, tatahapang kagun nga na baydan ka. So, ano man itong pagbubuhaton, masering. So, garon ta na lahin eh. Ayaw nalang pag-appear. Ayaw nalang pag-appear. Once nga may da-hearing, eh di ba, may da-balaon nga nasing, kung pira kasaksisim nga hearing, nga di rin mag-attender itong kuhan, natural ma-motion, ma-manifest itong kaluyo nga kinahanglan i-dismiss na lang ni kay itong complainant di rin interesado. Pagkat something so ganito ako nakikita din ni mga kasangkayan. Pero nasa rin itong Department of Justice nga inin ano kayo ni, nga inin bisan kung waray na itong complainant, waray na mga complainant ipapadayon ni Red Caso. Di man ito pwede luwat niyo nga di rin yung padayon. Ipapadayon niyo. Pero expect ka mo kung ano't may tataboy ito. Ha? O expect ka mo kung ano't may tataboy ito. Maram na kita kung ano't may tataboy ito. Ini-dismiss ito natural. Kayo, no? Itong component naman baya itong kaso, kinanglan may nakatistigos, may complainant. Of course, bisa ka may testigos kung wala niyo mo complainant, tada kay. Bangin ground na ito para dismissal. Ha? So, ano man aton baga conclusion din hi. Kada kay kapalpakan in ito na aton mga otoridad. Department of Environment Natural Resources. Kay ano nga ikinada naton hay ensin ka din aton Philippine National Police ito aton mga law enforcers. Kaya permanente na printin din hi. Ana di bala, mabisan nga ni kumbaga maram na kunahin ni ra. Pati mismo na sinaigbos madako pa preskon. Dako pa anay dapat before magpreskon. Di kita maram kung ini ba in pagtabog or ano pagdakop gud ini. Di ba? Kay kun nadakop ito, mga kasangkayan, gimpapaspasan ang kaso supposed to be. Kay kung diri ako nagsasayo, di man malargat kaso kung diri pa nadadakop it suspect. Natural ang tendency in suspect, mga kasangkayan. Pan nga mangon, amo na ito na.

tabo. Ito hapag kaya na. Diba? Oo. It DOJ, normal iton. Nga, di pwede hira mag-manifest dito. Dismiss nala iton. Eh, waray naman ito nira kontak diri. Masering, ipapadayon iton. Pero expect kita kung ano't may tatabo iton. Magkakadidismiss gihapon iton. Diba? So, inisering ko pa man, ang nagkuhan hindin hi, larang hindin hi. Sa lapi ay ses, ay pagsering karaglatik lang din hi, diba? Oh, kapalpakan in itong gobyerno, aminon naton diri, inin pirala, itong pirapak, ayun o, oh, damo pat mga wanted naton. Ha, ada pa hibantag. Oh, hino pa. Di ba? At least hinodton ko, an, dakop man lagi niyo. Hinodton, dito ni Gross nga, congressman, itibis. At least na dakop lang itibis. Kay kontrapartido. Ha? Tao man na itong DDS, dakop na yun. Dapat manialo din itong kuhan, manialo din itong gobyerno. Doon din agad in fairness itong presidente, di agad na niya trabaho. Kaya lang, kung kaya nung nag-particular na itong ito ni ALG, kaya di pa daw hinartatis oran Philippine National Police Chief ang naatubangin din hi. Han mga updates nga tunikan atong ang hisekretary kuan permanente John Vic Remulla. That's why ginadress na ato na iya. Kapalpakan ni iyo. Hindi kita maram kung ang iyo ba pagdakop or pagtabog. Kaya nakapira ka mo pag atim pagdakop sing pan iyo nga maram na kami kunahin ito iya. Nagpa-press kung pangani ka mo one time walong naigbus madakop. Ay, diri itun dapat i-press kun. Kaya karaw na nito supposed to iyo. Ha? Pero para labaga ma-mention anira iningaran di diha kahanginan, amidya. Namot problema din hima kasangkayan. Kaya waray pa nga ni, totoo, waray magpakalilisang. Pero nagkakapapalpak na nga ni, waray na. May nalahin tago, may nalahin kuan, todlo kun hin, oh, may hin. Kanya-kanya na. Bangin inin usala itong pipira pang mga kaso. Kaya lang ini, kumbaga, na-emphasize siya. Kaya kumbaga ha, celebrity. Bagan celebrity siya. Ha? Kaya labutan ka damo, kilalaan, suspect. Ha? Ngan damo, likewise. Ngan diri, common siya. Di ba? That's why na-emphasize. Na siguro kung nadakupin temprano yung atong ang gimpapaspasan man ang hearing ini. Sigurado kita. So, nagkaka-interes. So, kumbaga, di rin nawawarayan yung pag-asa siguro ng mga complain. At hasta mabutang punto nga siguro ay nawaray. Di rin dadakup. Kaya, you know, despite nga na, siring nga waray na din hi. Despite nga na, siring anhi pa, waray pan makagawas. Ay na kita pag hiningyapon, magkadadakop tatagawas. Kaya mista niya, solo di ka mo nagpapakadakop. Pinanganganungani ka mo. Nag-aambis yung pagka mo tatagawas. Ngawarin na nato ni dito jurisdiction, mako di more pa, di ba? Kaya iniin, puro na lain, kumbaga publicity, puro na lain. Pero, you know, mga kasagayan, di gihapon kita nawawarayan ito na it mga Duterte gadlat baga di rin na Sara gadlat baga. Di na naayon nga, kumbaga, waray na kuno gamit itong justisya din ni Pilipinas, it korte, waray na, as in, kumbaga. Tapos, pag nadangalong, ano pag dinarata kamay nga to, dahig, kaya nagana pa man, maupay pa man ito namon justisya din Pilipinas, kaya ano nga, di rinalat niyo didikihai, di dinalat pa pagbato na, kaya nagana pa man tam justisya, maupay pa man tam justisya. Yan, ginsumpinahan niya, ipapagbaton. Ginpalusar no aran tabares ngalong waray di na nagana tam hustisya din hi. Pati higuan ginsupina niyan ikaw niyan ano kay ni hi Rubin Padilla ngalong waray na hustisya din hi. Gabay na lang kunok dito ha dahig gihapon kuno nga tilan ginoo ko pero kay amo ito nakasangkayan siring ko pa man ini in kumbaga pangilalan ini aminon diri nga kapalpakan ini aton mga otoridad kay ano wanted person ini dirin din hi wari din hi kalabutan hi DPWH ha kay ano puro DPWH baga matunog counterpart by the way speaking itong DPWH nagtinawag kuno ka kulop hi
Secretary Vince Dizon ngadto kan kuan ngadto kan Senator Pampilo Ping.

Lakson kay, you know, hulga na higuan ni Lakson. Ito ba nga statement ni DPW Secretary Vince Dizon nga waray ko no ghost project dito ko no ha tagig. Isay-sayan ni problema nga nakinikon. Hingat naman ini kan FM kan Congressman Martin Romualde. Kay usahan mga coordinates mga kasangkayan or may dito tinatawag nila nga hinin na nga something location ba nga inin geotag photograph or kumbaga ang location niya nga tagig ang budget pero ang project na kanhiya aton 600 kilometers away from tagig. San kakano pa kung naging kaparte ang Leyte? Warilot ibutang kundi ang parte nga Leyte. Kakano pa kung naging kaparte ang Leyte han tagig? Nagtitinawag ko na nga si Ringhi ko, nagtinawag ko na yan ang aron sorry kaya di rin ko na ito mag-conclusive nga iya statement. Takay ko na aton babalikon kay bagay conclusive. Good. Ngayon, kay bagan may da pinagsamahan ikaw ni Alan Peter Cayetano nganhi ko anhi hi Secretary Vince Dizon during pa ito nga pagtaga Kaldiro. Baga dati nanhira mag may danira na kumbaga kuan inin may danan nira kontak hini kumbaga magsangkay na inhira nga doha nasiring hi nasiring ikaw niyan Senator Pampiluping Lacson ada kay klaro hala ito you know mga kasangkayan inin kumbaga ayaw good as in niyo kumbaga makuan ba buot ba ni kuan ni Lacson ba nga kung maupay kaya, maupay kaya. Pero ayaw ko niya pagdauta, singpan iya. Ayaw ko pagbahit, ayaw ko pagtamak, pasubra, ayaw ko paglapos, itag boundary kay bibir, hantag ko ikaw. O, oh, di ba? Gimbibinirahan na ito yan ni Alan Peter Cayetano. Okay lang, iya kayo. No? Sa public service, subject manhirahin public scrutiny. Pero, umabutang puntugod nga, baga singpan iya, ba? Baga, nabahit ka na. Ha? Nagpapanlalapos ka na itak boundary. Niyan. Bibil nga tayo ikaw. Adto na. Napag kaya na. Nagkagaramo. Now you see, now you don't tayo ikaw. Niyan Alan Peter Cayetano. Busahay. Naghinangad na lahat itong alkoba. Ha? Di ba? Una, observe kita. Tayo na mga kasangkayang kumbaga stress. Stress ito hiya pag kaya na. Di rin rumabay nga sigurado ako. Di rin maliliwas itong Disyembre. Now, di rin maliliwas itong tuig 2026. Posible ito. Ay bangin kumbaga mababalik na ang 2025 nga aadto magpapasko sa kubitong prisuhan. Bangin ini nga magbugto or inihi Alan Peter Cayetano. Ithingad to ha prisuhan. Tinood ig prapadyik ito. So, damunan kuan ni Lacson may mga papel na yan. Fact, ginkuan na niya nga ha ombudsman. Warin na niya kuan na blue ribbon kay magiging kuan. Ang paniya, madada ako pa, ako ang paniya, dahalabo pa, pero si iging kanto niya, gindos niya, nga tananan niya mga pertaining documents, niya mga ebidensya. Ito gan, saan mga project tanan ha, kuan, ha, ano kayo ni, ha, tagig. Iging endorse niya nga to, ombudsman, kay iyo man itrabaho, pagkandakin investigation, kandakin niyo investigation, in fact, nakantuan mga taga-ombudsman, pagkandakin investigation, gipupog nga nira mga tao dito, ha, tagig, ang mga inin na empleyado, or mga empleyado han kuan han na LGU kay asawa man ni Alan Peter itong mayor dito hi Lani Mercado aw Lani dir hi Lani ba Lani inin Cayetano dir Mercado git pa report niya kato pulis so namalokinit ka kulob kay banging kaliwat niyan pagbilngan hin di man nga ni buho hin ebidensya kay you know ayaw kita pagsiring nga malimpyo-limpyohan kaliwat. Alang man lang kita nagsisiguro nga may dalot ni mo ano maliya. Banging kanyang hitadaan pagbilingan salit. Kumbaga, sing paman na tumawag ko na iya. Nangaro ko ng pasaylo. Nga iya statement diri conclusive. May da pa ko ng mga investigation. Ongoing investigation. With regards to iya remarks nga waray in ghost project. And iyan ako no. As of now, based on here, waray pa kuno, waray pa nila nakita ang ghost project. Di rin kuno conclusive nga, totally waray na good. With regards kuno ito nga sinisiring nga naging kaparty, ano sa nga coordinates, Adha Leyte.
Na project, gin-imbestigar pa kuno namo nito. Gin-imbestigaran. Ala. Tira hilakso kay bibirahan kagodhin legal nga pamagi. Tinuod la. You know, dit matatawaran na investigasyon nga spito. Kay, you know, hakrimen nga pag-imbestigar ha mga patay o rano dida kay naging chip PNP, naging paok chip pagod din eh. Ha? Presidential Anti-Organized Crime Commission Task Force or something so ganito paok TF, di ba? Dito tiya ka dabi, naging chip PNP ni hamadla istorya, kung magha-intelligence investigation aspeto matatawaran ni mo PNP pagod dito, di ba? Salit kita ka na bilingan daw ya. Abil nga daw yung alam Peter Cayetano. So, ato nga decision usahay. Ha? Naghinangad na lahat. Naghinangad na lahat itong taguto usahay. Hinangad na lahat iba busy itong surat, busy itong cellphone hiya. Waray, sing paman malayo ang tingin, wala namang natatanaw. Nagkikinita na lang kung pirat mga raging at taguto din ito ng Alcuba. Anyway, mga kasangkayan, by the way, in-update lang kita kang Congressman Martin Romualdez, file na hin bill petition, bill petition, kakulop in mga kasangkayan, pitsa 28, alas 12:05, dito at 3rd Division, na Clerk of Court, subali itong bill hearing, mga kasangkayan, with regards sining ay petition for bill, October 12, kada ini Monday, Tuesday, and Thursday. So, itong prosecution na pagkaya na add itong burden here, pag-prove na inin makusog, diri kinhanglan na piyansan ikaw, Congressman Martin Romualdez, may tungkol kay makusog itong ebidensya nira. That's why sobra 20 tirang pre-presentar during hearing. Bagag-bagag yahapon inin trial mga kasangkayan. Kaya lang, itong kay magpre-presentar na itong mga ebidensya din eh. Kay itong prosecutor masig di redit kinanglan niya makagpiyansa kay makusog ta ebidensya masering niya itong inin korte sige daw ano ti ebidensya nga magpapamatud nga makusugod di ba kay you know bisan kun unavailable kaso for example plunder as long mapabatud-an nga diri makusog iti mga ebidensya ada kay gitutugutan ito hira pagpiyansa amo dit nahitabukan Bong Revilla. So amin itong pinaka-latest makasangkaan. So kakulop, nagbaton liwatira. Likewise, ang deadline ni Rahan 10 days with regards itong kung kaya nung diri kinanglan igpailarong. Kaya no, may balaod nga in any government official nga makakasuhan ng plunder in kinanglan igpailarong preventive suspension. Amot na itabog ihapon ito kan inin Jinggo Estrada. Under preventive suspension ni Jinggo actually. Pero gimbato ni Nira kakulop. Kay diri ito absolute nga kinanglan nga igpailarong diri kinanglan tatagang kaanay kumbaga. Ginpapabaton ka anay kung kaya ano nga diri ka kinahanglan igpailarom or kung kaya ano nga kinahanglan ka kinahanglan igpailarom kahin preventive suspension. Preventive suspension diri to penalty to prevent ito hiton ginadudumara or nagkakandak or while ongoing pa itong investigation itong kaso. So aminin mga latest mga kasangkayan with regards kan kaso ni Congressman Martin Romualdez. So aminin it kinahanglan natin igampo pagkaya na mga taga First District, labi na doon mga nagihingyam na makagawas temporary. Buligin niyo pagampo, naton pagampo, inauton ta maka-avail si Congressman Romualdez hiton inin temporary liberty, pinagi hiton tugutan nga makagpiansa hiton sandigan bayan. Temporaryo naton sa danta puso, nalutin nga itong pagkarampang, iyo taramdan. Ki Engineer Ronel Angay-Angay, sugan man ni Engineer Mawi Liren, and of course, anaton birthday boy, ngan patron na era, Engineer Noel Canonigo. Inyo naman ni Kabibes Danny Morbusarquias. Nagpapasalamatan niyo pa rin yung pamati. Oras impunto, alas 6, maupay nulat nga aga, hatong natanan.

0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya, kamu gidriya ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
3: DJX 500,
4: mabalis sa mga butika.
3: D3 Bio,
4: mabibilis sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Tacloban, the voice behind the hit. Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
7: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
6: Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
8: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
9: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
10: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
11: Oops! Paglilinaw!
12: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
13: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
11: Oops! Paglilinaw!
14: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
15: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
11: Oops! Paglilinaw!
14: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
16: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
11: Oops! Paglilinaw!
14: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
17: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
11: Oops! Paglilinaw!
14: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. tinitiyak ng medical professional na ligtas ang pantry para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo, ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataasnan sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Inilulungod namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkilig at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa Dayang Ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipdan ang atong Dayang Ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa VFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o VFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps atong kalampusan sa dagat. Sigurado.
1: Napakiana la.
2: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
1: Napakiana la.
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga molupyo.
1: Napakiana la.
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hin igkasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakiana la.
2: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la. Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Sound. Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left behind.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: A las 6:19.
2: Panindugan. Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues. Hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
1: Opay nga ka mga kabugtuan at loyanahan na Martes ini, Pitsa 29, bulan Setyembre 2026. Magkakaupon niya tatop to alas 7 yan ang aga o sobra alas 7 man. Maopay nga tak na haiyo nga tanan. Hulat-hulat-hulat na ito na sound effects. Pero nag-open na kaugop Runel. Ano ah? Anaton na mga balita nga nangunguna gudya na. Inin concern naton hit presyo hit diesel ngan gasolina ha Pilipinas. Nagrereklamo na gud iton mga driver nga nagpapakabuhi nga ada nabubuhi hiton ira kinakaptan nga sarakyan, no? May tungod hit inin ira baga paglaom nga waray dito manog. Og ada hira nabubuhi, no? Mahitungod kay ansarakyan amon niya iragi papagkakakitaan, no? Niyang kay mahal iton diesel, ada kay nagmamahal gihap iton inin ira konsumo, no? Na mahal iton boundary, na mahal iton na mga presyo natural ito ira paggagasolina pero barato ito na inin pasahi salit it pasahi diri na dugang diri laluat na dugang ito ira income amo ini nga problema ini it aton mga nagpapakabuhi ini nga sektor din iton pamasada bisan yan iton mga paplito ng mga merkado na abat kamo nga baga nag-iiba na. Pero di rin nalaniyo gina di na mo itreklamo kay maram ka mong ipikto na inihiton diesel. Ngan talaga di rin na ini mag-iiba. Ngan maubos na latin imubosis. Di ka man nga ni Haros hibabatian ini. No? Ngan ito na aton reaksyon ha gobyerno ni President Bongbong Marcos amon pagtanggal hiton excise tax. Hana mga una liquefied petroleum gas, no? Ana didahiton mga kinokonsumo nga mga diesel, petroleum, no? Amo ini ito na inuuna. Pero baga itat nababatian pala excise taxes. Didihiton mga ginagamit ang kusina para itong pagkaon, no? Pero itong didihit mga luxury ng mga sarakyan nga di rin nagamit itong common ng mga tao, waray pa ito baga fixed nga aton hinsisiplatan ang mga balita, no? Ambot kung waray lang ito baga mahaunahing kasayod, no? Aton nababatian ng mga reklamo adit mga drivers liwat adit mga namamasahir ni iba na siringan din na kami magpapakabuhi pero ang iba di harigod baga na ilob nakagpakabuhi gihapon kay nangin hanglan maghihapirahin na para ira nga income dito ha inin ira balay, no? Aton mga nagpapakabuhi hapag drive in didahaira mga sarakyan na nabubuhi didahira nagdadarahin ira kita adlaw-adlaw nga mo ito nga na reklamo ira kay naiibanan ito ira kita adlaw-adlaw salit dirihira malipay hita natatabo nga pag inuminto hiton mga presyo hiton mga produkto hiton krudo, no? Pero yan ang adlaw, it good news naman connected hini nga aton na giniistoryahan ita pag-ubos hina 70 pesos tinikangan niya ng alasays ita produkto ito na diesel no may di ba nga 70 pesos nga na iuubos itong diesel may di ba nga maabot 5 pesos sobra pira kasintabos ito uubos ito na petrolyo o kerosene no salit bagamaw pa ina ini induro pero mapamati kumatamak lagyapin tag 90 sobra ita presyo itong diesel bisan ko baga may ada rollback yan ang i-implementar no and may da rollback pero ada lagi hapon na tag 90 sobra ito na ini na presyo itong diesel mga iba pang mga produkto in haros waray kumiwa so ganitong gasolina an premium nga naan unleaded waray to baga inin hibati nga nagubos ito na presyo amo lagi hapon nagpapabilin nga ada ha mao nga presyo han kanan una nga semana may dagabaga inin sintabo pero negligible magadiri mo pag-aabaton no nalipay kita nga baga may damang tag 70 pesos nga ikukunhod igiiban hit kada litro itong diesel pero amo lagi hapon baga mabug at lagi hapon no at least baga tumamaktama ka ni may say sinta si tinta nga nababaraka kita mga kabugtuan nga bangin maamo nala inipirmi ito na presyo itong gasolina no salit permi kita liwat nakakonekta rito na itong pagmonitor itong mga balita ngadto itong mga notisya may kulubutan ito Gira Hairan ini nga tinatawag nila nga Strait of Hormuz nga inaagian hin mga oil tanker mga dagko nga barko nga nagahakot hin mga krudo kay hadi na nakalabay nga adlaw nabatian nakakaagi na daw ang dagkong mga barko ipinaagit pagpantay itong Amerika di dahil nga lugar no? Tungod hini itong ano connection it pagkaagi nada mot supply patingan hiha aton no? Kay itinungdan man hini nga nagmamahal kay guti ay nagkakagawas nga barko nga may darang mga produkto hinlana di rin ni puros tikang hairan kundi natikang ini hit ibang mga kanasuran nga ada dida kaamyawan hit nasod Iran hit ira pag kuha yung mga krudo nga naagi ni dida nga parte hiton kadagatan bisan diri ini tikang kinuha ng mga produkto tikang Iran pero naagi tira dida apiktado tira pag-agi no? Anam ka man ini paro kun itong kalsada kun hain itong agian nga baga binabantayan ito nila diri ka nakaagi salita apiktado hinduro itong hakot hita mga barko nga nagdadarahing krudo tipakan hidinhi Southeast Asia nga niya Asia hato no amin ni hira it nakakagpamahal itong pag inin guti ay hiton supply ha aton na nahakadi hiton aton pagkonsumo adlaw-adlaw. So yan na, pwede na ka mamag sering paman na diesel. Yo? Yan ang adlaw. Pwede ka mamag gasolina, pero gasolina, guti ay lan baga iniban. Kung nabaga nakaabot pa kamuti kang hadin na pira ka adlaw, nga na makalikay na kamutam tumtubyan na, tag 70 pesos, mamay da ka napulo ka inin mga napulo ka litro itig pagkakaiba iton na may da ka 70 pesos nga sa sapong di daha imo pag gasolina no kung waray hininga iban hininga 70 pesos kada litro maiba ng kaliwatin 70 pesos nga baga igagasolina yawat nala kung maga waray kad umabotin usa ka litro pero maka dugang-dugang ano nga na maka pa inin sapong-sapong ini di deton imo mitro iton imo gasolina. All right, mga kabugtuan na kakulo pa rin pa i-highlight ini nga istorya may kalabutan kan Mary Jane Veloso. Hey, Mary Jane Veloso in makulay, sering pa man na magkasaysayan na itong kinabuhi ini. Hapit na inihipatayan ang pagpatay pagod, firing squad unta, no? Pero tungod hadto na baga pag-intervenir ang gobyerno, makaluluoy man, no? Hadton panahon pa nga ni President Noy Aquino, naghangyo dito ha Indonesia nga ayaw gad, no? Nga diri idayon ang execution kay pag-execute na lang to, kay na pamatud-an niya dito Indonesia nga naghahakot hiyahin cocaine, no? Or heroin ba to, ano ito nga drugs nga nadara niya ti pagkanto ha Indonesia. So nakasuhan niya dito nga napamatud-an ha Kortean Indonesia nga nakada na ha pantag nga hiya in sisirutan na hingkamatayon hana mag-intervenera naton gobyerno panahon ni President Aquino. So hadto na nagkada hin postponement, no, nga ultimately dinhini nga administration na hibalik ha Pilipinas hi Mary Jane Veloso, no? Sakto ba ako ito, no? Kay unang administrasyon kay drugs man kon taloy, no? Waray hiya baga bubuligi kay mabangin baga masukwahi iya baga administrasyon nga ipinapatuman an inen war against drugs, pero adi Mary Jane Veloso magiging exception. So waray iya hiya asiha, no? Ginapasagdan lahiya, no? Hasta nga nakasurvive hiya, hanhapit na hiya masirutan ng kamatayon, na nakaabot pa hini nga administration nga paghibalik niya sa Pilipinas, tikang dito sa Indonesia, no? Gina-evaluate siguro ang mga taga board and parole provision, no? Kung ano kabugat ang iya kasalanan, na baga siguro nakitaan dito haraton mga ahinsyan gobyerno nga ang pagkanto ni Mary Jane Veloso sa Indonesia in usahiya nga biktima. Pamati niya ang mga balita nila, ang mga nakikita ng mga ebidensya, diri maaram ni Mary Jane Veloso nga may ada drugs nga sulod ang iya bibit-biton nga malita, no? Ginagagamit lahiya nga baga paradara hingamit, pero diri hiya aware nga may ada illegal nga kontrabando ang sulod ang iya malita. Magamo ito na na iya dipinsa, no? Pero inahangyo ang gobyerno ng Indonesia nga kung patayon ini ni Mary Jane Veloso, mawawaray na testigos ang gobyerno Pilipinas para kasuhan ang mga sindikato nga dagko nga nag-ooperate sa aton nasod, no? Dida hinihiya na nakakumbinsir nga kinahanglan gudhiya didi ha Pilipinas salit na suspend an execution, ang pagpatay haiya dito sa Indonesia. So paghibalik nganhi, pag-evaluate nga tanan niya record ang iya kaso, na kumbinsere President Bongbong Marcos nga hi Mary Jane gihapon in biktima hana nag-ooperate in illegal nga drugas. Kay kung connected ini nga ito na kawarayan, kapobrihan, hini mo paniguro nga makalakat ka ha abroad kay nagihingyap kay durdako nga kita, nga durdako nga income. Pagkatapos papatayon ka pa, doble nga injustice, yeah, no? Kay na niniguro ka nga para ikaw in maupay latinabuhi, may tungod itong kawarayan, pag taglalakat maginilalakatan ka abroad para makatara kay maupay nga trabaho, no? Pero pag biyahe mo tikan to abroad na biktima ka pang sindikato, waray ka sa bot nga may bit-bit ka ngayon illegal nga drugas, pagkatapos sisirutan kapagunhin kamatayon na injustice enduro. Kaya pagkikitin ni President Bongbong Marcos, total, naditiner naman niya hindi si 6 anyos. kung may dapaniya baga mga pagpasibaya, nga may dapaniya baga anuman nga amot nga doon kakumitir hining crime hana illegal nga drugas, nabayaran na ito niya. Kay na priso naman yan. This is size and news yan nga na priso, mga kabugtuan, no? Sungod din eh, pinasaylo ya. Ipinagin power ang presidente nga pagatag, haiyahin pardon, no? Tinagan iyahin absolute pardon, no? Pamati ko, bisko mandidato, politika, puro pareho na tabo ka na Joseph Estrada, pwede nihi Mary Jane Veloso kumandidato, ha, politika. May tungod kaya niya pardon, hindi re provisional or conditional pardon, kundi re absolute pardon, kundi dayuday good. Nga ginbulkas aniya mga pinalidad, no? Nga na bangin aniya mga political and civil rights in nahibalik kaya. So para hininsuga din ng istorya, talagsa online induro, mga kabugtuan. Talagsa la ini. Hini in nagsiserbi nga pananglitan hin Pilipino nga nakipagsapalaran hit iya kinabuhi nga tuha abroad. Nga ito niya pag bibiyahin nga to abroad in para pag magmaupay pa ito niya kinabuhi. Pero nabibiktima. Pero pa rin yung damon una nga nagkakabibiktiman mga illegal recruitment tan una. Kaya naghigpit na natong balaod ang pagtaga illegal recruitment. Hanwaray paghihapon na dadara ang mga pinalidad ang illegal recruitment na han mga Pilipino nga nag-i-interest pag kanto abroad. Kaya nagpapakakita ang manhera. Han ibaliwat nga naging aupay, haira barangay, haira bungto, nga nakatirok hing kwarta paglakat ha abroad, kaya nakagpaayad han ira mga balay, nagpakapalitin tuna, mga pakabuhi nga na-instalar. So han ibaliwat na ingadyar nga malakat liwat hira abroad, no? May tungo din hinasingabot liwat ang mga illegal recruiter, no? Nga na binibiktima hira. Kaya natabo damo ang mga Pilipino nga na nanhikaing-kain nala nga naadana ay ining aton mga tinatawag hanuna nga mga domestic helper, no, hasta nga naliwanan na ining mga tinatawag nga caregiver, no, kay maraot na ang reputasyon han na domestic helper ha abroad, no, ang mga Pilipino tinatamay kay amo ini mga mamay surugoon kala dito, no. Iba, ginihimugod niya prostitute kung ano-ano nala animo agiging trabaho. Yan, animo dignidad, animo pagkatao in waray na good para ha, mga langyawanon respeto. Pinaditan mga Pilipino nga igin sulod ha refrigerator or freezer na tikig nala pinamatay. Ana iba in nasisirutan gihapin mga death penalty sugad kan floor contemplation idi ha may Singapore, no, ana naluoy ang mga Pilipino kay haniya kakasuhi inin na nagkakarigo ko na itong bata nga natigda nga baga na disgrasya ito nga bata din ang pagkarigo namatay. Nga na hiyain ginakusaran nga pinatay ni ito nga bata. Ang sirutan gihapiyahin kamatayon. Waray ko na ito kapungi, no? Pero nag-alboroto ito't mga Pilipino kay nakakaluoy hira, no? Ini Mary Jane Veloso, harayo ito nga istorya, no? San mga illegal recruitment di pa napupungan? Ipinasa pa ang balaod ng anti-human trafficking, no? Ang pagdadarahan tao nga imo hihimuon nga kasangkapan para hin illegal nga papagtrabaho nga na imo giniinuwat dinhi ha aton in na pipiritan pagkanto abroad, no, kung ano-ano na hinamumurangtan kay di man ini waray manira gugma, waray manira kaluoy. Ambot nga ni kumay da mga termino nga suga dito haira, diri pareho aton din ha Pilipinas. Ano kay, binuhat, mga nagre-recruitan una, nagkakasisurutan nahin mga magbugat nga pinalidad, pati mga life imprisonment. Di na nakita nakabatihin mga istoryahin mga illegal recruitment, no? din hinakita hinibaga nakamonitor nga waray na mga sugan dito nga mga sindikato yung pan-recruit, no? Nga unrecruiter na kakakwarta, no? Na mga intalon na nihibalig yung Carabao, ang katunaan, maka-abroad la, pero nabibiktima la ngayon, no? Diri pa priho ang kapalaran. Pareho nira mga kaamyawan na nira mga kagihigrani. Kaya na siring hira, waray swerte, no? Kay diri man pareho ang maupay nga kapalaran kumparan iba. Pero ini Mary Jane Veloso, waray man ini magriko, waray ini makakwarta, kay na presyo man. Pero ang importante, nakauli pa hiya, irabalay, nga na iging kahampang pa niya niya pamilya. May mga anak ini, no? Nga na sigurado ako, waray na lida itong bana, bangin na namiling natin hin iba, no? Nakakaon ako na niya paborito nga pagkaon, na adobo nga manok, no? Pwede danay, ano pa nga mga kalutot Pilipino, nga iya kinakaon. So ito nga istorya nga hapit ka na pamusilon nga sirutan hing kamatayon nga waray madayon dakudakuan niton nga bagay haimo kinabuhi nga nahibalik ka Pilipinas imbis nga paratayon ka na, no? Naray ka lang mahibalik ka Pilipinas although na priso ka pa, pinasaylo ka pa hana presidente yan, gahom ang presidente pagpasaylo. Salit, nakagawas ka haprisuhan, nga hinbagahin waray ka kasalanan, nga na nakabalik ka. Pwede ka itong magpamisa, makadamo kahigayon yung pagpasalama. No? Kahit ko na waray na interbiner, bisan nga nit iba, di rin na interbiniran nit gobyerno. May da iba nga nahangyo ang gobyerno ng Pilipinas, di rin na gun pinamamatian. Gindada yun gundaan, you know, di ha Saudi Arabia, mga suga diton. Kinahanglan ma-intervenir hairet hadi, no? Kay para diri ma-execute itong pagpatay, no? May da mga ginhangyo ang Pilipinas like ha Kuwait. Magadamo la baga hangyo-hangyo dito pero waray ko natabo ang mga hangyo-hangyo na sirutan gihapon yung kamatayo, no? Makasusubo. Okay, alas 6:42, mabalik kita standby la mga pahinomdom.
3: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ang malupitang printing service? kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
10: This is FM Radio.

buntis nga nabaribad anay hira. Pag karawatin mga pasyente nga dirigod ula-ura ka emergency ang kabutangan. Lugar ko na mapupwedeng ikaw in matatambal pa in diri ka ma-admit mga EVMC abaribad anay hira. Kay nagpanunubra na, nag-awas na ang ira emergency room pag-akomodar, di rin na naigo hita mga pasyente, no? Kaya ni iba ni di rin na nakakaakos kapoy-kapoyan yung talon mga labi na't mga doktor ha emergency, ang sugad man mga nurses, no? Mahitungod hita kadamo-damoan nga ini na karuyag nga matambal itong era mga sakit. Amin nga kung mahimo, di kita mahimo nga pasyente. Diri kita maglaom it mga serbisyo to hospital, kung tub-tub nga makakagpugong at malilikayan pa naton nga hikitain magkasakit. Kung diri kita masasakit, diri kita hini madalagan hin mga hospital, kaya hirotigo dito naton lawas. Upaya at kakaon, upaya itong kahirot, no? Bisit pag hininggop hin tambutso adlaw-adlaw nga bagabali warayla, no? Da na iambit at gintitikangan hit nga tanan. Hining pagtigda nga pag dinhiaton, pirmi mapaso, no? Yan na, it panahon na aton na balik na ituran, pero answering ang pag-asa ini kanan intertropical convergence zone, so managkakaada yung pag-uran. Now, may da mga sipon-sipon, mga ubo-ubo, eh may da mga panahon nga nansusugmat itaton mga sakit nga nawawara na anay kay nauupay kita, pero nabalik na liwat, no? Eh may da mga sakit nga nauupay ha kadayunan, may sakit nga na uupay at temporaryo na balik na liwat. Amoy ito mga kategorya hin sakit. So, adiman nga ni itong pasabot, itong Eastern Visayas Medical Center, nais ipagbigay alam, no? Tagalog ini. Ng Eastern Visayas Medical Center, EVMC, sa publiko at sa mga healthcare facilities dito sa rehiyon na sa ngayon, September 28, 2026, ang ating emergency room ay lumampas na sa kapasidad nito upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat pasyente. Ipinapaalala po namin na kung maaari, mga tertiary cases lamang o mga kasong nangangailangan ng agarang atensyon medikal na hindi kayang tugunan ng mga lokal na healthcare facilities ang i-refer sa EVMC sa ngayon, no? Meaning, pwede pa kamo dito hita diri EVMC, dito lanay kamo. Kung sakaling dumami pa ang mga pasyente, maaaring maghintay muna ang mga i-refer na pasyente sa kanilang ambulansya habang inaalagaan muna ng hospital ang mga naturang dumarating, no? Ang mga naunang dumating, nahauna, unahon anay, makakaasa po kayo na ginawa ng ospital ang lahat upang tugunan ang serbisyong ito. Maraming salamat sa inyong pangunawa at pakikipagtulungan, no? Press release ini, pero issue ini in relation to health. Maghuhulat ka anay kung dadon ka nga diha EVMC. At aton hito

komentaryo ni dinhi para hita publiko nga manginhanglan hin health services. Tinuod itun kung mapupwede, una, kung mapupwede, ayaw nalaana iha EVRMC. Kung kaya pa, kay bisan pa kung ani kung baga may kamo igagastos, bangin na baga manilika, dulugo itun baga paghinulat, kay di kamo maatindiran, no? Kung baga may da iba nga paagi nga makadikahin private nga hospital, mapa-private kapagud-anay. And kung may da kagud igarastos, ilabi na, kay naglilikay ka lang nga makagastos ka, diri na iniamo nga pagtipid. It usahit mga diri natong tinitipid kung kinabuhi na it nakaka-delikado or nahahamutang ha kadelikaduhan nga nakaka-abat na kita nga bangin ini nga kinabuhi in mautasan. So salit, kung may igrasto kita ito dida, magastos na kita kay tinatawag nga mga prioridad hit mga importante nga kagarastuhan. Una, ito nit katalwasan hit kinabuhi, no? Bispa daw ito nim iparalit hin marasa nga pagkaon, wari na itong gamit kung ito na imo papakaonon nga ni in di na makakaon kay himarat yun na, no? No, paingani kung himarat yun na kay kung mamamatay na, no? Sumagastos na kita kay bangin itong iba nag iiyawat mahitungod hinin pasamwak nga maupay ni servisyo at EVMC kay gin bubligan ito dida tingog party list opisina ni Congressman Martin Romaldez nga na national government na DOH, no? May mga balao dito dida nga iniimplementar, ginpapadamo ang mga tihiras, mga libre nga mga serbisyo amo ko dito napadamo hin, you know, pasyente yan ang atanan. Ito na kalibre. Yung kanhi ito ni President Bongbong Marcos, pagkita ko naiimplementar na ba? It pagisulod din mga pasyente dida nga kung mahimo waray gagastuson amo ito ta naghuhuroot ito naton mga pasyente. So kung ikaw adi na nga party hin may da ka na igarastos, check up nga diri ka mang ginahanglan i-admiter at check up mo mga 500 nga da 1,000 plus mapalit kan medisina mga nga da dako na 5,000 siguro nga kung baga da mo ito nga medisina kay sinyon ta mga bulan ay pagtigdaa. Aga na yala na ita pagpalit, no? Intindihon naton ita EVMC kay bisaano ini kadako may dahil ni pagkapuno kay di rila ni mga taga-Tacloban ang taga-dinhi itong mga pasyente kundi tikang painiha Samar, Habiliran, tulong a probinsya hita Samar, no? Nga na dinhi lakip tala nga didahagiwan Eastern Samar na kada presidente Bongbong Marcos sa dinakalabayang adlaw kay ginapa-aktibar ita serbisyo itong tinatawag nga Felipe Abrigo Memorial Hospital Hagiwan Eastern Samar, no? Ginabisita ito ni President Bongbong Marcos. So kung dida maatindiran at mga taga Eastern Samar mapagiwan nala kamo, no? Para di na kamo mapakadiha EVMC, no? I believe pati nga ni Burungan na naghinahina ito baga pag-develop ito dida, no? Ita iyo mga congressman dida era congressman Nonoy Libanan, dapat iyo itong baga dadaopon nga napakianan niyo kung saan umtiabot itong mga moderno pa dida nga mga servisyo medikal. Kay ini nga Felipe Abrigo Memorial Hospital Hagiwan Eastern Samar di rin ni pagkakadaon ni President Bongbong Marcos kung madidisappoint niya at mga facilities ini dida. Dako-dakoan ini nga butang at mga taga Eastern Samar nga pirmihan to madadlagan nga diha Eastern Visayas Regional Medical Center at that time in ada nala dida ha inin giwan Eastern Samar. It kalbayog may danagihapon ira hospital, no? Inin Southern Leyte may da nga nabaybay may da mga pribadong mga hospital, may mga district hospital hini
habay-bay ha, aboyong nga ni, no? Kung na dida, pwede, dida nala ka mo, no? Diri, kinahanglanin facilities. E, usahay liwa, at ita, mga, at ini nga mga hospital, pagsabot niya, bah, kinahanglanin ni na dako nga, pag-opera, waray kita mga gamit din eh. Kaya, pasa na yun, no? Kaya pag hihipasa, di rin na naatindiran dito, nakapuno inihit EVMC, ini nga mga klasihin ini na pasyente di diha aton. Nga na usap nga buhaton, dapat siguro it opisina hitingog party list, yan itong opisina ni Congressman Martin Romualdez, mag facilitate labi na't in charge it mga health services nga mag-coordinate it didiha palo nga ansisto sumay si Santo nga Benjamin Romualdez General Hospital na yan ha, no? At iba pa nga mga government hospital para di rin nalalaktawan madiritso pirmi nga dihe EVMC. Nga ng mga nakakaakos mahitungod it ayuda it PhilHealth yan ang mga panahon, hindi na kita ha mga pribado ng mga hospital, no? Gabay pa magadamo itong aton hospital din ha Tacloban, no? Magasusubo kung may da hospital nga nagsasara, no? Nga diri nakakagpadayon itong ira serbisyo. Kay damo ng mga tao ang kawawarayan serbisyo medikal, no? Nga na hapanarabaho gihap. Nawawarayan na mga trabaho, no? Napipiritan pamiling hiniba, no? Na ito naton mga nurses na nagkalakat abroad, no? Mahitungo din. Pero inin na aton na mga pag-asinso hinay-hinay, may panahon ini nga makabuli ginita pagpahalaba ito naton kinabuhi nga na makalikay kita in mga grabe nga mga sakit. Kaibisan nga niton aton kaedukar hit paghirot hit sakit, nakabulig ito nga mahalabat at kinabuhi, nga nakabulig ito nga di maghuroo ta hospital. Kay kung kulang it na sa sakit, di kulang hin pasyente, no? Kulang hin tarambalon, no? Usay ni din nga pangilalan, mga government institution nga mga eskwelahan nga nagpo-provide na yan na hin mga medical courses la sugad hinin medicine ka doktor hintawo, no? Nga adton una pipirala, no? Yan na may dana nag-offer ng kurso nga sugad ito may summer. Visayas State University mag-abri gihapon, no? Aside ini hit permanente good nga nakakaghatag in mga doktor nga RTR Medical Foundation, no? Didiha aton compound, no? Nga ading nga daan ito na RTR Hospital na himumutang, no? Kaya mga hospital kung mag-aabri, may dadamo nga mga tiabot nga doktor. Kay makuri pag abrihin mga hospital dinhi nga makuha kapan mga doktor tikang ha ibang lugar, no? Inang lang mga taga doktor taga dinhi ha aton, no? Makakapanambal laliwat ito aton mga hospital kung may dito mga doktor nga napoproduce din niya aton, no? Mga nurses, damo-damoan yung mga kurso nga mga eskwelahan mayada, no? Aniha aton, no? An aton unang ilalauman talan mga doktor nga tika nga Manila, tika nga Cebu, Iloilo, nga manguli pa nga niya aton, no? Pero kung dinihira aton nagiging doktor, damo naman dito ha ibang lugar, nakapagserbisyo ito hira din eh. Hinay-hinay, labi na't pagtikang, no? Kung damot doktor, damo ini nga mga magsakit, so damo nga matambal, magboboroblig. Adaha aton. Alright, kakulop, nag-file mga kabugtuan. Hin petition for bail, Congressman and former Speaker Martin Romualdez. No? Ning petition for bail, in ginlalaoman ninihit Congressman niyo, ngan kamo ang mga taga First District kita inin lalawigan itong late nga kamo ini ita makakag pagawa sa iya hinsuro sa iyo tikang hasulod itong bilangguan, no?
pag-file ka kulopan na petition for bail, nakita nato nga gin-schedule ang mga hearing, no? Ni Congressman Martin Romualdez tikang ha Oktobre 12 ngadto ha Nobyembre 12, no? Sana diri abutan him Pasko ha inin sulod hiton bilangguan. Kaya nung kinanglan usa ka bulan it inin hearing, no? May tungod nga susuklon ini dinhi it kakosgon hit ebidensya hit prosecution. It prosecution it mapresentarin ebidensya tikang ha Oktobre 12 ngadto Nobyembre 12, no? Para ipakita nga madig-on it ebidensya. Pero daan na itong nga ginpa-samwak publiko, han ombudsman na amin ito hira, nga maluyat ebidensya, pero ira lagyap iginda yun pag-file. So kung iniin maging maluya itong ebidensya, makagawas ito niyo congressman saan o matapos itong tuig 2026, dako ito hinduro nga bagay, no? Nga na hingad-tungad to, kunwaray na ito mga pag-iba, hindugang ang mga ebidensya, no? Ultimately, kung amo man nga maluyat ebidensya, kay nakagawas naman, dako-dako anit posibilidad nga ma-absuel to liwat ito iyo congressman ha primero distrito itong late. Kay itong dipinsa ko din nga aton himbabatian tikang mga abogado ni Congressman Martin Romualdez, sugad kan attorney Adi Fajardo nga nagsiserbi gihapon nga spokesman hita iyo congressman maluya ita ebidensya, no? Nga matapos dayon ita petition for bail hearing ita petition in pagdidesisyonan ita Sandigan Bayan 3rd Division nga nagkakapot itong kaso ni Congressman Martin Romualdez para makita kung iniin makusog nga ebidensya ay kung maluya obligado gud pag grant no paghatag hina pakatagamtam iti katungod nga makapagpiansa hi Congressman Martin Romualdez kay iton pakapiansa in usang akatungod hiton tao nga inin nakasuhan nga na priso salita diri urusahon kay kon makagawas it general rule hini mga kabugtuan meaning ito na naduminar nga patakaran hit pagpapiansa may tungod iton the right to be presumed innocent hiton usang akusado, the right to liberty hit usang akusado, it burden of proof in aadiha mga nagaakusar so great people of the Philippines nga ginre-representaran iton ombudsman nga dito na mga special prosecutor nga kapag kakinulang iton, no, obligado iton husgado makagahatag hina pag fixed lugar indeterminar kung pirang kantidad iton ipapapiansa kana Congressman Martin Romualdez nga para hiya iya pakagawas ini nga pakagawas in temporaryo la ito meaning temporary liberty samtang pending pa ito ni mo kaso kay temporary kay diri pa man human ito ni mo kaso na kun ikaw in mapawrayan sala magiging permanente na nga pagkagawas ita imo temporary liberty pero kon di malason baliktad it matabo ikaw liwat in magsiserbi iton sentensya itaton ginistoryahan diri iton merit it kaso itat ginistoryahan iton general procedure hit pagpapiansa nga itong mga patakaran nga igin lagda hit desisyon ng mga Korte Suprema. Korte Suprema nga mga desisyon, no? Nga igin palusan. Nga ini nga pagpapiansa in katungod ko din eh hit akusado. Nga kunhiya in may tungod hit maluyang ebidensya in entitled gamakagpiansa. Iya in karagmitan papapagpiansahon. Na makakagawa siya iya detention yan ang mga panahon, no? After all, in daan na ito nga igimpi pinasamwa ka publiko
nga pareho nga panig na admiter maluya ito na ebidensya, no? Kaya adto ini didto inin it magbubuot ini it mga aton maghuhukom nga nagkakapot iton kaso ni inin Congressman Martin Romaldes. Kakulop na laktawan nato na pagpasamwa kini nga kakulop nato na nababaruan yung pag-schedule ang petition for bail. Pero may tungodhan na baga inin kasagi po nato na tiabot yung mga ibang mga balita nga naguhuro at walay nato ma-highlight hinduro ining interest ang mga taga First District nga ma-updated hirahit ika kaso ni Congressman Martin Romaldes, no? So amo ito't kabutangan an makurila ito dida kay naabotin usa ka bulan nga hearing anay adton mga una pa nga mga inin procedure mga ordinaryo gurguti nga mga hukmanan diri kanan sandigan bayan madali la ito mga simana may dana resulta pero ini kay pipira ito nga mga testigos. Kaya naabutin na usa ka bulan. Pati ko pinakamalaksi na nga nito. Inihahatag nga panahon para han congressman nga masukol it ebidensya itong prosecution. And eventually, maresolbar. No? Continuod good man nga maluya itong ebidensya. Kay waray man kita dito. Diri man kita asya at naguhukom. Itpagburutan ito, itpagsukul kung makusugo diri, kanan husgado la. Diri kita pwedeng hikitain papahamtang hitaton opinion. Waray kita ito dida kapas kay diri kita ito na siya ita, you know, hitaton binabasaran, ini nga mga aligasyon la, ang mga balita, ang maluya at ebidensya, mga pasamwa kito na abogado, ni Congressman na Martin Romaldes ito ta aton sinusundan hiton aton mga balita, no? Ana inidinhi in dako ini nga notisya pagabot iton panahon whatever is the result nga nahikita naghihingya binidinhi kay para maserbihan iton aton mga taga First District in labi na gud iton aktibo nga presensya ito niyo congressman so gani ni may issue mga kabati ini nga naghuot itong EVMC is a concern han congressman han First District kay itong EVMC in nakuha nitong pundo tikang national government, no? So digad although inin obligado nga permi magkakadan expansion or restructure hita emergency room kundi management la ito pero kung makakabati ini tiyo congressman mababantad hiya hini kay iya ini dinhi kaparte hiton iya trabaho hiton iya magiging serbisyo. Okay? Nga na amo ito ta kasayuran nga dayto dira kakulop, no? May an impeachment highlight ito dito an damo nga mga pusil, no? Nga nakarehisto. May taga 29 nga pusil. 24 nga pusil, 51 nga tanan, no? Nga pero bata inin i-divide mo 22 anin 29, no? Amo 51 nga mga pusil, no? At hi President Duterte kuno sobra 300 or sobra gatos nga nakarehistro nga pusil, no? Ini in mga, you know, may da mga implikasyon hini, no? May da mga inin pangilalan ini so kun nakakasuhang kampanarhog, no? May mga alikasyon hin patay, no? Haiyo dirila necessarily subject impeachment kun hinuman ha pamilya, no? Ini mga pangilalan ini. Well, anadto nga panahon ha Davao in masamok ito dida. Ramon mga, you know, mga patay wala tuo dida, grupo-grupo hadto, no? So, bangin connected ini dito, no? At you have to make protection, security para at kalugaringon, no?
Kaya kakulo, pi Senador Rafi Tulfo, inapiritan nga magpakiana, no? Ini ba tinutugot tinihiton gobyerno? Suga din ikadamoon niya posil? Panahon na kuno nga reviewon naton. Ita balaod nga naghahatag hina katungod lisensya para hit mga tao nga magkaada hina posil. Maupay nga aga, kancing na baro. Good morning, Attorney Nick Ismali. Art Berdan, good morning, Attorney Nick Ismali. Imana Esther Dipas, good morning. Gihapon, Dino Dasa, good morning. Good morning, Attorney Nick. May na nakita yan na mga health provider nga libre na itong check-up and laboratories, no? Kitaon lanira nga yakap certified itong PhilHealth, no? Tinood. So, diripirmi dalagan talagunti EVMC, no? Diliwat pwedeng itong mga adiha mga bungto hinuhubya na kita pag-entertain kinanglang pag-admitir advice naton dito ha EVMC. Laki pitot mga nakadamo. Kaya itrekomendasyon di daha mga burubungto idalagan dayon nga diha EVMC. May naman hira ambulance. Libre la itong pagdulong. Takay hirahin o ka nga pasyente nga masiring nga direct nga to, no? Kay doktor na it nag-sisiring haim. Salit, laki pinit mga nakapadamo nga diha EVMC, no? Ano naton mga ibang hospital, kago ng gobyerno, accommodate ang iba. Labi na godan baga oro harani nga dahi, no? Amo man nga nin ginhingya pini ha aton mga national policies in terms of health nga makaluluoy ito sa nga lugar o sa lat hospital, no? Bugos nga rehiyon otsuhan una puro la EVMC. Ang mga taga Samar, labi na Northern Samar, kadat pagdangat nga di nga ni natiwasan na din halinya, grab na grabihan na. May tungod it kaharayo nga biyahe. Plus, lubak-lubak pa ang kalsada. Hadto, ang iba, na waray hair hospital. So, makalilisa. No, kinanglan makagawas na kita hini. Kawarayan servisyo. Kinanglan, aton na ini pagbobligan, no? Amin ni nga, kumada pa yung President Bongbong Marcos sa Giwan para ma-aktibar iti yung hospital, no? And iti yung congressman, dapat magsapong yung mga hospital. Maging proyekto nga magdugang hospital, damo ito na tatamaan ito. Employment, magkakadahin mga trabaho. Ikaduha, magkakadahin maupay nga pag-alaga ito naton na mga constituents nga ada nila. Labi na't mga senior citizen, mga taka-idaran na naluya at resistensya, madali magkasakit, no? Ini nga mga di pakita ko kulangon in mga proyekto. Mga aton na maipakita nga ginaalagaan naton ito naton mga citizen, no? Hindi rin kinhanglan na balaod nga gawas itong health services. So ini education like it priority thing og party list, no? Ana mga health services na mo pati mahihimo dida, no? Ikaw in representante ha inin iyo lugar, no? Damo pati imo maatindiran, no? O diri man bisan diri major hospital ang mga kada bungto nga mga inin pinaka clinic na nato nya na, no? Kitaon naton kung ano ta panginahanglan ito dida, no? Mayor mag-recommend doktor ito hospital mangaro kung ano't irakinhanglan para diritika di puro sa EVMC para ito na i-recommend nga kinhanglan personnel ba equipment, no? It mayor mag-recommend liwat nga to it congressman, no? Nga para pag budget sunod adto na ito na in budget laki bitot iyo i-justify didipinsahan ula-ura di rito maintindihan. Nga na pag-abot hining mga ekipahis, di rin na kita permi masyaring nga waray kami gamit din hi, waray kami mga gamit, ikanto na ito na anay ni EVMC. Ang araw na nato maging kaupo dyan ang agay, Rarunel, angay-angay ngan hin Noel Canonigo, hi Alges Villafuerte, inihin Nick Ismali. Aupay ngatak na, hayo nga tanan. Good morning, good morning.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: showbiz na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupa!

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Southon Gold. Coffee mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Madalas na pag-ihi,
6: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
4: may diabetes ka na,
6: mag DTX 500.
4: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng ORAT value
6: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
6: DTX 500.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
4: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Wow, wow, wow. Jaja Malay.
8: It will.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.